0: digid sa dati nga hipi ita lending department it land bank nga makaroon na isang kabisi man gihapon nga tawo maliban sa sangka inhinyero involve mo sa mga kooperatiba ra si Engineer Bernardo Biray Moises naga birthday makaroon sa edad niya 61 siyempre last year mo nag-retire di so 61 na siguro imaw. Happy birthday, Engineer Bernardo Biray Moises Itlandbank Anay. Nga makaroon sa ang kapribadong individual nga naga-walking-walking sa pook. Ara na sa linya, ro maisog, ag mabuot. Ag mahugod niya kapitan ita Andagaw, kapitana Juliet Onyet Tolentino Melgarejo. Kapitana, good morning, ag congratulations, gid.
1: Ah, yes, good morning. Katulong Judith na. At sa atong tanan niya tayo kaya mati, ito todo radyo, may ayaw din niya agaon sa tanan.
0: Nawa, Kapitana, una-una, ay gina-congratulate ka ginamon. Pagkatapos nga nga kahapon, kanamiton imong pamahaw, nangawa man ako, nga malipayon ka gid, ay nabaton mo na gali, officially rong nga plaki ita pagpadungog, halin sa Service Excellence Award bilang Outstanding Sangguniang Barangay Council. Kap?
1: Yes, katulong digit, no? Nga, ano yung nga, dumog mo naton, nga, gimbaton, no? Doon ba yung nga, service award, Halindra sa Empower Philippines, isa yung ka, national organization, no? Nga, gin, kasadunggan, ro, ang Dabaw Barangay Council, sa most outstanding sangguniang barangay.
0: Sin pag tauan do kwan do award cup.
1: Pero raya nga rang award sa gin baton ra sa Boracay kay bahan sa gin tauman ng mga award sa aton ng mga last termer barangay kagawad.
0: Okay.
1: Actually wa matangani ako kara naka attender kasi ay the time abi gubong kita ka ako na first casting ha ako dinay so isa lang lang abi kita gagubong sa akong pamilya
0: ngani
1: oh tapos ay oo ito man ra ko nga kagawad Lord na Igalia si kag si aton ni secretary Hazel Padilio at si aton na barangay treasurer Aria Mircelo.
0: Aso sandaw nagbato dito sa Boracay.
1: Yes, sandal lang ito nagbaton dahil the time abihay. Although dinner mataragin nag-ano, sa gabi imat ay 4 o'clock na abi. Ayang-ayang ako magtabok at Boracay. The time ay nag-aing kigo panyempo.
0: Ano rokwan na mga ginbasihan it Empower Philippines sa Magtao Korea nga Service Excellence Award?
1: Daya nga lang anang about Empower Philippines ay nag-ano sundakara, nagkandak-tanda nagkandak-tanda ka, naging pabibiwan niya sa tanan-tanan o amon ng mga award
0: okay.
1: Na nabaton. Aging interview para ro aton nga secretary, ro aton nga treasurer, aging ko tanan-tanan o mga programs, mga implemented projects, aga harun doon, doon yung andang aging basihan. So, huwa ba sa nga hindi kaya ako kasayod in truth kasi na yung ruyun niya ron nga week ay ginambay ako kaapon niya secretary and treasurer nga. Ayaw man na pag ano, pag sabihin anay ka pro opisina kasi man ay may amon na ginagbibiyo. So, nag-uli ako, at alasing tuwa ko kasayod nga at mga plaque of recognition, mga award namun iya hato galik login na video ko na ginsend kita ito and then ay nag-under ko masandap interview.
0: Okay. Sa Sabado ang nimo na ba? Ano na nabaton? Biyernes or Sabado?
1: Sabado. Sabado yung gabi.
0: Nga wala.
1: Kasi sa last day it. Sa last day it. Bukong tara ro, according sa amon niya treasurer at secretary ay bilog tagali rang ano it Pilipinas sa mga iba ba yung region?
0: Oo.
1: Iyat ang sa Boracay, sa Ginheld. So, pila mo natin ko nung bilog ro awardee sa iba matang region do ibang ato. Pero iya siguro sa Kalibuhay, Andagaw ro andang ginpili. Kasi ro, may masunod pa tangan yata rang daya nga rin medyo sa validation pa sandal nakasugod kami nakasugod kami sa ano may masunod pa yata rang awarding kung ikaw ay first place, second place or ano gid
0: kung champion
1: doon man lang ro o kung champion kita.
0: Bah!
1: So, may tanong, ay, raya nga ray, recognition. Recognition po, raya nga, ginbaton, no? Ginbaton kita nga bilang isaya ka outstanding asanggo ni ang barangay council do barangay Andagaw.
0: Ah, hay kabay pa nga, aro masunod nga mabaton ita Andagaw ay Galing Pook Award.
1: Ah, yes, harun man no, bro, ambay ka aton sa aton niya. Sa bilog gali si, ano, provincial director, it aton niya, DILG Aklan, no, speaker, ito at that time.
0: Bung Palanog. Si Director Bung Palanog.
1: Ah, si, oh, si, Director Palanog.
0: Ito, Raymundo. Raymundo Palanog. Ay, aton niya doon, taga-Napas.
1: Kaya na during the flag ceremony, so, gin, ano na akong sa ako ng mga empleyado, nga, kay Bahang Sanda, no, sa rayang nga, ginbaton nga award, especially man, nuraton nga mga sangguni, ang barangay nga, nagkakooperar man Sanda sa mga gina-implementar nato ng mga proyekto, no, luka mga iran para sa barangay Andagaw, they are a part of it. Aga, syempre, nuraton nga Andagaw noon, no, na without their cooperation, aga sa ato ng mga empleyo, empleyado nga, sa anong dedikasyon no, sa pag-servisyo, din ako niya, motivation niya, padayon niya kita sa pag-servisyo without this award, sige at kita di hapon.
0: Daya, bingara mga pakilaga nga ra, ay nag-boss ba ita moral o aton nga mga barangay official sa employees sa Andagaw? Yes. Magatrabaho pag itusto para sa Andagaw nun.
1: Yes, sa bilog raya ako niya, ginahambay kan gano, bilang servisyo kita sa gobyerno. Ayaw na gano mga kritisismo. Awa man ni perfecto, di sa nato niya tudlo. Nga ni, may kakulangan sa taas.
0: Nga ni, oo.
1: So, marundid, once we are in the public service, ay kaibahan kita ron sa mga challenges, sa mga trials, sa lahat-lahat nga atong niya pag-pungko sa gobyerno. Parang doon ay maging maligun yung kita sa pagbaton at mga kritisismo ang sabilog man lang ron ay nagpapaskong man kato doon nga basi may mga kakulangan kita ay welcome kita nato doon. So, ambay na akong to, you cannot be a good leader if you are not a good follower. So, dapat kato nila kalin o pagpakita at isayang ka-ehemplo para pagasundo ni kato niya mga pumuguyo. So, harun mo lang doon katodong George since I do not know kung ma-election o wa.
0: Okay na makon kung na what election aga praske mo kapitan na ay bisan wa man ganit election. Pero kung na sa ibang kapitan, dapat election yun tayo doon na.
1: yes. Katodong George. Sa atong pag-servisyo, sa atong pumuguyo, may election o uwa, makita man doon o hindi, atong ron nga obligasyon, no? Kahit nga ni man, buko natin doon, kahit hindi man ni tayo karoon na napungko, ay bilang Kristiyano, may mga obligasyon kita sa atong yung mga atong isigkatawo. So, harun na lang siguro ron, rako nga nung ay mahambay ko taron may award o uwa makitaan matananda o ato niya ginaubra o hindi kay padayon pa kita sa pag-tao na mayroon para sa ato isigkatao o sa ato niya barangay.
0: Okay, sige. Mensahe lang kapitan sa imong mga empleyado mga sa barangay council.
1: Daya katulong jujit no rakon malang gustong ipabaki no kaya nga rang nakabutang iya sa clock of recognition nga nalipay ako, no? Kaya pero ako na ginatanaw nga naging bakihangan doon, no? Akong basahon is makabali. In recognition of collective excellence in barangay governance, unified leadership, responsive public service, and effective implementation of meaningful and sustainable programs that have significantly contributed in the welfare, development, and progress of the community. So, Harun Anda, Service Excellence Awards 2026, celebrating leadership, inspiring service, creating impact. So, ikaw rin nag-iikot, makita natin kung paano ginpa-aurora yung award.
0: Do pinaka importante, do pinaka importanteng portion karon sa

0: Encounter. Aba ako nga mga kanina gin-mention mo nga mga signages, mga sa mga traffic ano signages. So makaroon doon yung gina-gapaugrat kami it rin yun nga rin yung mga traffic signages.
1: Para agago niya, hindi ka baga magtagang-tagang, kagapa na ba yung dagaw eh. Masairan mo kung sin nga street ka, anong lugar daya, sin kapagto, hindi ka baga magtagang, kapitana?
0: Yes, kabuhay yung ginamit dapat ra. Kasi isang dilog ra sa akong the priority project. O galing, rundaya aking nga nga sa hinigis, nakatuka para imaw, nakabudget imaw ra sa aton yung sangguniang kabataan council. So, sandat aro ga implement. So, hindi man akong pwede nga iuna ro ana it barangay kasi nagdoble yung sa hinigis agro ako nga budget ay nagsimpre nagpareho ro project. So, ginhugat kita namon katulong doble tag, salamat, no? Sa Ginoo nga na ano man da na tapos man makaroon ay inumtakod lang man ra na mga street names.
1: Okay, very good gid. Aga sa uman, congratulations gid Kapitana Juliet Onyet Mamot Tolentino Bergarejo Cup. Congrats, thank you gid.
0: Yes, sa update sa aton niya sa aton sa Andagaw Market mga 2 weeks time tapos na.
1: Tapos na.
0: So,
1: very good.
0: Hello, yan.
1: Thank you, Gid. Kap. Salamat, salamat. Likewise, si Punong Barangay Juliet Melgarejo. Kita nyo, sustainable ang implementation ng mga program at proyekto. Doon na importante, sustainable. Ang dapat tugaran, ita banwa, rong andagaw sa sustainable implementation ng mga program at proyekto.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ang pinaka-importante sustainable ng implementation ng itatong mga ordinansa, bukod piktaw-piktaw ni Ingas Kugon.
2: Mga pasaway sa lipunan may respak na. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 8.14. Dali lang dong, hawa ng 10 minsahe dong. Kay Madam Linda Tay, good morning, God bless man. Bungso nyo, sa Marikina, pa-shout out sa mga taga-Ganson, una sa Hamindan Capiz nga nagapamati man. Kay Dino Salminaw, wala po tayong radio ngayon na busing may amon nga technical adjustment pa. Basin doon na, mangin okay na. Iya ka lang anay sa If Believe ka lang anay. Kay Amabel Jimenez, good morning eh, doon na sa New Washington, sa Mabilo. Mayad gagaho na biyan. Likewise, ang sa tanang akanong nagapagamati, haling kay makagwapo. Good morning kuno kay Kong Lito, nga perming gapamati ta imong programa. Sanda ni Kong Jess, gapamati ron, tay Lasyo. Si retired, but not tired, Kernel Lasyo Warino, sinong Ray Rugan, sino pa, sinong Lino Japo. Dawad daw nagapamati ron. Di ba ka, tay Lasyo?
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: Ano mainit nga balita alin sa Manila? Mainit nga balita alin sa Manila? Ahay, dong bot kunot kalibo sa Philippine Travel Mart 2026 high champion, back-to-back champion. Pero pangutan ha, ano man do benepisyo it kalibunhon sa mag back-to-back champion kalibo sa manami nga bot? Nga ginasusan itaton nga munisipyo, ano man do aton nga benepisyo sa ginastos naton sa pamasahe it mga nagsunod to nga mga empleyado ug opisyal ita Banwang Kalibo nga wa man ngani ita kalabtanan no ng mga trabaho na sa munisipyo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Besed Banday, Jet. Thanks a lot for the greetings. Wa yata kita sa radyo. If Believe ka na lang muna nung Bernard. Base ko na before mag 12 noon, okay na. Kay Madam Rosie Iso, God bless you man. Gina-congratulate ko rong Elgio Kalibo sa pagpanguna ni Mayor Jory Socro. Ag sa tanang nag-participate nga kung siin, magdaog ita Best Bot na Award. Kota mag-pagawa man it itemize, it gastos, agun may transparency man. May mga hersay abing at 300 M ko no. Ay hindi man, grabe. Hindi man. Ro na gastos. Grabe. Bot malang magas

0: So, ska 300 million, ag sabagay, hearsay pa yung money. Hearsay man lang doon na makagwapo. Hindi man gid, magrabi ko tanga. Bot man lang, ano, ginapatindog mo, tindahan ay. Atong tindahan, 300 million, pero kung bot man lang sa Philippine Travel Mart, magastos ka 300 million, hindi man. Ag unang-una, wamat budget yun, deficit doban wa, ano yung gasosin banwa, 300 million, deficit, yan kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pa-shout out, anay ko no, kay makagwapo bago mag-expire dong load ni Arbitore. Toto Bobot, Skiberti, wala sa Mabilo Kalibo. Enjoy sa mga pagkapi-kapi, Toto Bobot. Kay, kumuson balita sa kontraktor nga si Abilarde. Oh, bakit? Ano ba ang problema kay Abilarde? Makagwapo. Ano ba ang problema sa kontraktor nga si Abilarde?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, matsa pilang bilog lang rong proyektong dinag-an ni Abilarde. Matsa kagabanan kung ano nga mga gin-intrahan nga mga bidding ay matsa perdi manimaw. May dinag-ani mo mga pilang bilog siguro.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ma'am J. Matulintino, good morning, kid. Tama, Jet. Kapindo mga nagatumbo-tumbo. Matsa may ginapatamaan ka, makagwapo, ah. Kay dating kapitan Yopemio Tem de la Sena Cup. Good morning, kid. Una sa poblasyon makato. Okay, SB, Nini Nerly de la Sena. Kay Nori Esberto Milgarejo, kaya pala pilang adlaw wait audio sa radyo. Oh, arin korektariwan ng adlaw, tapos nag-on air kami aga kahapon ay nag-off air man kami dahil nga nga wa pa natapos ang mga technical adjustment. Thank you na sa pagpamati per me kay Nori Esberto Milgarejo. Kay Ma'am Josephine Briones Doroteo, good morning, kid. Thank you, kid, sa gina-offer mong kape, ma'am. Have a blessed Monday, man. Kay Madam Josephine Tolentino, congrats kay Ampod Cup Unyet Tolentino. Stay safe always. Thanks and God bless you. Thank you, kid, Ma'am Josephine Tolentino. I like it. I like. Wa, ano rog yan na like mo? Makagwapo. You like what? Hato si Cup. Ah, gali? Nagkita gali ka mo? Ay, paano? Sino mo nag-monitor? Ah, sa FB. Ayan, makaswildo ko bagarong abo ka, J.O. Gaway patabi. Halin sa travel anang treasurer. O nga ni eh. Taan na tabi doon na. Ipapakutaan na kay Rudy Boy kung makaswildo abirong job order. Tawagin ba si Mayor Juris? Kung hinono makaswildo ro mga job order employee dong itatun yung munisipyo, tawagin ang imaw. Kotan agang, kung di mo magpa-on air. Kotan agang imaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Salot kay Mayor James Olanoy. What bisyong mayor? Aba ni makahambang mo tarong na makagwapo, ha? Depende, makagwapo. Base outside di ko lambo. Agali. Kay Julius Nunez, good morning. Medyo ni nagupok-upok inyong signal pero do mga kinangganon it mga pumuyo ay wagid. ginainatuha it mga politiko ya sa aton. Agtama ka nung jet. Mga government vehicle, gina-service tananda kung may mga panaw sa anda nga personal. Mayroon na nga ni nga birthday sa nang ungay, igtos sanda sa kamansi, kapaligos tapos nakabutang sa sayakyan ay service at barangay gali. Libre sa gakyan, libre pa gasolina ron. Nano abi kita karon nung jet. Tama gid Julius. Dapat pinicturean ko tag pinadaga sa DILG. I-email nyo baga, picturean nyo at isend nyo sa DILG. Ah, okay. Offline pa da imaw. Ginaoy siguro si Mayor. Kaya naka-offline pa imaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sino ko nung mayor sa Akran nga nakita sa sagang kakasino sa Manila? Hindi man problema kung kakasino makagwapo. Kung ruana matanga ginagastos ka kwarta sa kasino, anang sarili, okay lang yan. Pero kung kwarta at gobyerno, doon naman mga problema. Agdong kasino, legal matalo kasino eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Pero kung doon mo nga ginasugay sa kasino, kwarta ni Juan Pasan Cruz, doon do, hindi manami.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet.
0: Pabati race. Man kami. Iya sa Boracay at kay Joe Victoriano Chulugo. Salamat gid sa Uman. Thank you man kay Regian Prado. Mayroon parang mga consultant kung madali sweldo. Inadewang pero J.O. binugan ta. Siyempre, J.O. ka ba lang? Consultant ato baka gwapo. Malakas ato kay Gub. Malakas sa kay Mayor to. Hi J.O. Ay kagabanan sa J.O. Kagabanan, hindi man tanan. Politically accommodated ron. Ang mga empleyado ita gobyerno.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
0: Pero J.O. nga mas abo ko na ginobray. Binugan. Ro J.O. nga abo ginobray. Pila-bilog balag ron. Waste of money gang. Pinasweldo sa mga konsultant. Wabat na obra. Ay, siyempre, kalyados politika ron. Bukan man itamnan ha. Mayad, buon do wat pugos ka konsultant. Ag-retain niyang rumayad. Tama! Galing, siyempre, paano mo balibaran kung bumulig kayo mo sa eleksyon, naging promisahan mo. Nagbulig kayo mo sa eleksyon, naging promisahan mo. Ay, paalin doon. Paano rin makagwapo, abirayon? Mabalibaran mo. Hindi, gid. Ginpromisa mo eh. Hadlo ka man next eleksyon ay bumaliskad. Good morning, amigo Jet. Happy pamati na lang sa perbing nakatudo. Rong konsehal aspirant at mabilo nga si Jody Malba Santos, medge leader, tisi nagproven. Ah, grabe si Dr. Jones ah. Kay dating isbilong nung diya si Sinabas, good morning man. Good morning kay Kong Jess Marquez. Kunta, mediahan yun ng mga naga-expired ng mga buong ginaporsi si DOH. Sinan baga sana nakasaga sa pag-forecast mga med 39 billion worth ng medisina. Since 2015, ayun, na-discover gali rong grabing bugong nag-expired yang anak ng tipaklong. Iya sa aton sa aklan, may iya nga mga LGU, ginpanggubong. Galing ay, doon nakakita bin, hadlock mag-witness eh. Job order, malabi nakakita sa pagsunog, ang paggubong. Eh, nahadlock man mo nga palayason sa munisipyo, kaya hindi man mo mag-testify. Nga rong bugong, ginubong, nag-expired man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Happy birthday, Mr. Landbank. Wauti mo sa Landbank, RB. Dati sa Landbank. Makano wauta. May gagaon man to, Andros Walog Jr. Kay Ma'am Teresa Daguno Vega, happy new day, happy gid. Magpamati adlaw-adlaw. Thank you gid, Madam. Teresa Daguro Vega, Lionel Valencia Vlogs, paring Lionel, good morning. Una sa istansya. Ma'am Lina Mercado sa City Australia, blessed Monday. Congratulations kay Kapunyet Milgarejo, isagang kahuwaran nga public servant, Kapunyet for Mayor 2031. She will fight for you. Happy Monday, katundanan. God bless us all. God bless sa imong program. Shout out na lang si Judy Malba Santos. Haling kay Tres Hermanos. Ita Mabilo Kalibo. Aga kay Feliciano Ernie. It EPL Minisound na sa Kulabnog Palay. Kanyo pa. Pa-shout out kay Boss Bronski. Nga naga panindahan makaroon para sa anang handa. Wish ko nga mabuhay mao hanggat gusto na ag mahilong na mga tumba boy sino na sanang birthday sa gamat yabo nung jeta good morning kid happy birthday daw Uman kaya Bronski from Cholios Nunez Chip Boy Lumibaw dapat do mga awarding ang mga barangay chairman ay automatic one term extension para tanan hay maghugod grabe rong suggestion ni Chip Boy Lumibaw do mga outstanding kapitan ko no dapat automatic one term extension. What election? Agutan ng kapitan maghugod. Hindi mag-inagto sa konsensin. Agarubasura si Kasuhon. Di ba ampod? Attorney Hinje Reyes. Good morning, kid pod. Rugasulina gali. Manog sipa guman. Ampod Hinje, attorney. Kay John David Lou, good morning. Nagsabilog nga, nagapamati. Thank you, good. Pwede ning sambay ni Kaponyet nga, andago market. Poon kita't budget to tindahan. Aguritsura ay matsa abo pang kugang. Tapuson, ananda ron na, inaka-budget aron. Pero 300 million, 300 million lang. Ah, dapat tapusin yan. Bahala, sana kung nasinsa na mabuot budget. Ah, basta importante 300 milyones tapuson tanandaron or somebody will suffer the consequences.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Insako por mga wat nagabot sa pag-travel. Ayan, baga sa swelduhan sanda it LGU gihapon bisan bukod man inline sa nang trabaho absent matasanda sa department. Ginapacheck na akon ko na nag-absent kid man sandaron. Dahil kung job order na iba ko nga nagsugunod, hay no work, no pay. Ah, no work, no pay. Aro iba ko nga nagpaganaw ko no, anda matang personal, naila kang mag-ibid. Aro iba, aro iba, gastos in munisipyo. Pagina po si isa pa naton. Good morning sa tanay nga kaman si Anon. Sa naman si Aklan, good morning sa group Tindog ni Kap Dodong Maribuho. Ag sa mga kagawad it barangay Kamansin Norte. Good morning, Gid. Ibalik ang tumboy sa barangay. Happy listening kay Randy Santisas. Sari kay Brando Santisas. Ma'am Nilia de Jose Pedro. Good morning, Gid. Kay Pastor Roland Rubias Tibulan. Blessed Monday, Pastor. Ginaoy ng itasal. Mayor pa. Ay, kay Madam Mary Jane Villanueva. Bawal pa din po ang mga government officials sa kahit anong gambling. Nagalagay po yan sa kanilang guidelines. Ah, gali. Okay, sige. Ay, oo, may bago galing nga DLG. Awa man nabigin na sundaron, Ma'am Mary Jane Villanueva. Actually, kung nasisaon ka, buabo. Tarong agto sa Buwangan Casino. O galing do DLG, abingara. Kapin kon nakikita man ang abit DLG permi. Hay, tagsa ibabaw ng mga opisyal. Ng mga kontra, ag mga kritiko ni Marcos. Iya sa local level, sa Idagom, daw sa wala, may nga ni, pinagawa man ang DILG at memorandum circular, wa may nga ni ginasunda hagos it mga local government unit, pilang bilog man lang nagasunod, wa man ako dapat ang gaging sanction DILG.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Oh,
0: para sa mga CEC resolution nga ron, sugan ang matod, tutalo ang mga ginapatiha. Ay, Diyos mio, makagwapo. Kay Dalmier Pilayo, good morning, Gid. Bisan dipisa do gobyerno ag mga negosyante ro piguson, arin tar masakit. Sa team gwapo, sa La Carmela Boracay, salamat, Gid. Alin kay Regian Prado. Sergeant, kung madayon dong eleksyon na namin laban sa Kamansi Tindog Party List versus bagong Kamansi Norte, Akwan Team, Porma Baskog, piyak ag piyak, bama na mayroong bagantayan. Dyan David Lu. Kay Cloyd Beltran, good morning, Gid. Tres Hermanos, kadlaw-kadlaw lang ng Tinagoboy Tambong, happy viewing. Kay Sir Ed Sabal sa California, happy viewing man Sir Ed Sabal. Bisan dipisit, importante makapamashare ang mga iba, amigo. Then to anda, nailat sa nakaroon, what sa nahuya karon. Ah, nga magadyang-ganyang sa nagamit ng kwarta ni Juan Pasan Cruz. Dapat mahuyat sanda. Kwarta't pumuguyo, imo at ang inalagaw-lagaw. Mga patay huya.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest.
0: Good morning kay Rijan Prado.
1: Jo Todo.
0: Gays, Gregate. From Jojo, alas 8.31, atod kinyo, Tando ay light. Ganang may kasama.
1: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati ay ako nga problema, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog din sa gabi. Bukod pare sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand, dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radical na nagdudulot dulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500 araw-araw bibili sa mga butik.
11: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins na nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
13: para sa Senate Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cash shali na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
15: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
17: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow!
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Walang todo komentaryo. Wala ng kapukuhanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Balik banwa sa aton nga pagpangalagad. May gin forward ya kakon nga ranga top 15 nga mga kontraktor ha. It mga school buildings. Mga school buildings under sa Marcos administration. Kagbay mga kilaga ko rin kara sa top 30 nga ra eh. Ha? Kagabahan ng ikari, diskaya gid niya mga construction company. May iya malikara nga naghalin niya sa Visayas. Kung mahingagaw na ito makaroon, pita-pitahon tabira yung top 30. Nga mga contractor, top 30 contractors at mga school buildings nga kabuabo under sa Marcos administration. Kabahubaho ra.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Agsambilog ka raho. Identify gid niya pirming ginagamit ita sang kasikat nga congressman niya sa Western Visayas. Ruana nga school building habuol. Gamit na yung contractor nga ra. 2.8 billion. Sobra gid niya ni. Ha? Ah, okay. Sige. Ha? Kung mahingagaw na ton, ihingagaw na ton galing makaron. Ba, congrats, kid, congrats. Oy, good morning, kid, Engineer Titoy Rodriguez, nga naga-monitor makaron. Very good, kid, Mayor Rodriguez. Mayor Rodriguez, ha? Tagabatan, Mayor Rodriguez. Future Mayor Rodriguez.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Diba, future Captain Johnny Maglonso?
10: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
18: Para kita ho. Kaya man sa kayabanan kita karahin mga diskaya kita. Hindi nga rin nga Jadima Construction Enterprise. Grabe. Ano gito pa yung pinakamabaho niya eh. Agarang rin gila may pinakamabaho ko. Anat Alpan Omega General Contractor kay kuan gid ho. Kay Diskaya gid nga construction na company ra. Ah, sanday St. Timothy, ah, naman dahil, Ligase. Sus, so, mereka gusip. Ah, mostly gid ay, kuan gid, ay, anat mga asawang Diskaya gid.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Daya nga rang GT Kong ra. Macaraya pirmi ginagamit ita sang kasikat, ha? Nga congressman niya sa Western Visayas. Daya ang GT Kong nga rang construction company. Karon ka lang galing, ha? Okay. Judge, sa New Body Marine, if believe ka na lang anay, Judge, ha? Ay, off-air kami, Judge, sa Kwan, Judge, ho? Off-air kami, Judge, sa radyo, kaya if believe ka na lang, Judge. Dali, alayangin, ha? Ah, okay. Sa Radyo Todo lang, Judge. Radyo Todo dong, no? 88.5. Atong IP Live. Dong. Eh, lang. Ay, ipangunta na si Judge Marine, eh. Dali lang ay sabton na si Judge ay nagpangutan ni mo ko na hindi mo ka-monitor ko no dahil nga off-air kita sa radyo eh. Kaya makuha na lang imaw. Ma-IP Live na lang imaw. Sa Radyo Todo, 88.5 FM, Judge Marin. O na ka lang, Judge, sa monitor.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo
18: Nice Todo. Uniform ka, Todo. Nanibag ako dahil permi kang naka-executive attire. Kung watswerte, naka-coat and tie pa. Gapalondre, abe ako bagsik ni Juan. Ah, gapalondre, kaya naka-uniform ang muna ako. Pag magana, coach yun man kita.
13: Walang inaatrasan sang
18: pangutana, haman kung magsugod ang mga public officials, admin in uniform sa bugangan, bawal. Pero sa casino, okay lang? Ay, abo, ganang inagto sa casino, actually. Oh. Hay, sa kabuabo nga naginagto, pilarong hakasuhan yun. Ha? Ita, DILG. Nga nagagto sa casino. Sana o lang may pangkasino nga ni. Sana o lang matuod may pangkasino. Kaya nung bini na sir na, good morning gidong bini. Happy monitoring. Kaya nung Liland Laurentian din niya, na Nay Claire Choco, Sir Luciano, na Sato Ding Reyes, Ma'am Lilian Laurente, happy monitoring man. Jet shout out sa atong LGO Kalibo. Gabigit kami yung sokro. Ah, kaya pa ah. Sana ko na makasweldo itong job order employee. Si Mayor, wa pag response pero yung pangutana na mo ni Mau kung saan o makasweldo mga job order employee. Wapat response itong alkalde. Hindi pa siya connected.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
18: Sa mga nagapangutana, if be live lang muna. Abong pinangutan na, Abi. Oo nga ni Ibilay. Ah, okay. Sige. Pasensya ka, Nanay, ha? Base kong mga before noon time, makabalik naman kami sa radyo, ha? Bago mag noon time, makabalik naman kami sa radyo. Nung Boyantesa, ay pasensya ka, Nung Boyantesa. Off-air kami sa radyo, kaya IP live ka na lang kung may IP ka. Ayan, si Engineer Bernard Moises naka-IP live. Yan lang sa Radyo Todo 88, Radyo Todo Aklan, Judge, 88.5 FM. O na ka lang muna monitor.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
18: Nabas nga ra, at sa pahinagahan ta na sigurado, mahaba-haba, tabirag. Off-air kita sa radyo eh. What gana si Mayor James kung basahon ta lang off-air sa radyo. Gapungutan na mo, anong oras makabalik ka mo sa radyo? Ay kapamati mo sa sagakyan. What imo at ginapamatian ko no? So hinaaga lang na nun balikan doon nabas. Kung maka-on-air na kita sa radyo, kung makabalik na kami before noon time.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Pag masairan niya kung ano ni makagwapo, ah, aga may prebaw ni Mao. Ah, nga kamo ay nagsuunod ito sa Philippine Travel Mart gamit dong kwarta ni Juan Pasan Cruz. Ipakao na gid kinyo litson.
13: Todo, komentaryo.
18: Eh, di ka mo karon, litson, ipakaon kinyo ni makagwapo. Good morning, Gid. God bless you always, man. Engineer Cesar Gomez Tayco na sa inyo buswang. Dapat na yun ang eleksyon para mabailuhan ng mga opisyal nga wat limog. Puro ho-ho-ugang. Ag kung may sesyon, present yang Ruasairan. Hambago na hasta natapos dong sesyon. Ari ng mga membro ita purpose. Ah, din ng mga... Ah, okay. Din ng mga opisyal, arin ng mga sangguni ang barangay or bayan members nga member it purpose. Pungko, pamahaw, pamati, pauli.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Diyan, David Lo. O rin mga purpose nga mga SB or SP. Pungko, pamahaw, pamati, pauli. Purpose.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Wa, tarundong kapamati sa iba dong. Ah? Sa Radyo Todo man ang kapamati si Mel James. Sa Todo komentaryo man ang mga kapamati.
13: Todo komentaryo.
18: Ma'am Rosmelia Salim sa Baliero, good morning, ma'am. Hindi kami mag-overthink, Jet. Ay, may engineer halin sa Department of Engineering. Isang empleyado sa ngunang bayan. Baskog pumusta sa buwangan. Kung saan man ang sweldo, mas mabahaw parong ginapusta sa sugal kisa sa sweldo. Ani Mel... Mas kailangan ko ito yung ginahambay nga nga rin sa engineering ko eh. Ah, grabe kung pumarada sa buwangan, nagpago tayo kwan eh. Tig 20 mil, singgit-singgit na lang. No? Hindi ko mag... ang permit na ba? Ahagos adaw-adaw tayo mo sa buwangan. Ha? Ah? Ahagos adaw... O galing mo sa kontraktor man ni Mau eh. Ha? Ah? Sa kontraktor man makagwapo, abimora. Maliban saan ang pagiging municipal engineer... kontraktor pa imaw.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Sa bilang adlaw sa Banwat naman siya, may matiyabaw gid nga kontraktor. Dahil sa project sa isagang barangay sa Banwat naman siya. Ipaputok ang tudlo pag hindi gumupok ra. Chismis ngayon, balita bukas rugwa ka ra. Sige be, otikan bi kano kay arbitore. Sir Roger Delgado Makabalis, good morning, Gid. Una sa San Ramon sa Malinaw. Putikain ko no kay RB. Inyong ang daywa nga kwan. Inyong daywa nga sekreto. Almost one to nga nirong job order. Di siyo, wap hagakot do consultant. Di ka baho-baho. Di karon nagugubong rong aton nga budget. Sa kababong job order. Ano nga bakit ko wa? Ginahunos. Nga ginahunos, Banwa. Rong pundo ita gobyerno, bakod ko kababo nga mga job order. Dapat limitahan tagang. Eksakto ang kunta, tamang-tama gang, nga makabulig gang sa aton nga mga regular employee. Hindi man ganyang sobra-sobra naman masyado.
13: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
18: Okay, matakuntaron, ha? Nga nagatao ka't pangabuhian. Nagatao kay trabaho, sa mga watrabaho. Pero ang napipirde, pumuguyo, ah, nga kalibunhon. Nadideprive, rwaton nga mga pumuguyo sa dapat. Haya, gina-enjoy na nga mga programa at proyekto. Itmanwa, o galing naagto sa pipilang bilugang. Ag kagabanan karo mga politically accommodated yan eh. Ah, nga mga empleyado. Okay, tagataw ko trabaho, pero hindi naman sobra-sobra. Dahil doon napipirde, Banwa. Banwa po ang natatalo. Nadideprived o pumuguyo sa mga programa. Tama, eksakto nga mga programa. Purito nga dapat ginapaarag. Halin saan ang pundo, halin saan ang kwartang pinanghugasan, pinagi saan ang mga buwes. Ag naagtuwang sa mga ginakomodar bako diyan man kung politika.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Binato dyan, kaya banan ka na mga ginpormisahan doon before election. So, dapat masudlon mo. Ay ginpormisahan mo eh. Ha? Yan di dapat gid nga akomodahon mo. Good morning, Jet. Pa-shoutout sa Tagumpay Antaran family. Haling kay Sunny Antaran. Oy, good morning daw. Tagumpay ag Antaran family. Kay, dali lang kita. Ma'am Nilia de Jose Pedro, off-air po kami, ma'am. Oo, off-air po kami sa radyo. If believe ka na lang muna. Mamaya pa ba si makabalik doon mo nga radyo. Kay, sa if believe, tigali ako ga pamati. Ay, what at audio sa cable. Pilang adlaw nung ani, ma'am eh. Ay, pasensya kita na ikaw mo. Karoon ba si makabalik naman kami sa area. Ginatry gin nga makabalik kami sa area makaroon. Agali. Alipores na rosang bilog, gali. Good morning, guide, kay Will Andrade Tambong ag sa Aktoda. Una sa nang tambayan sa Guding Ramos si Babaw. Kung sinong naisip, imaman, animal gita. Dipisit yun o banwa. What's will dorong Gio? May mga empleyado pang paldo.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: May reklamo iya banwa halin sa sangka Porcher college student. Reklamo kontra sa sangka pribadong eskwelahan. Ag bangod nagpakilaga dong nagareklamo, nag-email abiya kamon. Ginbutang naman doon ang agan, ag ginbutang na rong eskwelahan, basahon tarong in-email katon nga reklamo sa sangka Porcher college student.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Aga, hopefully maabot ita Radyo Todo rong pamunuan at eskwelahan makaroon. Hopefully, maabot natin nung pamunuan at eskwelahan. Doon ang presidente mismo. At eskwelahan kung maabot natin. May kontak ba kita doon kay Angelo Kimpo? Uso yan eh doon kung makontak ito ni Mau. Kung paano natin mo maabot makaroon para pagbasa ko, diretso lang agi, pasabto natin sa presidente at NBC. Ay, ginto mo dabi NBC, ag nagpakilaga man ng complainant eh. Speaking it mga politician nga nagasugod sa kasino, hindi man doon magayo, ag pares malang abi ron jet sa kasabihan. Kung bawa rong drink, ag drive, haman doon mga bars, ag club, ay may mga parking lots. Ay, thank you man, Judge. Totoo Roger Lucero Nagales, una sa Office of the Barangay Affairs. Good morning, kid. Hararong complaint, banwa. It's ang kaporcher college student. I-check mo daw nga kung makontak na ton si Mr. Kimpo. It in busy. Madam, pwede na basahon, nagpakilaga man ng complainant eh, di ba? Nagpakilaga matay maw eh. Agin tumod na ng eskwelahan. So, pasabto na ito ng eskwelahan. Diba? Ing butang na, nagpakilaga man ni Mo eh. Kung wala nagpakilaga, okay lang. Hindi taman magbasahon o no, galing. Hindi ka mabati, kara. Kara, Ma'am Lilia de la Cruz. De la Cruz.
20: Wala mo ng side comment.
18: Ha?
20: Wala mo ng side comment, complete
18: na. Oh, basahon lang nato no, Kwan. Okay, basahon lang nato do sugat. No problem. Ay, ginatinguhan na itong umabot si Angelo Kimpo, the president ita NBC. Hararong sugat. Agin email ka mo ni Rachel Ann. Rachel Alejandro ang ginagamit ka eh. Rachel Ann. Nabay na ho. Agroan ng may iyaman na ng email ad eh. Anang email ad yaman. Dear Radyo Todo Aklan Team, banana. I am reaching out to your station to seek immediate help for the student's body regarding unfair and highly irregular billing practices by a school here in Aklan. We hope your news team can look into this matter to protect the students and our struggling parents. We would like to report Northwestern Visayan Colleges for the following practices. Anong hambag? Number one, lack of a tuition breakdown. The school administration is forcing us to pay fees without providing an itemized statement of accounts or a clear explanation of what we are paying for. So, bukong itemize ko, no, hindi na masayaran kung na ano rin ang ginabayaran. O tamagon, lamsam. Ah, lamsam imaw. Hindi siya itemize. Pangaywa, demanded fast track collection. Dapat kuno bayad yagi. They are aggressively demanding that students settle both the first and second installment payments immediately this month, leaving no reasonable or humane payment period for our families. Ag pangatlo, unfair 400 pesos installment charge if a students cannot afford to pay the full tuition upfront in cash and opts for the installment timeline, the school adds an extra 400 installment fee. This heavily penalizes students who come from lower income backgrounds. We hope your program can feature or investigate this issue to hold the school administration accountable. We send them to release a transparent breakdown and extend a fair payment timeline. We have already sent an official grievance email to CHED Region 6. Ah, nakaabot naman gali sa CHED, sa Commission on Higher Education Region 6 regarding this matter. Important request for my safety. Ah, okay. Ah, nakaabot naman sa CHED eh. Umabot naman sa Commission on Higher Education doong nasambit nga complaint.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
18: I-try mo ang doon maabot do kwan ha. Maabot do linya. Nakabot naman na sa Commission on Higher Education. I don't know kung doon eskwelahan ay nakabato na ita suwat from CHED. Gaya explicar ko rin reklamo ka rin sa kaporcher college student nanda.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
18: Pero si katulong Jisrel ko no, ay magto sa NBC. Agod, tawan itligwar ang eskwelahan nga makaplastar man. Ag maka-explicar ko rin complaint ka rin sa kaporcher college student.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
18: Kung alingaling ay nagagaling naton sogponan doon. Nag-resign na. Ah, okay. So, wa, nagali. Hindi nagali mo doon. Sino ba nagbugos? At total maagto man ito na si Jisrel. Bago nagali rong President Kudot NBC, hindi na si Angelo Kimpo. Ah, okay, sige. Kung hindi tamahingagaw makaroon, buwas na lang. Ah, buwas na lang. Banwang nagap. Pamati.
19: Walang inaatrasan sang
18: si Capnel pakikontak nga ni Dong kung anong rang proposed draft ordinance. Good morning man Toto Roger Lucero Nagales. Mayad nga aga katodong the jet. Thank you good kay Tristan Wyatt Gulay. Shout out kami iya nag-change oil it motor si Helio Ulay Majuti Hinaga sa Palay Elementary School. Oh, good morning kid. Una sa mga taga-Batan. Hey, kumusta na Engineer Luis Datulio? Ginimbestigahan mo taga-Bagay Sambulong Leon Bilog nga kabaw-baho? Ah, nga magkaiping wakonot building permit kung anyo to?
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
18: Ana matanggin sunod anang promesa makagwapo. Nga ana nga kumudahon. No problema, hay kita ro alcance. Banwa ang gobyernong pumuyo. Luna ro alcance.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
18: Oh my kulay. Alas 9:06. Oras sa tudkinyo itando ay light gaan ng may kasama.
19: Odo, komentaryo. Odo, komentaryo.
0: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner, Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
14: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
14: Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinumog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ruan ang benepisyo nga ra abo kita sa atong kuwasan nga nagtao gid at kabaskog ag tapagsik sa atong kuwas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheese maker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why

0: Uy, mare, kagwapa yung luki ka makarona. Ikotin mo man abiro imo sikreto kapon.
1: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang Lamar Piazza Facial Care and Spa. Pero ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang Lamar Marquez man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, wagid ka ko pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
2: Agharap pa, mare, alagang Lamar Marquez man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
1: Ikaw, alagang Lamar Marquez ka ba?
3: Lamar Marquez Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: D3Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, i-for problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makatas, mangabot ka.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins tanalo, promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
4: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Miguel Pair Products. Intra na! San Miguel Pilining Promo. Magkatsyasa na magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Tatay?
2: Mendoro. Tapos nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo, komentaryo, inaatrasan, komisaryo, alala ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. May nagbinsahe kung matuod ko nung gakandidato at mayor si Engineer Rodriguez. Kung nagtaliwan nga adlaw, nag-uistorya kami, hindi ta kani kontara tuloy mo magkandidato at mayor. May ano tang application da sa US Embassy. Nabatian nyo man siguro nga nagpaimbahas si Raymau ay nag

0: submit ko ng dokumento para i-renounce doon ang citizenship bilang American citizen. O galing bakod ko lihing ra nga mga dinomingo nga masyado mong ginaigpit gid. Ha? Masyadong ginahingagbot ko na imaw. Ha? Bakod ko politika. Bakod ngini ko pagwaan ng ngagan ko nagtaliwan ng mga binugan nga base magkandidato. Hay matsagin na puwersag na puwersag inimaw. Rason nga matsagin pakansila na ta. Doon ang application for renouncement ko ng citizenship. So sa mga nagpangutana, kung kakandidato ay maumatsa, matsa makandidato git.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Matsa, yung anay. Matsa makandidato git. Ha? Wa ko nila maghambang 100% base kung may pagbag-ot sa munspilang adlaw. Pero sa tinor ko ng hambal, ay bangon nga ginaigpit ni Mau, ay matsamadayon gini Mau sa pagkandidato. Karon yung anay kita, mga tagabatan nga nagapangutana, agbatan nga nagahagmang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alkan si Gidget, wagarit update sa dim... Ay, kanong nga ito ginbasa ko ro update sa gymnasium? 33%. That? 33% na rong accomplishment sa gymnasium naton sa Nalook. O, din yung update. Sa gin-submit yung dokumento ni Engineer Dave Ignacio, sa ating nga sagot ng bayan, masa 33-something rong accomplishment.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aba, kabahaba, kita na isang bilog nara. Mag-ubrat project, tapos hindi malang mapuslan, hay palin magka-ROI Rubanwa. Tama. Paswilo sa tawo, bayad it loan. It banwa. Ay, hindi yun nga ni kaservis at bayad do mga empleyado ay wagon it kinapamasahe o gasolina. Nanong klase ra. Malipayin matang hay bugay na itong kalibunon nga makabaton it award o galing incentives. Rong guwa, haman incentives. Incentives, sir, ay kakalipay tasanda nga magwinarang agarong J.O. ay puno o ganit kaotangan. Tatlo ka J.O. ng hugam sang kilaga pang pamasahe ay rapagkaon na hay uwa. Kaya gaubra ka tuntuhan hay gutumgon. Check nyo koleksyon kung ginarimit itiksakto. Una, utang paron. Ay, dero masubo. Ha? Masubo nga kabatuuran. Good morning. Have a blessed day, everyone. Naring kay Madam Faith de la Cruz. Nagawagtas ako nung gabato nita. Ginarimit na rin sa koleksyon sa mga parking. Ay, may nakatambang na baka tinapay sa nagutom nga ni. Oh, di tagapautang, baraka. Ay, binugan bago magbayad. Binugan magabot dong sweldo. Ay, mapanghay-hay ka na lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang ay importante raw ah. Ginapanawagan ay naton sa mga nakakilaga, kaigbataan, kaprintihan ni Dalit Julie Padasas Israel. Atong empleyado rin sa munsipyo Ray Mau. Nga ro memorial vigil ay pagahiwaton banwa sa barangay na Luok una sa nang residensya agarubong ni Anhing Julie Padasas Israel sa September 9 na Wednesday alas 2 ng hapon dumisa sa St. Jude Tejos Parish Church sa Andagaw aga igahatod sa nang uling pahawayan sa Kalibo Municipal Cemetery. Samtang dong gubong mani, the late Queenie de la Cruz Marte, nga nagtaliwan man sa piha ka kinabuhi ko August 17, sa edad niya 62 anyos, anang gawas o na sa Sitio de Buton, Bacau Norte, do gubong nakatagana sa Adlaw Itwebes, Pizza Jess. Alas 3 na hapon, dumisa sa St. John the Baptist Cathedral, bago igatod sa nang uling pahawayan sa Kalibo Municipal Cemetery. Bago kaabugid Madam Hermia. Sa mga wapakasayod, nga si former OIC Mayor at Vice Mayor at Kalibo, Dr. Anil Dabuyok Tambong ay nagtaliwan yun sa PHK Rabuhi ko September 2. Ranang gubong nakaschedule September 12. alas 13 hapon ng misa iya sa St. John the Baptist Cathedral bago igahatod sa anang uling pahuwayan si the late former OIC Mayor o Vice Mayor Nilda Buyok Tambong sa Tambong Mausoleum sa Golden Sunset Memorial Park una sa Banwat, Numansia. Rong memorial vigil ni the late former Mayor o Vice Mayor Nilda Tambong hayo na sa Kapilya del Niño Jesus Mortuary iya sa Cathedral Parish of St. John the Baptist. Ag sa mga nakakilaga man, kaigbataan, kakilaga amigo-amiga ni Rafael Soris Tagwa, retired nga teacher at Malinaw Elementary School nga tumaliwan sa piha kakinabuhi ko August 30 sa edad niya 77 anyos. Ruan ang mural vigil na sa residensya sa Long o sa residensya ni Longlong Agsila Tagwa Taytay sa Pook Interior, Sitson Road, Pook Interior. Dugubong September 12 sa Malinaw Municipal Cemetery after ita Santos nga misa italas 9 tagahon sa St. Joseph Worker Parish Church, Poblacion, Malinaw. Do nagapanawagan do bilog nga pamilya ag sa mga ibataman kakilaga amigo amiga ni Francisco Taguntod Magpusaw nga tumaliwan man sa pihakinabuhi ko September 3 o nagtaliwan yung adlaw dugubong September 14 una man sa Malinaw dumisa sa St. John the Baptist St. Joseph the Worker Parish Church sa Poblacion Malinaw ang igahatod sa nanguning pawayan sa Malinaw Catholic Cemetery. Rong memorial vigil ayo na sa San Roque, Malinaw. Kara lang anay kita banwa. Ag hopefully makabalik na kami sa radyo before noon time para hinaga mas masadya pagid kita makagwapo. Good morning kuno Robin Lacerna. Nga naga watch mau live. Good morning Abyan. Ag kay Tres Hermanos. Martes pa ta hinaga pata kay Kwan. Kay Baksik ni Juan nga programa. Oh, kay Toto Robin nga program hinaga pa Martes, di ba? Martes, Huwebes, Sabado.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: todo. Mantaw ka mo. Saan ang program 4 to 6? Ita hapon. Tuesday, Thursday, Saturday. Una sa Aklan News Channel. Di ba ka, Papang Noel?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.

Update development kung mga insidente, aksidente ba nung angari kinatabo sa Bilog Aklan sa Nagtariwan nga 24 oras. Bantayan si Manong Ngamin News and, mga news and public affairs program. May importante ba akong kwan, nagtunan makaruno, angan-angan after program. Dikit po ining ipaiway schedule eh.

0: ay kinangan ko dagon sa clinic rakon yung mga babies. Ay inaga man makagwapo eh. Inaga na naman kita. Ang nabas, inaga ko lang bagasahon ha. Ay opera bi kita sa radyo. Aga mas manami ko no ko na makabalik on air sa radyo. Te hinaga. Karon noon time ba si makabalik naman kami sa radyo. Thank you, Gid. Makagwapo, ah. Tres hermanos. Nangin ka partner sa technical side, Ding Dong Rubiso. Sangagan kong bilog ka Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes mo lamang nagaiwan na nikito temporaryo. It mahidayton mahilwayon. Mainit ka gaon it Lunes. September 7 na kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 80.5 FM, Radyo, Radyo, Todo! Mga pasaway sa lipunan, may resbat na, Radyo, Radyo, Todo! At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo, Radyo Todo. Todo.
3: D3 Pio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabot ka.
4: Sorihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria mo ng viruses nga akikista, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? or may ala kada may mga katawag ka ng ganyan, mga diseases kada that hinders your immune system. May mga
5: predisposing factors ka na sa kaga especially importante kid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: correct
5: system or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas Sir Boy
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin no ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no tumbo katoy ka labway ka balungan tupad mo ay may dala na gilis ang masakit may tangkaso na no kulang galagaw ka da sa NGC galagaw ka to sa ano sa Lacson
5: sa Mega World
4: o sa Plaza huwag ka kabalo sa sugata mo nga may dala na gilis masakit puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio no the ultimate ultimate natural antimicrobial protektahan ng lawas para layo sa gastos layo sa masakit kag kung gamasakit ka na hindi magkalipat mag D3 Bio
3: D3 Bio Health News D3 Bio ang D3 Bio yung may BCO ang BCO yung may D3
5: magabuti ka atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio no nga adlaw-adlaw no paano sila makabinipisyo Sir JP ari aton pag-istoryahan no kung gapangita kamo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas no diri na kamo sa D3 Bio kag ang nami pa sa D3 Bio Sir JP nagapanami pagid sang imo metabolismo so kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang makabulig man sa imong D3 Bio paano Sir JP ang D3 Bio may aras sang MCTs no medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones no kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas so kung ga-diet ka hindi kaya mangluya kay bangod may ketones ka plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin kag ghrelin hormones no amo ni siyang imong appetite hormones no ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio no ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually, mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo man lang ang aton source ang lauric acid Sir JP no. Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay saton edad hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita Sir JP no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs no ang ambako gani gina gatag saton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones, ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones no. Kay ang ketones no Once mausar sang aton lawas, wala siya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
6: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Especially siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakat, sumagabot ka.
4: Okay, so makatulad to sa atong main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So, sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Cool.
5: Kaya may araiban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, Sir Boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. kikundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo, kikundami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man yung kapatulog si mo, kikina-convert ni sang atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ning kapatulog sa imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time kay wala ka wala unod ang imo tiyan, wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gigiyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung giinom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas, kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio. Hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, pinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag kung nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, may PCL Kaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

nasaktan sa sinabi mong forever. Tinapos sa text message lang. Pauwi na ako nung nakita ko kayo. Siya na bang sakit? Ipinalit mo. Kinalimutan ang lahat ng iyong pangako. Akala ko ako'y hindi na mabibig ko, pero di ako bitter. Kung akala mo'y nasasaktan sa sinabi mong forever. Tinapos sa text message lang, pero di ako bitter. Kung sabihin ko ayoko na,

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami raw impact sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, Chimpugon Raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang namin ginipikto sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sinuman na, Ginebra na,
2: Jeans na nalo, promo na.
1: Tignan ang ilalim ng Selyo o Cal
2: ng Ginebra products.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Rivero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, Go-Maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
7: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: We the best! We the best music!
7: Radyo Todo! Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latar akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayon.

0: hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanon nga Dios mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Opo, sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pakaistoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo kabay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silila. Muna yung itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents gitawag naton nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May gitawag nga ang palaya extract nga gapanubosin mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa aton lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karoon sa D3 Bio sa Talk to Dr. Suryahanta, ha? King kapamati ko sa JP Gapon, may nakasulod, may dala armas, nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na.
2: May intercept
3: na yun. Amunan ito pikot na karun.
2: Sige. Alright. Sige. Ginel, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells, ganyan.
2: Again, the most basic structure sa lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellular. You are made up of around
1: trillions
2: of cells.
1: Okay.
2: Ang imputinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
1: Okay.
2: Ilan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na.
1: Uh-huh.
2: Pinatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Napatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature din siya.
2: Oo, okay. Tulang na.
1: Okay.
2: Natay, hindi na masampuslan.
1: Uh-huh.
2: Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off, pababaw, kakakakas. Gayon
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Gayon mo buling. Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: That's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya, siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe sa engineer.
1: Nagatingwa ka buhi ah.
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bayla na, ilay na, it's a different topic. Dito okay. Na yung nag-proliferate. Gadamo.
1: Gamultiply siya. Add.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na iya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, ikaroon ang imuon sang immune system, iyan kudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong matabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay.
2: Sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man akong kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why game mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga nagamango ang selula. Una, base genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: Butsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi ganito kilala, engineer nga, kung mga mama na ilabata, gina-check nilang family history.
1: Hmm,
2: basi. Maalalaw ay ang pamanahon sa ila sini nga bata.
1: Basta mayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto nga, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na lang pag-ibalik. Hindi na to. Ah. Oh, ano ba? Buto na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na gainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos ka, very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na, magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. So, sige, uyat, magka-problema ka.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or hindi mo ginakaon.
1: Uh-huh.
2: Nakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
2: Oh, sige mo nga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX500. Nga, protector sa cellula.
1: Okay.
2: Ang DTX500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Di damo-damo the cells. That's why, need ta damo nga DTX500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Hindi na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imutian. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit yan ko, dok. Mambal ang doktor. Pilay mo edad. Yadok 50 sobra. Ah. Again, cancer develops around 50 plus. That's
1: mm-hmm.
2: why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Hindi na nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay.
2: Anong, gainom ka? Yung sir, play nom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya, mga 30 anyos na unche.
1: Okay.
2: Yung kasi karilyo ka. Yung o sir, pit, unche. Yung pala kaong kakarni. Plakaw ka karni, huwag ka kaunutan, yaodok, plakaw ko karni, oche.
1: Nag-contribute.
2: Huwag ka ga-exercise, uh-huh. Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancers, ara.
1: May pamangkot ang doktor nga, wala na yun.

0: kay ang fiber amuni ang ga-act sang scrub, amuni ang ga tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
1: So sige, utan, DTX500 is the best
2: okay.
1: for cell mutation about sa detection sang lawas kung may
0: accommodating kay Sir JP.
1: Oo, yes. Mm. Oo, gusto ko hindi masayang imong agin research. So, engineer, sa atong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX500 with mitase, and utan.
2: So, see you. Nga nagatulok, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
1: Wala, man.
2: Wala.
1: Doon pa rin yung problema magamba si Boy nga, ano, nga about ko sa padamo-damo sang sexto. Gatulok ko diyon si Imo. Kamalisyoso.
2: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8.
1: Amo na daw. Kulang, 5 lang.
2: 5. Sige.
0: So yan, ta subong, no, paano mo lang mag-react ang aton immune system when it comes, ha, when it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
2: sa
0: eskulahan. Nga abala, wala na-check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
2: Mm-hmm.
0: Tingin rasunan ng usually nga, tamaan ka damo, business ang sudyante.
2: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
0: Hindi namon may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
2: Uh-huh.
0: That's why makalusot yung kisa. So, there is, mismo, sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas na makapatay.
2: Tingala ko may isa kay university dire, gapila estudyante mo, bug checking.
0: That is good.
2: Uh-huh.
0: Delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kaya ang main problem gini, what does, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Ang mga dapat i-check gid, no?
2: Uh-huh.
0: Pusubong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga abala, pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check na yun sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit. No?
2: So dapat, Sir Boy, medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula, kag-active, Sir Boy?
0: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Uh-huh. Ito gwardiya man. Uh-huh. Ang gwardiya. Isa lang ko serabi sa shin. Wait, hindi ko naman ano gap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism or a mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man, ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod.
2: Hindi pala, Sir Boy, nga naka-memory na ni tanan?
0: Hindi.
2: Paano
0: siya ka-form memory kung waya pa na experience?
2: At yun ko na ang bago.
0: Ang bago.
2: Pero ang mga daan niya, may memory na nasa?
0: Bata ka pa, wala pa memory ang imo, ano eh.
2: Okay.
0: Ay, wala pa memory ang imo, tapos sinigani niya, ang imo immune system.
2: Okay, stand corrected. Okay.
0: Ang ubrahon ni Gapon, sang ang natawag sang immune system mo, there is, ang ining mga virus, kagining mga bacteria nga kasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila, sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, or ano man ang ila panit nga na, gasen na dahil signal sa atong immune system. Ma-detect na dahil sa imo innate immune system.
2: So, okay.
0: Mga neutrophils mo, kag macrophages, oy, may lain ginhawa na kasulod.
2: Okay.
0: Katuanan nila dahil, ang site, kundi ay nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
2: Mabuti nga, Sir Boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal.
0: Hindi.
2: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
0: Pag sulod pa lang nila mismo, kumbaga may dala na nila yung

0: Nabaho.
1: Mm-hmm.
0: Kung if pinakasimple yun mga form, may ari na nila yan mga chemical signals.
1: Okay.
0: Nga ma-detect na yun sa immune system sa mga macrophages, mga nerve pills. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang immune macrophages kay immune nerve pills. Tubangon na nila kung sino man ang invaders na ina. Kung hindi na matap na, da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uyaw bra.
1: Okay. Duway
0: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sa due type pa lang, kung hindi man nadamo, nga sulod sa imo.
1: Mm-hmm.
0: Ang kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
0: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sa macrophages kag sang imo innate asang imo innate immune system ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
0: Ini amo na nagasulod yung general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Ay, may ari ko din, may ari ko din.
1: May antidote na ko din?
0: May antidote ko din, may armas ko din para siya.
1: Ah.
0: Or, mambal ang T-cells nga, ang memory cell nga, uy, hindi ko na siya kilala. Ay, mm-hmm. Kuhain nyo ko bisample?
1: Oo.
0: Ha? Kuhaan na siyang kinatawag dendritic cells. Makuha na siya sample. O, ari, yari siya, amunin siya, paano niya siya patsyon?
1: Uh-huh.
0: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang depensa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kaya kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or, kung immunocompromised ka, kung diabetic ka,

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:38.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aglan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 7 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Gisrel Narvar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng World Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, sari-sari store sa Kalibo, niransak ng hindi pa nakikilalang kawatan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, balitang lokal, senior citizen, walang nailigtas na gamit matapos tupukin ng apoy ang kanyang bahay.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At Congressman Jess Marquez, nagmungkahing isagawa ang BSKE sa ikalawang Lunes ng Nobyembre 2028.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: 12 million RHUs sa Nabas, nangangalib matabunan ng lupa. Clearing operation, hindi makausad dahil sa requirements ni ex-mayor Lasaleta ayon kay Solanoy.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, senior citizen patay matapos gilitan sa loob ng kanyang bahay sa San Rafael, Iloilo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang regional, 26,000 na tilapia fingerlings pinakawalan sa Panay River sa Capiz.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Representative Omar Duterte, hinundi na ang warrant of arrest laban kay VP Sara. Tinawag na political harassment.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba bang headline, balitang national, VP Sara Duterte nagpiansa sa grave threat case sa QC Court.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At Congressman Leveste, tinawag na National Bureau of Imbento ang NBI.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, walang banta, leak o cheating sa 2026 bar exam ayon sa IBP President.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balita international, Iran magtatakda ng restricted zone sa labas ng Strait of Hormuz.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang international, US Envoy at Zelensky nagtalakay para sa peace talks.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At headline balitang sports, mga batang Pinoy karatika kinilala sa Senado matapos magtagumpay sa China.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dako naman tayo sa showbiz news, subalitang artista Nadine Lustre nakipag-collaborate kay APL the Apple Diop sa bagong awit.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline balitang negosyo, mamimili binalaan sa mga substandard na Christmas decors ngayong Bear Months.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dako naman tayo sa health news, subalitang pangkalusugan, labis na pag-inom ng alak maaring makasira sa atay ayon sa DOH.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:41 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Diransak ng hindi pa nakikilalang kawatan ang isang sari-sari store sa Uyutorong Street, Barangay Poblacion, Kalibo, kaninang madaling araw. Patay sa Kalibo Municipal Police Station, dakong alas 5 kanina nang matuklasan ng may-ari na pinasok ang kanilang sari-sari store. Nakita nitong sira ang padlock ng pintuan na pinaniniwala ang ginawa ng kawatan para makapasok sa loob ng tindahan kung saan makikita ang mga magulo na ang mga paninda. Samantala sa pagsiyasat, natuklasang natangay ng kawatan ang ilang pakete ng sigarilyo, mga kape dilata, noodles, zone rocks, sabon at iba pang grocery items. Sa ngayon, nagsasagawa na ng follow-up investigation ang pulisya upang matukoy ang salarin sa nasabing nakawan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Walang nailigtas na gamit ng isang senior citizen matapos tuloy ang tupukin ng apoy ang kanyang bahay sa Barangay Arcangel, Balete, Aklan noong Sabado. Inilalang may-ari ng bahay na si Mrs. Diana Cuales, 73 anyos. Ngayon kay FO1 Alberto Diocades, Fire Arson Investigator ng Bureau of Fire Protection, Balete, nakatanggap sila ng tawag bandang alas 9.39 ng umaga mula sa apo ni Cuales. Agad na rumusponde ang mga bombero, ngunit pagdating sa lugar ay halos tuluyan na matupok ang bahay na may lawak na tinatiyang 30 metro kakwadrado. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang naturang bahay. Nakaligtas naman si Cuales dahil sa wala siya sa bahay nang mangyari ang sunog. Sa ngayon, wala pang tinutukoy na kabuuang halaga ng pinsala. Hinihintay pa ng BFP ang affidavit of loss na sinumite ni Cuales upang matukoy ang halaga ng may-ariang natupok sa sunog.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lugar, nagbongkahi naman si Aklan First District Representative Jess Marquez na isagawa sa ikalawang Lunes ng Nobyembre 2028 ang susunod na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Marquez, siya mismo ang naghain ng musyon para sa naturang petsa sa isinagawang committee hearing ng House Committee on Local Government na pinamunuan ni Aklan 2nd District Representative Joven Meraflores. Magugunitang nakatakda sanang isagawa ang BSKE sa Nobyembre 2. Ngunit isinulong ang pagbabago ng schedule kasabay ng panukalang amyenda sa termino ng mga barangay at SK officials. Binigyang diin din ni Marquez na hindi lamang simpleng postponement ang layunin ng House Bill 10971, kundi ang pagbabago sa haba ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Layunin umano nito na mabigyan ng sapat na panahon ang mga barangay officials upang maipatupad at makompleto ang kanilang mga programa at proyekto bago matapos ang kanilang termino. Sa kasalukuyan, naaprobahan na sa second reading ng Kamara ang House Bill 10971 at nakabinbin pa ang mga susunod na proseso bago ito tuluyang maging batas.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Hindi makausad ang clearing operation sa katabing bundok ng mahigit 12 million na Rural Health Unit o RHU sa Barangay Unidos, Nabas, Aklan dahil umano sa requirements na hinihingi ni dating Mayor Lasaleta sa kontraktor ayon sa Nabas Mayor James Solanoy. Ayon kay Mayor Solanoy, interesado ng kontraktor sa nagsasagawa ng clearing operations upang maalis ang mga lupang nasa banta ng paghuo sa paligid ng RHU. Ganunman, hindi pa ito nakapagsimula dahil marami umanong mga requirements na hinihingi ang dating alkalde. Pinwestiyon naman ni Mayor Solanoy dahil aniya, pabor ang kasalukuyang administrasyon ng Nabas sa agarang pagsasagawa ng clearing operation, lalo na't maaaring umanong gamitin ang naturang RSU na pinunduan ng Department of Health. Sinabi ng alkalde na bagamat kinilala niya ang naging liderato ni Lasaleta at ang kanyang naging papel sa pagsisimula na papatupad ng proyekto, kailangan unahin ang kaligtasan ng mga gagamit ng pasilidad.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Alas 11:47 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Patay ang isang senior citizen matapos manong pasukin at gilitan sa leeg sa loob ng kanyang bahay sa sitio Kilometrahe, Barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. Inilala ang biktima sa alias na Juan, 72 years old. Ayon sa otoridad, bandang alas 10 ng gabi noong Biyernes nang matagpuan ng apo ng biktima na si alias Christian, nakasama rin ito sa bahay ang matanda na wala ng buhay. Patay sa paunang investigasyon ng pulisya, pagnanakaw ang tinitignang motibo sa krimen dahil umano sa madalas na pagkawala ng pera ng biktima. Posibleng minamanmanan umano ito ng mga sospek matapos mag-withdraw ng 5,000 pesos na cash, dahilan upang pasukin ang kanyang bahay, pagnakawan at patayin. Samantala, itinuturing naman ng mga otoridad na persons of interest sa insidente ang apo ng biktima na si Christian at isang alias na Tarzan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na salarin at malinaw na motibo sa pagpatay.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang regional, tinatayang 26,000 na tilapia fingerlings ang pinakawalan sa Panay River sa bayan ng Panay Capiz nitong September 5, 2026. Bilang bahagi ng joint project ng Municipal Government of Panay at Barangay Cogon. Layunin ang programa na madagdagan ang populasyon ng isda sa ilog at makapagbigay ng karagdagang kabuhayan at oportunidad sa mga residente, partikular sa mga manging isda at komunidad. Inaasahan ding makakatulong ang pagpapakawala ng tilapia fingerlings sa pagpapalakas ng mga aquaculture sa bayan at sa pagsusulong ng sustainable fisheries at food security. Inimok naman ang mga residente na pangalagaan ang Panay River at iwasan ang mga aktibidad na maaaring makakasira sa kalidad ng tubig at mga isda. Ayon naman sa lokal na otoridad, ipinapakita ng proyekto ang pagtutulungan ng pamalaang lokal at komunidad upang mapanatili ang yamang tubig at mapalakas ang kabuhayan ng mga manging isda sa Panay.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo National.
1: Inundina ni Davao City 2nd District Representative Omar Duterte ang warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte na tinawag niyang malinaw na political harassment. Ayon kay Duterte, hindi dapat gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno upang patahimikin o gipitin ang mga mamamayan. Inihalintula din niya ang sitwasyon sa mga legal na hakbang na isinagawa laban sa kanyang lolo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng kongresista na hindi lamang ang pagkatao ng vice-presidente ang nakataya sa isyu, kundi maging ang dignidad ng bansa at seguridad ng bawat pamilyang Pilipino. Inigayat ni Duterte ang publiko na maging mapagmatsyag at suriing mabuti ang mga hakbang at prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Ang pahayag ay inilabas kasunod ng pagsisimula ng proseso ng korte kaugnay ng kasong grave threats na kinaharap ng vice-presidente.
0: Todo National.
2: Samantala, nagpiansa si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court o RTC nitong araw, isang araw matapos maglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay sa kasong grave threats. Nagtakda ang QCRTC Branch 98 ng 120,000 pesos na piyansa kada count sa naturang kaso. Ayon sa korte, may probable cause na para isulong ang kaso laban sa vice-presidente. Matapos makapagpiyansa, sinabi ni Attorney Michael Poa na itinuturing niyang surrendered si Duterte. Samantalang nilinaw ni Attorney Paul Lawrence Lim na hindi kinuhaan ng mugshot si Duterte sa loob ng courtroom. Salip sariling larawan umano ng vice-presidente na may nakalagay na kanyang pangalan at kasong kinakaharap ang sinumite sa korte. Hinuwaan naman ang fingerprint si Duterte bilang bahagi ng proseso ng pagpiyansa. Pinakita rin ng vice-presidente sa mga mamamahayag ang kopya ng court order na nagsasaad na binawi na ang warrant of arrest laban sa kanya.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, tinawag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leveste ang National Bureau of Investigation or NBI na National Bureau of Imbento. Ayon kay Leveste, gumawa umano ng mga kamalamalahan ang NBI gamit ang pera ng taong bayan sa kabila ng mahirap na kalagayan ng bansa. Inilabas ni Leveste ang pahayag matapos iulat na naghahanda ang NBI ng magsampa ng Qualified Human Trafficking Complaint laban sa kanya kaugnay ng umano'y honey trap operation na sinasabing nag-target kay Executive Secretary Ralph Recto. Samantala, umalis ng bansa si Leveste kasama ang kanyang ina na si Senadora Loren Legarda ilang araw matapos ihayag ng Office of the Ombudsman na iimbestigahan sila kaugnay ng mga reklamong plunder at graft. May kaugnayan ang reklamo sa umano'y hindi natapos na solar energy projects at tinatawag na ghost electricity na iniuugnay sa kanilang dalawa.
0: Todo National.
2: Walang namonitor na banta sa seguridad o leak o cheating sa 2026 bar examination na sinagawa ngayong September ayon sa Integrated Bar of the Philippines. Inikayat ni IBP President Alan Panolong ang mga examinee na magtiwala sa kanilang kakayahan at manatiling kalmado sa pagharap sa bar exams. Ayon kay Panolong, normal lamang ang kaba at panic bago ang pagsusulit, ngunit mahalagang manatiling kalmado, magtiwala sa mga pinag-aralan at magdasal para sa tagumpay. Samantala, sinabi ng Bar Examination Committee na wala itong minamonitor na anumang banta sa seguridad sa mga initalang testing center. Wala rin umanong natukoy ng mga insidente ng cheating o leak sa pagsusulit. Paalala ng IBP sa mga examinee, walang lugar ang pandaraya sa profesyon ng abogado at higit na malaga ang sariling kakayahan at integridad. May kabuuang 15 testing center ang nakatakda para sa 2026 bar examinations sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Todo National.
1: Samantala, nagtutulak naman ang Philippine National Police ng pag-amyenda sa SIM Registration Act para mapalakas ang kampanya laban sa cybercrime. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencion Artatis Jr., kailangan ng mas mahigpit na proseso sa SIM registration para sa mas madaling matukoy at matraka ang mga sangkot sa online crimes. Isinusulong din ng PNP Anti-Cybercrime Group ang paggamit ng Philippine Identification or National ID sa pag-verify ng pagkakakilanlan bago ma-activate ang SIM card. Mula Enero hanggang Hulyo 31, nakapagsagawa ang ACG ng 818 na operasyon laban sa cybercrime, kabilang ang illegal na pagbebenta ng mga financial accounts, online swindling o estafa, at illegal na pagbebenta ng rehistradong SIM cards. Maghahain ang PNP ng mga rekomendasyon sa mga mambabatas para amyendahan ang batas at matugunan ang mga loophole sa kasalukuyang SIM registration process.
0: Todo National.
2: Mas pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang police visibility sa mga pampublikong lugar kasabay ng pagsisimula ng bare months. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencion Artatis Jr., inatasan ng mga regional at city police unit na dagdagan ang pagpapatrolya at pagbabantay sa mga establishmento, transport terminal at iba pang lugar na maraming tao. Layunin ang hakbang na papigilan ng mga krimen, partikular ang pagnanakaw na maaaring tumaas sa mga lugar na dinarayo ng publiko ngayong palapit na holiday season. Inimok naman ang publiko na maging alerto at agad i-report sa pulisya ang anumang kahina-hinalang kilos o insidente.
0: Todo National.
1: Alas 11:56 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Magtatakda umano ang Iran ng restricted zone sa labas ng Strait of Hormuz na sasaklaw sa ilang bahagi ng Persian Gulf. Ayon kay Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rizail. Ayon kay Rizail, magsisimula ang SONA sa linya ng blockade ng US Navy at maaring isama ang sanction list ng Iran ang mga barkong papasok dito. Napagkasunduan din ng Iran at Oman ang mga mapa para sa opisyal na daanan ng mga barko sa Strait of Hormuz na nakatakdang lagdaan sa mga susunod na araw. Samantala, nagbabala rin si Iranian Parliament Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf na mas mabilis at mabigat ang magiging tugon sa anumang panibagong pag-atake sa Iran. Sa Lebanon naman, tatlong katao ang nasuwi matapos samaan ng Israeli drone ang isang sasakyan na sana nabati ayon sa Health Ministry ng bansa.
0: Todo International.
2: Sa iba pang detalye, balitang international, nagtungo si Kiev at US Envoy na sina Jared Kushner at Steve Witkoff upang makipagpulong kay Ukrainian President Vladimir Zelensky tungkol sa pagtatapos ng gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Naganap ang pagpupulong nitong linggo isang araw matapos makipagkita ang dalawang opisyal kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow. Nagpasalamat rin si Zelensky sa delegasyon ng US at magbigay diin at kalagahan ng paghahanap ng paraan upang matapos ang digmaan. Ayon kay Witkoff, naging maganda at makabuluhan ang talakayan habang sinabi ni Kushner na layunin ni US President Donald Trump na makalikha ng kondisyon para sa pangmatagalang kapayapaan. Dumalo rin ang mga National Security Advisor mula sa United Kingdom, France, Germany bilang pagsuporta sa Ukraine. Sa kabila nito, nagpatuloy ang sagupaan at mga drone attacks sa ilang bahagi ng Ukraine at Russia.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports, inilala ni Senador Bam Aquino ang mga batang Pinoy karateka na nagbigay ng karangalan sa bansa matapos ang kanilang paglahok sa 3rd Asian Karate Youth Open Championship at training camp sa Hangzhou, China. Sa Senate Resolution No. 580, inuri ni Aquino ang performance ng delegasyon ng Pilipinas sa naturang kompetisyon. Kabilang sa kinilala ang 9 years old na si Romeo Vectora. Enriquez na nagwi ng gintong medalya at nagtapos sa top 5 ng under 10 male kata. Nakakuha naman ang ikalawang sunod na bronze medal sa under 14 male kata si 13 years old Rafael Mariano Herrera, habang nagtala ng top 5 sa under 12 female kata at top 7 sa under 12 female committee si the replay Tati Bromio. Ayon kay Aquino, nakatutulong ang karate sa paghubog ng disiplina, tiyaga at katatagan at tiwala sa sarili ng mga kabataan, bukod sa pagbibigay ng sa kanila ng pagkakataong magtagumpay sa international competitions.
0: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: At dako naman tayo sa showbiz news o balitang artista. Nakipagtambalan sa musika si Nadine Lustre kay Filipino-American rapper at producer Apple Diapa ng Black Eyed Peas para sa kanilang bagong awiting Donut. Ibinagi ni Lustre sa Instagram ang ilang detalye tungkol sa kanilang collaboration at inilarawan niya itong isang surreal na karanasan. Aliya isang espesyal na pagkakataon ang makagawa ng musika kasamang isang alamat sa industriya. Samantala, patuloy rin ang isang music career ni Lustre matapos niyang inilabas ang music video ng kanyang awiting personal noong Agosto.
0: Todo balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita.
1: Inalaan ng environmental group sa Naban Toxics ang mga mamimili laban sa substandard at posibleng mapanganib na Christmas decors na ibinibenta sa merkado ngayong papalapit ang Pasko. Ang kay Tony Dizon, Advocacy and Campaign Officer ng grupo, malagang suriin ang label, product information at safety markings bago bumili ng mga Christmas decorations. Paalala ni Dizon, hindi lamang presyo at disenyo ang dapat maging batayan, kundi dapat ding tiyaking may import commodity clearance or ICC sticker o kaukulang product standard markings ang produkto. Maaari manong magdulot ng panganib sa kalusugan, kaligtasan at kalikasan ang mga produktong walang malinaw na pinagmulan o impormasyon tungkol sa materyales. Inigayat naman ng Van Toxics ang publiko na maging mapanuri at suriing mabuti ang kondisyon at safety markings ng mga Christmas decors bago ito bilhin.
0: Todo balita.
2: At dako naman tayo sa health news. Sa balitang pangkalusugan, nagbabala ang Department of Health sa panganib ng labis na pag-inom ng alak sa kalusugan, particular sa atay. Ayon sa World Health Organization o WHO, walang ganap na ligtas na antas ng pag-inom ng alak dahil maaari itong magdulot ng pinsala sa katawan, maaari itong magdulot ng pamamaga at pag-iipon ng taba sa atay na kapag nagpatuloy ay maaaring humantong sa malubhang sakit sa atay at liver cirrhosis. Sa liver cirrhosis, magkakaroon ng permanenteng pagkakapilat sa at pagpinsala sa atay na maaaring makakapekto sa normal nitong paggana. Inikayat ng DOH ang publiko na umiwas sa labis na pag-inom ng alak upang maprotektahan ang kalusugan ng atay.
0: Todo balita.
1: Alas 12:02 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng Board Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
2: at katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!
4: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billione Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 10 minutos nagkataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

May kayo tradlaw banway itakalibo, may kayo tradlaw probinsya taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon. Magkaroon kayo kita ita Lunes, pitsa 7 na kita banwa sa buwan ni September tagon 2026. Oras tran barwaro kagapaga abi-abi agapaga palamyaw ita maid karga hapon na baga pagpamati sa tonya magasuki gataga pagamati sa kabilgan nga banwa tagalibo kabugusan nga probinsya Takan sa kutob ko magabutan ko ato nga pagpangalagad makaro ka edisyon ita to nga pagililiba ro akong gikinyo banwa nga pagwelcome pagapalamyaw ita maid ayad nga udro adlaw. Hoy kamusta sa tonya magasuki nga taga pagamati nga nagamonitor makaroon ka raga mga panyempo sa ito nga pag-ililiba kabay nyo nangin okay banwaro ato nga sang maga itry ka raga si mana na uwa unang adlaw no sa Lunes strike raga buwan ito September na mga katodo kapinggin sa ato nga mga igmangod ginaga po pamati makaroon ka raga mga panyempo nakailabas na kita. Sa ito nga mga negosyante sa Bayang Krakong Kalibo Public Market, nagkabanaman sa Bayang Krakong Kalibo Shopping Center, sa ito nga mga katodo, sa ito nga mga bulantero-bulantera banwang nagkatutok na makarokaraga Udra Adlaw. Kamusta? Doon ito nga sang maga, no? Sa ito nga mga katodo, no? Kapingin sa ito nga mga negosyante, nagkarokaraga mga panjempo, nagkapailay-hilay, nagkapupaway sa pila ka mga pwesto. No, kapingin diya sa ton sa Banwa Krita Kalibo. Siyempre, sa tanan nato niya mga merkado publiko sa bilog nato niya probinsya Kraita Aklan. Sa ito man mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon niya nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita ato niya Banwa Ita Kalibo kamanaman bilog nga probinsya Kraita Aklan ang nakatutok no, sa ito

0: Arog iba nagadiga mo pa sa kusina kung anda ko na baga pa ni Magay. Sa mga wapay na nakailabas ka muna bahala magapreparar dahil ta inyo ka pa yung nagahon magkarokraga udto kay kami magkatodro magatod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa Banwa Itakalibo ang gabilog nga probinsya kay Taklan ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aksyon! Tarangang mga katodo na magkapartisipar sa itong pagpangalagad makarugra nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabos sa itong pagpagayag makarugra nga adlaw, pwede ka muna nga maka-comment sa itong pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ato ang itong pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ko ato nga pagwaragwag makarugra nga hapon. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share itong pagpangalagad makarugra adlaw. Para mas mabo na to no, nga mga katodor magkapamati maka-update sa pila ka mga balita no, kapigit sa mga balita lokal aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodor para nga maging mas updated ka mo no, sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya kay Taken. Pakipalo no, doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no, every time nga may inagabaga news and public affairs program may mga breaking news yung natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan. Aksyon! Makabaton ka mo ito notification na agod nga maging mas updated gig ka mo kapinggid no, sa mga news and public affairs program nga ginatratar it Radyo Todo Aklan. Ngani, pakipalo, pakilike, aga pakishare dato nga pag-ililiba. Yaron sa Lunes nga edisyon, ita aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian, Todo Aksyon! Todo Aksyon!
0: Sa kinangdan, manging kaibahan sa Runday Karagapala, tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita Banwa hasta launa imidya makarokrang hapon. Pagaibang kita siyempre taton niya mga Todo reporters. Ang naka-standby naman Banwa sa anda kong atagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magatsi kita Banwa, no, itong pila ka mga balita direkta sa aton niya mga municipal police station. Sa bilog naton nga probinsya Katakyan, mga insidente Banwa. Ang nagkaganabo, ginrespondian, ita aton niya mga kapulisan. Kaya kami na karamag ka Todo, no, mga magagkuhan niya insidente, nga ginrespondian. Igabasya daron Banwa, iya sa itong pag-ililiba. Pinaagihin doon na sa report ni Katodong Jezreel Nerbar.
1: Pagana sa pananghalian, Todo Aksyon.
0: Tama naman, doon pila ka mga balita direktaman sa itong munisipyo kita Banwa Itakalibo. Pila sa mga aktibidad, programa, naging patagayin ito itong LGO Kalibo Makarokaragadlaw Ita Lunes. Na kay siyempre, ginexpektar naman Banwa gabagin masako makaroon doon urag adlaw itray karaga Lunes. Daw sa Roday karaga Simana matapos long weekend mga katodo. Iya sa ton karaga Banwa kara ita kalibo kumabok karaga baga aktibidad. May pila karaga magdaas si kaso, transaksyon sa aton nga munisipyo akong Banwa ita kalibo. So yung gabasyada man doon no, sa aton nga pagbaragwag makaroon karaga hapon. Pinagi manindo na sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
1: May balita, may aksyon, Todo Aksyon!
0: Ilaban mo sa mga balita nga itong pagkatawa at ligo pagkatrataron sa itong pag-ililiba macro edition ita aton nga pagpangalagan. Aro dahil ka na banwa kapilag ka mga sentimento magkatodo itaton nga mga habal-habal driver na sabahin ka kung isla ka ita Boracay na partikular doon dahil ka na kapilag ka mga opisyales ag membro ama katodo itray ka na Boracay Island Livelihood Motorbike Owners and Drivers Association na magkatodo partikular doon dahil ka na Bilmuda Banwa akong pamilyar ka mo no, sa isla ka ita Boracay no, tagman na kayo ni Porming Rob Banwang mga habal-habal driver na to naging accredit ito kaya sangriang bayan no, sa isla ka ita Boracay Banwa pangabinaan mga katodo una karon sa isla ka ita Boracay no, kay kulag taliwan ka na Banwang September 3 no, sa ginpatagayon mga katodo ga regular session itatong kaya sangriang bayan ita Banwa katamalay agin aprobaran Banwa no, roday ka ng resolusyon mga katodo nga nag-rebook no sa accreditation akong Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association or Bilmuda Banwa ama nga katodo una sa isla kara it Boracay so naligan no adlaw Sabado Domingo no nanari-nari kara Banwa aga pila ka mga mensahe do aton kara gada babaton ka badaman nababasahan no sa social media aga nga paabot ko anda kara sentimento mga katodo may kantanan no sa roday kara nga pag-rebook kung accreditation mga katodo kung Bilmuda no particular no roday kara nga gin-accredit no nga

0: grupo ako magabalhabal una karon sa isla kara Itaburacay. Sa istorya naton man katodo no sa ato gagapagpangalagan makaroon kara gaudradlaw sa aton nga pagililibam kay sandig kara banwa sa aton nga nabuo no nga pila ka mga impormasyon mga katodo may una nga pila ka mga ginpatagayon nga seri kara ita mga committee hearing banwa agin papatawag runday karang grupo na mga katodo kay sa ito man aware man siguro banwaro aton kay mamangon aga runday karang mabuhay na karang problema nga sa makaron ay wagi apon karang banwa nga marisolbar no kay may una abi karang banwa sa piyak ka grupo aga nagapakilagaman mga katodo nga or day man karang mga miyembro man mana itabil muda aga suway kaging pakamaya di kasugtanan karang banwa based man sa mga information aga nakaabot ka to no halin una sa may isla karang Itaburacay na magpatagay karang banwa itry karang eleksyon itry karang mga bago nga opisyales akong Bilmuda mga katodo agi na pabut sa gabanwa nagdaog ana no roday karang bago mga katodo nga kunta no mag kwando maging presidente or chairman na itry karang asosasyon banwa itato nga mga habal-habal una no sa isla karang Itaburacay o galing basi banwa sa mga information taga na baton ngaming ko hindi banwa no pag itao o paton over no roday karang pila ka mga kinanganon like rong pila ka mga dokumento banwa no mga katodo sa roday karang nagdaog karang agin elect nga bago karang chairman ako na sambit karang asosasyon mga katodo asandigman sa impormasyon tanga na baton alin una sa aton nga mga kontak sa bahing kong isla Itaburacay kay makaron no sandig sa pila ka mga impormasyon nga ginpaabot katon na mga katodo masobra 200 na no roday kraga mga miyembro nga ra na mga katodo itasambi kraga asosasyon ang lehitimo banwa gin accredit kwanton kraga sangre ang bayan na itabanwa kraga itamalay mga katodo una karon sa isla kraga Itaburacay ogali ko nagtaliwan kraga asesyon mga katodo gin aprobaran no mga katodo aron pagribok sa kraga accreditation akong Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association ang mga kaabyanan. So istorya na to na sa aton niya pag-ililiba sa aton kagapag pangalagad no, sa aton kagapag waragwag makaroon karang hapon yarong banwa no, sa pagpangalagad ita programang Todo Action. Action! Samtang sa piyakamahin, pinapag ka mga balita sa ato nga pag-ililiba makaroon karaga Udra Adlaw. Dugang karabanwa nga enforcement team, ginghangyo ita aton nga LTO Auckland Western District Office. Dahil sa banwa karita ibahay sa opisina, ita aton nga regional command kong LTO. Mga katodo, agod nga magapatuman. Ako nga pila karaga enforcement operation. Dahil kapingin sa aton nga mga national highway, siya sa aton nga western side. Ako aton karaga provincia kaya itaken kay daya banwa sa bilog man no sa gin site nagligad katon during sa amon nga pagistorya ni Ma'am Eva May Tabella arong LTO chief ibahay district office man katodo agud nga mas mapasanyog pagid banwa agud nga malikawan dong pila kabaga aksidente nga mag katodo nga nagakadabo makaron iya sa aton nga bilog nga probinsya kra itaken kasunod da banwa no itato kara nga aksidente nga nagunta nagligad kara nga mga Domingo sa may kara kung banwa kara itatangal ang partikular sa may barangay Pudyot. So di kara banwa no naghangyo or nagrequest doon to nga LTO Western Auckland District Office itadugang kara nga enforcement team mga katodo kay wa man kara ta kanabi no enforcement personnel or team doon to nga LTO Ibay District Office na mga katodo sandig to sa pag-uistorya namon ni Ma'am Bam Tabella nagligad kara ga adlaw mga katodo. So kung may una kara banwa no nga mga team alin sa regional command na ita aton karon nga LTO magawa sa aton nga highway patrol group mga katodo nga magabantay sa aton nga mga karasadahon kay kita pabor kita karabanwa no kun una naton makitaan do aton nga mga enforcement team like ro aton karon nga LTO ro aton nga highway patrol group kay ning ko pamatsaga daton nga safe kita no while nga una kita sa aton nga mga national highway na mga katodo may kantanan sa pila ka mga scenario makaron ang aton man nga naobserbaran mga katodo bukod yamang itiya sa aton nga probinsya Itaclan. Aksyon! samtang sa piya kabahin na dunay karabanwa nga panibag-o nga sarili kada ita pagadakawan agadagunta din naman iya sa aton sa banwa kada ita kalibo aga hasta sa makaroon banwa wa pagin kada ita baga identity mga katodo sa roday kada nga madag kaginabo nga baga pagadakawan iya sa pila ka baga barangay sa aton nga banwa kada ita kalibo ako matandaan taba na ligad banwa ro na to kada nga sari-sari store sa may barangay na loob although nga nahagip to banwa itry kada nga CCTV pero hasta sa makaroon banwa wa pagin kada ita update kung baga na identify na banwa runday karaga mga responsable agragsuod to saray karaga sangka sari-sari store na particular sa ginaparagayan ita pamilya Arbolida una karon sa barangay na Luok sa banwa karita kalibo nagligad ba nga daw sangka coffee shop iya karon sa area Katabuswang sinuod ban to banwa itry karaga suspect na hagip ban to makatodo itry karaga CCTV kaina ging kakibot man itay day karaga tag-ana ita sari-sari store iya karon sa may area kat Uyo Torong matapos banwa nga saan da karaga pagbugtaw na diskubrihan aga sanda man sinuod itry karaga uwa nga kilaga nga kawatan
1: aksyon.
0: No, daya ka na banwa, doon pila ka baga senaryo, no? Nagakadabo makaroon niya sa aton sa banwa ka na ita kalibo. Sa particular banwa, ronde ka na yung nagadusas nga kaso. Makatodo ita pila ka baga paganakawan. Sa pila man aton ka baga barangay nga sakop ita aton niya banwa at kalibo. Agbisan iya sa aton niya sentro, no? Ita banwa it kalibo. Mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: So standby ka mo makatodo sa ato kagapag ililiba. No, sa ato kagapag pangalagad. No, sa ato kagapag waragwag makarong edisyon. Ita ato niya pala tuntunan.
1: Aksyon.
0: No, kay ato karong kapagatrataron. No, sa kabugusan ko ato niya pagwaragwag. Makarong kagahapon sa programa ng Todo Aksyon.
1: Aksyon.
0: Againdo na makatodo. No, sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. Aroday karang naantala. Karaga sweldo. Ita ato kagapag job order aga contract of service employees na itaatoy karaga LGU kalibo posible sigon nga maitao makaroon karaga Domingo suno sa aton nga municipal treasurer kong LGU kalibo kay nagliligan para banwa no nakabaton kita itapila kabaga komento sentimento itatoy nga pila kabaga job order employee banwa itatoy karaga LGU kalibo sa karaga delay no nga pag kabaton ako anda kong sweldo gamana tama lagi ba naman naroon pag abot man at amon karaga sweldo ay eksakto lang yun man man na nga ibayad namon sa amon nga kautangan mga katodo asandig man sa pagpabutyag itapila na ton kabaga empleyado itato nga banwa kira ita kalibo
1: may balita may aksyon
0: aro importante kira mga katodo may una karong nga ginasaligan may aton kaya ginagarantiya no mga katodo sa aton kaya ginautangan ay mas mabudlay kung wa kita kira banwa na ginagarantiya ay mabudlay siyempre hindi man kita pagpautangon normal lang doon ako at siya sang kriti lang ganyan tiis-tiis makatodo makapian-pian kumbaga ba't iba makatibawas man doon mga katodo raya kira kumbaga mabuhay naman lang mga sentimento ito aton kang mga igmangon na mga katodo kapingid no sa aton yung mga job order employee mga katodo bukon niya mga itiya sa aton niya banwa kira ita kalibo
1: may balita may aksyon
0: sa agya po napadag mga katodo no magkapadagay inyo kabaga minsahe pila kabaga pagpanamyaw concern niya gusto yung pagabot sa aton nga pagpangalagad makaroon nga hapon kay aton gidon nga pagatawa at ligwa no sa kabilugan ko aton nga pagililiba mga imbukada ni banwa nga mensahe nga gimpadaga sa aton nga pagpangalagad may gig nga hapon ang may kapagpamati no sa aton nga mga akyanon OFWs una kay Ma'am Elizabeth sa Germany naga monitor sa aton nga Facebook live kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney Australia una man kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas Nevada kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai una man sa kay Madam Belle Orsola sa Hong Kong una sa kay Ma'am Chili Tempurasa sa Thailand good afternoon at siyempre no, sa akong amigo kay Sir Christopher Zoller Yatar sa Los Angeles, California. Maid ayad gid nga udro adlaw.
1: Aksyon.
0: May mga hapon sa kay Sir Eric Lorenzo, una karon sa area Catroas Avenue, no? Extension. Nagapamati una man kay Atong Oreta Kambal sa akon nga mga kasimanwa sa Banwa Karat Navas. So, dali lang gid piyesta sa Banwa Karaita Navas. May podfest, may pesto ikaw una sa podfest. Nagligad to si Pulis sa Corporal Sulanoy ginsampit na kita. Mahaba-haba pa man dun tiyempo kay Salas week pa ita Raya Karaga September dong fiesta or before last week no mga katodo una karon sa banwa kray tanapas ang nangin na controversial na liga dong opening salvo mga katodo matapos nga may maguntad karay nga rumble nga ginakaimbol baran it pila karaga pamatanon kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mataga barangay Lagin Bano West no man siya o naman kay si Roger Lozero Nagales happy viewing oy kay makagwapo may mga po nagmay pagpamati, no? Nagpamati, gin magkaroon nga Odro Adlao.
1: Action!
0: Kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay, siyempre, una kay Papang Sunny, kay Bro Russell, no? Sa mataga Barangay Yapak, sa Isla Carta Buracay, kay Ma'am Rusi Isog sa Barangay Andagaw, nagpamati man magkaroon karaga mga panyempo. O naman na sa itong mga negosyante sa Ayotrong, kay nung Woody Navarra, o naman kay nung Ili Navarra sa Baykalibo Shopping Center, no? Sa mataga Chamser Restaurant, siyempre, kay si Richard Gino Ambi ito rung gwapo nga principal it Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Arcangel Balete
1: Action.
0: Kay no Harley dito ma sa Harley's Bindungguhan may mga outro adlaw kay paring Onyok Junior Lente sa New Buswang kay pare ko Junel Gregorio sa Gregorio Family no una kay Tatay Freddy kay Joprim maay naging pagpamati ba nagligad una kita sa Barangay Bacau Sor Calibo kadamiton dunggin pahaom ni paring Jonel, no, na buhayan kita. Anong oras na kita nakauli? May giga hapon at may pagpamati.
1: Action!
2: Action para sa bayan.
0: Sa mga taga Global Paint, kaday bro, Yulio Garbo, good afternoon. Ago naman kaday Migo Bong Swalog. Sa Capitol, no, naga po pamati, makaroon ka lang nga hapon.
1: Action!
0: May 31 minutos banwa, nagkataliwan sa oras kay Talas Dolce. Oras mga todatod kinyo ito, more power probiotic 8-in-1 copy mix.
1: Action!
0: Your cup of success, healthy gut, healthy life. Nani, no, sa ato nga mga todo, sa ato nga maigbangon kapinggit sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguro na itong karong kape nga itong ginainom, mayroong kape makatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayat itaton nga mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag inomit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sabiya po na sarang mabakardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion, Calibo, Aklan. Kay mabu na ito nga mga katodo nagpahayag kaparehas ni Auntie Jessie Marte kung ano ka-epektibo sa anang agawas umpisa imaw nag-inom Eat More Power.
1: Daw
0: nga ni Imora pauman-uman daw nga naga-order Eat More Power ag nagapamatigid makaroon una sa Marty Family sa Ruas Avenue iya sa Banwa Eat Calibo. Sa aton Banwa kapag panumbalik rato na karaga pag detalyet aton nga maging headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga mga igmahod balik ka naton pagkatapos anay itpila karaga reminders.
1: Action!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowel Narries, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan aton ginapadayon ng aton nga advocacy ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay.
12: sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir o yung sikreto ka, kon?
14: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
15: Ag harap pa, mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
17: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
18: Ang pagkana sa panahalita, todo aksyon! Todo aksyon! May balita, may aksyon! Todo aksyon!
19: Balik sa ito na pag-apangalagad, may 44 minutos. Banwa nagkataliwan sa oras, ita alas 12.
18: Aksyon!
19: Asagi hapon na, paday ka muna kapamati, no? Sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
18: Todo Aksyon!
19: Hoy, may kahapon na, may kapagpamati ha, sa aton niya Leso PNP, no? Kay Police Executive Master Sergeant Mainit, no? Kaibahan si Police Staff Sergeant Delgado.
18: Todo.
19: No, sa Team Loyal, Itales sa PNP, siyempre una kay Ma'am Ibadlit, happy viewing.
18: Todo, aksyon.
19: Aga una siyempre, no, sa kay Sir Ramon, no, ag kay Ma'am Maymay, Bumunja. No, ginagapamati sa Barangay Bagto, Lanzo.
18: Aksyon.
19: Sa Mataga Rocks and Motor Parts, no, kay Jam Jam Andrada. Aga siyempre una sa kay... sa mga taga-RK, okay-okay, no? Sa Kulasi Antique, maidiging hapon.
18: Todo, aksyon.
19: Madya, mabuhay-buhay naman yung mga dinomingo. Ngawa kami magkakita na ni si Ramon.
18: Todo, aksyon.
19: May kita nga pagpamati, no? Sa maalwan ng mag-asawa, no? Kay si Ramon at kay Mamay May Munja. Nauna, kroon sa Munja at Di Manuel Family sa Barangay Bagto, Leso. Ganagapamati, igid makaroon nga hapon sa aton niya pagpangalagan.
18: Todo, aksyon.
19: Yes, at ang pag-ililiba mga katodo, unahong tanay, no, si Kiyardong Linya ni katodong Jastral Nerbar, may kanta na dan, no, sa natabu karang aksidente, no, nga ginhit ang ranto banwa, runday karang pong dagon, nga unga sa banwa karang ita makato, no, mga katodo, nga makarol gani, I mean ko unat ana, no, sa Sangka Hospital, ginatratar, mga katodo, runday karang unga nga, aga runday karang responsable, no, nga driver, mga katodo, ay wag drama identify, no? Aroon ito nga responsable ang nakahit andan mga katodo sa nakaraga pong dagon karang unga mga kaabianan. Kami ang nakaraga yung patagayon nga pagibag-angot, no? Sa kay Police Captain na Mercader. Aroon ito nga hepe ito mga kato PNP na no karabanwarong status. Update sa rodekra nga aksidente nga naguntan. Ora sa banwa kra ita makato check taro linya ni katodong Jezreel Nerbar.
18: Radyo Todo live report. Report
19: sa special communication katodong Jezreel with the report, please come in.
20: Katodong Reynald, no, apadayon pa karang binausoy tatong karang makato PNP rong rider nga nakatodong Reynald nga naka side sweep no sa karang 10 years old karang lalaki naka sa may bypass road sa may atong karang banwa ita makato no ka September 4 katodong Reynald samtang rong biktima man katodong Reynald ispadayon pa nga ginabuong kuna ka sa pribadong ospital apisar nga nakaguon mo katodong Reynald sa intensive care unit no kuna ICU sa may
19: iowa apang ginaisiyo kita rong biktima. Dalagi kay nagaplactuate no ra nakurang linya no ni katodong Jastral no ang dalagi balik kana to nangarangan arong connection nato no kay katodong Jastrel Nerbar. Unang agang sana ko na isa na numero lang partner agad nga diretso kay Hina siguro sa anakron niya area rong signal.
18: Action.
19: No, kay kaina to nagabobisyo man gani akon to ayaw mo kinat pa ayon sa aton kraga area no particular sa aton Kalibo Municipal Police Station.
18: Action.
19: No, para dire-diretso kita no ama katodo sa kraga updates sa kraga incidente nga naguntad sa Banwa kra ita magato. Di magkaron kabo-abo ta nga mga aksidente nga nagakanabo sa aton nga mga karsadahon. No, mga katodo. Balikan taro linya ni katodong Jezreel.
18: Radyo Todo Live. Report. Report.
19: Go ahead, partner.
20: Yes, katodong Rinald, no, padayon pa makarong ginausoy. No, itatong karang makato PNP. Parang rider nga katodong Rinald nga naka-side sweep, no, sa tangka disanyos karang unga nga laki sa may diversion road sa Banwa Karita Makato, no, ka September 4, katodong Rinald. Doong medical status, it nasamitan karang unga, apisar katodong Rinald nga nakagawa ng makar sa ICU o intensive care unit, at padayon pa yung naka-confine no, nakar sa pribadong hospital nga sa Banwa Ita Kalibo katodong Rinald. Suno kara kaya Police Captain Vincent Kelit Mercader at ang orang hepe ita makato PNP katodong Rinald wa nagmatch dong una katodong Rinald yung ipabutsag karang motorsiklo no ita karang o ginaturo katodong Rinald kasungga dahil laro nagagawa at kara na nagmatch sa nasambitan karang description ito pula ka mga witness katodong Rinald is sa una ka rin Yamaha ano sniper katodong Rinald at ang nagagawa kar sa pila ka investigasyon nga big bite na katodong Rinald may nakaradong nga sunok kara kay
19: speaking ka kan speaking it big bite katodong Rinald naligad to ako matong muntika naman ko to sa may part ita balite no kita naging ako ang ginaubra na gitong karsada tapos ay naya nga may subang baga iya pag kita umagi sa kontrolan sa iya pag kita nag-overtake sa kontrolan nga toong nga ginaobra ro karsada may gani nakita ko yung sa mga muntika naging ko hapiton ay ginaingagaw kunta nga kwan ay galing wamat plate number ay palim mapicturan kayo wamat plate number no kapaspas tardaga ka ay delikado sa karsada.
20: Di ka rin may kang part na katodong Rinald sa may balete matod, may pila ka mga likuan ba nga paborito ganit mga big bite katodong Rinald nga at nag-ubal-ubalan ba nga ron. Di ka rin yung part itong balete ka ng katodong Rinald. At pangraya mata, sa issue mata katodong Rinald, di ka rin sa may nakato nga rang natabo nga itan rin sa nasabitan ka rang unga is sunok mata no, sa pila ka mga witness, doon unga nga rin katodong Rinald is naghahampang sa buhay ka na karapanimagay. Mga bandang alas 6 katodong Rinald, nasabitan ka rang adlaw. Kusa si in is nag-agire nga rang big bite katodong Rinald, ag na side sweep. Agaging klaro man, itatong karang makato PNP, nga rolastro sa may backhead na nakatodong Rinald, naging patigayan sa x-ray o naging pa CT scan katodong Rinald, is doon ito ay dulot ito ng katodong Rinald, it pagkatumbay ito nga, agbukon ito, pagkasunggab, no, katodong Rinald, ito sambitan ka nga motorista, no, aga sunok ka sa kay police sa Captain na Mercader, matapos nung insidente katodong Rinald, may mga pila ka mga natawag ka mga exit no ngi agyan no motorista para sita Barangay Dungga katodong Rinald o kunay patangalan nga katodong kasi kung makita naton sa may diversion nga ron may dagan ng katodong Rinald pag tumato dita Barangay Tugas sa makato katodong Rinald nga pwede man agyan sa samtang nga rider mo sa sine sa pati di kato katodong Rinald nga area is gina check man ito karang makato PNP pero pila ka mga CCTV no dito sa may area katodong Rinald dahil do description niya ta nga nagawa sa pila ka mga ang nakara katodong Rinald nga investigation is nakasuksok rong rider at black nga long sleeve ang naka-helmet man katodong Rinald nga may cover o kung naka-full face nga katodong Rinald dahil karadong nga description gid lang nabuong man aga rin description motor is wa nag-match ba katodong Rinald sa pila ka maging check no itatong karang makato PNP nga ginaturo nga basira to katodong Rinald rong nakasunggab no, sa nasabitan karang unga so pamatian nato na itong karang interview kay police captain Vincent Kenneth Mercader atong karang hepe at makato PNP sa nang latest nga investigasyon katodong Rinald para mas kompleto nga detalye.
0: Mga katodong mga kasama natin ngayon no, si Police Captain Kenneth Mercader na hepe ng Makato PNP regarding sa update sa nangyaring hit and run dyan sa bayan ng Makato nung nakarang araw. Sir, morning. Good afternoon. And, pwede mo kami sir makahingi ng update regarding po sa incident sir?
21: Yes po. Magandang hapon po sa tanan. So first of all regarding sa identity ng ating suspect, hindi pa tayo nakakuha, no? Nang kung hindi pa natin na-identify kung sino ang suspect natin. And in regards to follow-up investigation, based sa description na binigay ng mga witness regarding sa vehicle, no? Ng ating suspect na nag-hit and run, ay wala ko nag-match So, ang pinakamalapit na nag-match sa description na binigay ng ating mga witnesses is yung black motorcycle, black jacket, and black helmet. Kaso, ang pumasok lang sa description na to ay isang big bike. Hindi po ang Yamaha na sniper. So, pinakita po namin ang picture sa mga witness at na-identify naman sila na hindi daw talaga yon. So, sabi nila na una daw yun before ng incident. So, tinikman namin yung mga ibang motorcycles, no, after na dumaan ng big bike na yan. So, as of now, wala kaming makita, no, na motorcycle na pasok sa description. So, ang action seeking ko namin is pinapicturean po natin, no, lahat ng makita namin na motor na possible na pumasok sa description at pinakita namin sa, ipapakita po namin sa mga bata. So, magpa-follow up po kami ng statement sa mga witnesses po natin. Tapos, in regards naman po sa bata, nakalabas naman po siya ng ICU, pero nandun pa rin siya sa hospital under observation sa private room po.
0: Sir, regarding po sa medical status po, sir, ng biktima, saan po yung prior na tama ng biktima nung nangyari yung hit and run, sir?
21: Bali yung hit and run, after ma-side sweep, no, ng motor ang isang bata, based sa statement ng ating mga witnesses, is hindi po ang impact ng motor ang nag-cause ng back head injury, no? Ang nag-cause po ng injury niya sa likod ng ulo is ang pagtumba po niya after na matamaan siya ng motor.
0: Okay. Sir, i-klaro na lang natin, sir. Ano ba yung ginagawa ng bata? Tatawid ba siya or naglalakad sa gilid ng kalsada, sir?
21: According po sa statement ating mga witness is naglalaro po sila sa gilid ng kalsada at ang ating victim is tumawid.
0: Okay. So, prior po sa investigation natin, sir, ilang asan galing na CCTV yung tinitrace natin hanggang saan, sir? Saan galing tsaka hanggang saan, sir?
21: Yung CCTV po na sinisili po namin ngayon is yung CCTV po ng barangay na malapit po doon sa may crossing ng Diversion Road and ang sa may likod ng public market.
0: Okay. So, sa natrace na CCTV, sir, saan po posibleng dumaan yung rider, sir, matapos pong ma-sideswip yung biktima, sir?
21: Ang rider po natin daw, according sa mga witnesses, is going west po. So, papuntang Dumga po or Tangalan.
0: Okay. So, as now, sir, napasok na rin natin, sir, yung mga CCTV sa mga area, sir, na posibleng pumasok yung suspect, sir?
21: Yes po.
0: Okay. So, ngayon, sir, is prosigido ba yung pamilya na mag-file ng case regarding sa suspect, sir?
21: As of now, pina-follow up po sa investigator natin na mag-coordinate ulit sa family. And kung sakali naman na disigido na mag-sampa ng kaso, is kakasuhan po natin ng reckless imprudence resulting to physical injuries.
0: So, as of now, sir, ano po yung mga steps na ginagawa na rin para matukoy po to or mahuli po yung rider na to, sir?
21: Sa ngayon, in-encourage ko po yung publiko na kung meron pong mga residents or mga business owners na meron ibang other CCTV sa area or along the area, no, baka pwede po makatulong at kung meron pang ibang mga witnesses na nakakita, baka pwede po sila magbigay ng kanilang statement kasi according sa mga bata is wala pong tao dun sa area no at that time. At ang area po natin na to ay madilim rin, so wala rin mga street lights kaya mahirap rin, no, makita with the use of CCTV. And at the same time, yun nga po, yung following step po namin is ipakita sa mga witnesses natin ang mga pictures ng mga motor at baka may mamakuan sila.
0: Sir, sa part naman, sir, ng family, may negligence ba, sir, na nangyari since pinababayaan yung mga bata, sir, naglaro sa kasada, sir?
21: Para sa akin naman, siyempre, mga bata rin kasi yan. Mga, alam mo naman ang mga bata ngayon, kung walang sila sa bahay, walang ginawa, kundi mag-cellphone, minsan mas okay rin na lumalabas sila. Pero dahil nga late na ito, pero hindi naman po ito nagpas for a few hours. So, para sa akin naman, wala naman pong kasalanan, no, ang mga bata.
0: Sir,
21: encourage po yung mga magulang na paalalahan natin ang mga anak natin regarding sa project.
0: Sir, prior po sa incident, anong oras po nangyari yung pagka-sideswip sa bata, sir?
21: Based po sa statement po, around 7 po.
0: 6 PM, okay. Sir, lastly, any message po sa mga rider na dumadaan po dyan sa bayan ng Makato, diversion road, tsaka main road po ng Makato para hindi na po maulit, sir, yung ganitong insidente, sir?
21: Okay, actually, no, very known naman ang provinces ng Aklan na incident prone when it comes to vehicular incidents, no? So, ang sa akin lang, mag-iingat po tayo sa daan, sumunod po tayo sa batas ng daan, huwag po tayo mag-overspeed, nasundan po natin ang speed limit, huwag po tayo magmaneho na nakainom or inaantok, mag-gilid po tayo sa daan. At the same time, yung mga ilaw po natin, kasi alam naman po natin na, especially na mga taga dito, very, hindi pa talaga maliwanag sa gabi ang mga kalsada natin dito. So, siguraduhin na kompleto ang mga ilaw at umaandat, malakas.
0: Sir, maraming salamat po sa impormasyon at oras po na binigay mo sa Radyo Todo, sir.
21: Okay, thank you po.
1: Todo, aksyon! Todo,
19: aksyon! Katotong Israel?
0: So, nabata ni Katotong Reynald na pagbayag karan ni Police Captain na Mercader, no, regarding Katotong Reynald sa update, it nabok karang hit and run na karsabanwa ita Makato. No, kung sa sinya ni Katotong Reynald, isa na release dan masanda karang mag-trace it pila ka mga CCTV, apisar, particular, di karang sa may tulay, sa may diversion Katotong Reynald, madugom. Madugom ni karang Katotong Reynald nga area kung gabi eh, kasi lack of ano nga ni Katotong Reynald, street lights, no, di karang sa may area, agwa man masyado Katotong Reynald, CCTV man, di karang kapi sa may lugar. So, anda pa karang ginatanaw makaroon, isa nagapangay sa nakaraita pila ka bulig sa pila ka mga establishmento nga una karasabay posible nga agyan Katodong Reynald it natawag ka nga rider nga pwede makipag-cooperar no Katodong Reynald sa atong ka nga Makato PNP kung sandara is may mga CCTV nga nakatubang Katodong Reynald sa daganon sa karsadahon Katodong Reynald nga posible nga nahagip
19: so wapagitan no, Katodong Reynald wapagitan klaro ra kung ma-identify or dekara ka rider nga ra.
0: Wa pagatid kita doon Reynald it ging ano kara ging disclose si ano kara si Police Captain na Mercader nga may andown yung mga natawag ng mga POI katunong Reynald, may mga natawag sa nakarang mga subject con sa regarding sa rayang natabo dahil nalilist dan kita sa nakarang mag-trace katunong Reynald. Sa nasabitan ka nga, inagyan ka rita rider. Apang sigidas matagyapon, doon nakarang inapatigayon nga investigasyon, no, nakara sa nasabitan ka nga lugar, particular sa mga area nga posibleng na sudlan, no, itasabitan ka nga rider matapos ka nga ma-accident, mabanggaan niya ni katunong Reynald, nasabitan ka nga biktima, aga huwag man sa nagpapabaya katunong Reynald, no, nga nagka-cooperar man, pero pamilya kanda kung regarding sa mga update Katodong Reynald kung may nasa nakarang natanaw kara ka mga PUI may mga update yung baga regarding sa rayang rider isa sigidas mataranda ka pagkipag-cooperar man Katodong Reynald sa pamilya sa part man at PNP ag sa rayang pamilya Katodong Reynald at nasambitan ka nga biktima so dahil man Katodong Reynald padahayon pagkapong do investigasyon agaro pag usoy no regarding sa rayang rider na nakasunggab nakar sa may banwa kita Makato Katodong Reynald. So far din siguro tumatod ng balita no magaling sa itong area of responsibility sa so, man pas todo aksyon na kumanda si Katodong Jisrael Narbar ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: Radyo Todo live report. Report. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon.
19: Abugin nga si Amat no, sa report ni Katodong Jisrael Narbar no update sa rekrang aksidente ginaguntad no sa unang taliwan kagad daw sa Banwa Krita Makato.
1: Aksyon.
19: Sa rekrang Banwa no rumba subo-subo no kay wa pagid no ma-identify pai ruday karang rider no mga katodo ay ko hindi pa ma-identify sino ba dabi ro pailan kra ita kaso no ita aton kron nga Makato PNP no aga sempre mabudlay kra ri runga ray kra biktima ya patagyapon ginatratar no sa sangka pribado nga ospital ay sa aton sa Banwa kra ita Kalibo no, that's why tama ka importante no may unagi kita gabaga enforcers no sa aton nga magkarsadahon na mga katodo kay kun may una kita nga mga bantay na mga katodo sa aton nga mga national highways ay nababawasan man banwa no ro day kraga mga pasaway naton nga mga drivers
1: Todo,
19: no aga siguro magita dapat nga kamagakan kon kita kompleto man mga katodo no abisa na us ado adlaw pa nga operation ni tatong kraga LTO highway patrol group no mga katodo kung kita ay nagasunod man kita no mga katodo sa batas trapiko wa kita dapat nga kamagakan no mga katodo kapigid makaroon no nga hagos adlaw-adlaw hindi gid madungaan itapila ka mga aksidente nga nagakanabo mga katodo sa aton nga mga karsadaon
1: no,
19: kay preska pa manwa no ruray kraga aksidente nga tabo nagligad daga adlaw og nasundan naman makaron no nagligad nga adlaw una sa Makato aga ruday kraga rider ay wa pagid no ma-identify na itaaton nga mga otoridad.
18: Aksyon.
19: Siguro mga katodo ay tama ka importante no nga magpahamtang itry kraga pila ka mga CCTV no sa aton nga mga national highway no agud baga nga inkaso nga may una kraga mga aksidente no nga magkaginabuhan makabulig no nga mapadasig rong investigasyon itaaton nga mga otoridad.
18: Aksyon.
19: Pero dapat siyempre doon, doon mga CCTV man doon ato ang kaibutang taga klaro man baga, no? Hindi baga rin panguligap ka pa magkatodo ita raya ka raga baga informasyon para ga matumod mga katodo or maklaro aro raya ka raga pila ka baga nakuha ka raga kopya if ever banwa nga may una ang mga aksidente nga magkagadabo mga kaabyanan.
18: May balita, may aksyon,
19: tututu, aksyon. Happy viewing ha, sa kay parang Lionel Valencia no sa mga may barangay istansya una kay kagawad John John Fernandez.
18: Aksyon.
19: Siyempre naman kay kagawad Del Reyes sa Reyes family sa istansya Kalibo.
18: Aksyon.
19: O naman kay Sir Ramon aksyon. Salido ang nagawi labas no sa banwa kata ibahay no sa barangay Agbago.
18: Aksyon.
19: Kay Jason Season happy viewing ago naman kay Sir Mariano Salazar nga nagapamati sa aton nga pagpangalaga.
18: Toto, aksyon.
19: May 3 minutos banwa nagkatariwan sa oras katala una oras sa Dugkinyo at Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo drink responsibly. Magabalik kita magkatong sa dugang pangabalita. Report ni katodong Rolly Boy Herrera pagkatapos palit dugang ng mga pahanomdom.
18: Toto, aksyon.
2: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake po ninyo yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay na sa akin, ang tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampol Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isang ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampol Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Sampol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Sampol Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipay-dipay ko sa mabatian ko nga Sampol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
4: Sampol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir o iyong sikreto, kakon?
12: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, pero ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
13: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow.
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Aksyon! Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon! Kapag may balita, may aksyon! Todo aksyon!
16: Alis sa tagapag, pangalagad sa tagapag, ililiba, may 13 minutos, banwa, nagkataliwan sa oras, ita ala una, no? Sa Gyapon, padayin ka mo nagkapamati, no? Sa programang Todo Aksyon.
4: Todo Aksyon.
16: Hoy, sa ato nga mga ibang hugas sa palaga inquire, no? Ita more power, no? Sa Gyapon, sarangman ninyo ng mabakar, adong more power, no? Sa Saint Anne Pharmacy, nga nahamtang sa Regalado Street, Poblasyon, Calibo. Sa Billion Store, sa Poblasyon, Magato. Sa JJ, sa ENC Drug Store, sa Calibo Shopping Center. Sa JJ Store, no? Sa mga taga-Banwat Tangalan, unaro mabakay sa Tangalan Public Market, no? Sa JJ Store. Sa mga taga-Banwat mga mabakay sa G3M3 Drug Store, sa mga Public Market. Sa mga taga-Banwat Libakaw mabakay sa Nicknick Store, sa Libakaw Public Market. Sa mga taga-Banwat Altabas mabakay sa Pukin Store, sa Altabas Public Market. Iya sa Calibo Shopping Center, mabakal sa Carol's Pharmacy, nga nahamtang sa stall number 24 ita Calibo Shopping Center. At siyempre, una sa Carol's Pharmacy, nga naman sa Provincial Road ita Barangay Bulwang, Numan siya, Aklan. Sa Mia's Drug Store, sa Prente ita Provincial Hospital, sa Tri Pharmacy, sa Martirino Street, Calibo, sa Maypas Pharmacy una sa poblasyon Nomansha, sa Tias Pharmacy sa Prenteta Provincial Hospital, sa Sudanoy Haroy Dris Chicken, no, namtang sa Nabas Public Market. Ago naman sa Leso Cooperative sa Leso Public Market, sa Antoninus Drug Store una sa Matagabanwa kara ita Malinaw ag sa All in One Pharmacy nga nahamtang sa Jaime Cardenas in Avenue, Barangay Puok, Kalibo, Aklan.
17: Kapag may balita, may aksyon.
16: Kaya sa napagiliba, no, sa itong kapagpangalaga, damay kapagpamatiya kay Ma'am Rimika Pilayo Sunyo, no, ang nagamonitor sa anton nga pag waragwag makaroon karanga hapon. Check taban warong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera.
17: No,
16: para sa pagbasyada, no, ita pinagkabaga balita direkta sa Atonya Municipio kay Tabanwa, ita Kalimo kay Ginagauman, no, mga Katodong nga

0: tibunhon mga empleyado ang mga katodo it aton nga LGU Kalibo iya sa aton nga pagpangalagan.
1: May balita, may aksyon.
0: Dalagi na, kay gina-activate na aton tong linya ni katodong Rolly Boy na no, para sa pagbasyada no kung pila ka mga impormasyon ang mga katodo kay kapara sa nambal to nagligad o kay ina nga nagligad para banwa nagpaabot no kung pila ka mga sentimento ara aton nga mga job order employee no ita banwa kat Kalibo bangod gani sa delay mga katodo nga sweldo. Pero makaroon ko no nga Domingo ginexpektar nga babaton no ita anak karo ita aton karon nga mga empleyado no mga katodo sandigman sa aton nga municipal treasurer ita LGU Kalibo mga kaabyanan. At tanbayan sa aton nga pag-ililiba kay ginactivate na tondong linya ni katodong Rolly Boy Herrera no sa munisipyo ita Banwang Kalibo. Magkaroon ka na gawag panyampo sa aton ang pag-pangalaga. Standby.
1: Aksyon.
0: Okay, nag-establish kita contact no, sa kay katodong Rolly no, sa pila kalaga impormasyon kay may bandaga balita, gabasayuran no, ita aton yung mga empleyado, no, partikular do aton yung mga GO mga katodong nga magkaroon nga Domingo, babato na nanda aro anda karon nga delay pilambugan no rung nga delay no nga sweldo ito nya mga empleyado
1: aksyon
0: kay sempre kon mga dewambugan at least kon bilog man nya mabaton ay mabaho-baho man no bulyo man man katodo kon pinsano no nga mabaton itaton nga mga empleyado
1: aksyon
0: no kapigid no sa mga wa pagid na nakabato nagliligad na mga katodo nga mga job order employee naton kung munisipyo ita Banwa ita Kalibo.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Dali lagi da kay gina-check na ton dong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera no para dire-diretso kita no sa pagbasyada ita pila ka mga impormasyon no mga katodo makaron kra nga hapon kapingin sa mga nagapopamati makaron kra nga udto adlaw iya sa aton nga pag-ililiba.
1: May balita.
0: Hoy kay Chick Boy John Del Mar Garigalawa sa ako ni Mike Casimanwa sa Balatabas naga monitor o naman kay Sir Hamilton Cabales sa barangay New Buswang naga po pamati man makaroon ka lang hapon na no, iya sa aton ka lang pag-ililiba no maayad ayad gid nga pag-pamati
1: aksyon
0: no naga monitor no sa aton ka lang palatuntunan na no, iya ron sa aton nga Lunes nga edisyon ko aton nga pagpangalaga doon na sa amo na kadimanong Rolando Banjola no sa Alimbo Iraya sa Dabas nagapamati aga siyempre sa team o sa special drug or station drug enforcement team no ita Malay Municipal Police Station no sa isla kara ita Boracay nga nagapamati sa ato nga pag-ililiba no kaday Police Master Sergeant Teddy Dalisay no aga sanda kong mga kaibahan una no sa Boracay kaday parang Romel Kahilig no sa Manok-Manok Proper agay kay paring Jerome Madraso no nga nagsilibrar ita birthday ko nagataliwan nga adlaw
1: aksyon
0: no may gigahapon ha may gapagpamati no yaron sa ato gagapag waragwag magkaroon kay edisyon ita aton ang pag ililiba no iya sa programa nga Todo Aksyon.
1: Todo Aksyon.
0: Wala nga ginagagat-agat na ito, norlinya ni Katodong Rolly Boy Herrera. Na no, mga katodo, roday ka na banwa, no? Nga pila ka mga sentimento, no? Nga ginpabot, akaton, itaaton niya mga kaigmahuran sa bayang ka kong isla ka ita Boracay. Na no, particular banwa, roday ka na pila ka mga sentimento, itaray ka nga mga miyembro. No, mga katodo kong Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association no, nga gin-accredit no, ita aton karaga sangri ang bayan ita Banwat Malay nagliligad pa karaga didagon no, mga katodo kay sandig sa pila ka mga sentimento no, randa ko nga mga post randa ko nga mga social media account nga mana nagakahawag ba na kami no, makaroon sa amon nga nga pangabuhinaan bilang habal-habal driver, no? Nga nagapagabuhi iya sa isla kaya ita Boracay. Na no, mga katodo nga base bagamana, hindi kami magakip, no? If ever, mga katodo ko may una gidman nga bago nga i-accredit itaton karo nga sangri ang bayan na ita Banwa kaya ita Malay. Kay nagligad kaya Banwa nga sesyon ita aton kaya nga sangri ang bayan kung Banwa kaya Malay mga katodo agin aprobaran, no? Ita SB Malay mga katodo, ronday ka nga resolusyon nga ribu.

0: no, sa Roday Karanga Accreditation, akong Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association.
1: Todo, action.
0: No, kay nagligad banwa, no, kaabo kita ng mga nababasahan, no, sa mga social media account, no, itaaton ng mga igmanghod sa isla Karait Boracay, no, particular sa Ibanat o pinanaton ka mga miyembro, kuray ka nga mga habal-habal nga nagapagabuhi una banwa, no, sa isla Karait Boracay.
1: Action.
0: No, na narinari ka na banwa nga mga komentor aton ka nga nababasahan. That's why nga nagpagusisa kita banwa kung nano ka rumplastada. No? Kay during banwa sa Roday Karagagin Patigayong ika-26th regular session itaton karagasang ng bayan, ako nagtariwan karagas September 3, no? Una karon sa session hall kung banwa kartambalay, sambilog sa mga gin-aprobaran banwa nga resolusyon, hayronday karaga resolusyon rebooking the accreditation of Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association all over Bilmuda, mga katodo nga gin-aprobaran kung nagtariwan karaga sesyon itaaton nga sangguni ang bayan.
1: Todo, action.
0: So ngayon na, no, nagpupangusisa, nagpupangutan na kita sa pilanaton ka mga kaimanghuran. Una karon sa isla Karaita Boracay, no, mga katodo particular, no, ro committee abi, no, ayit nasambit karang or committee on transportation, ako aton karang sangguni ang bayan, mga katodo, agud nga matawan kita itapila ka mga impormasyon akong nano karaban waro nagkaganabo.
1: Action.
0: Aka hindi man manipot manigar banwa nga umpisa nga gintukod. Aruray karang Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association. Una karo sa isla kata Boracay minko nagasinanga grabanwa kay may asambilog man abi no nga grupo nga nagaklaim man. Aga sandahay. Taga Bilmuda man mga katodo. That's why nga may inakarabanwa nga pag-uistorya nga man na kung hindi man malaman ma-reconcile kabuhay-buhay na banwa, ruray ka nga problema. Kung hindi ka na ma-reconcile, doon ka nga problema kay may pila ka nga serye ka it mga committee hearing nga ginpatagayin ka na banwa rato nga sanggol ng bayan, agun nga ma-address, ruray ka nga concern, problema, it aton karon nga pila ka mga kaimahuran una sa isla Karait Boracay.
1: Action.
0: No? Mga katodo. So during sa ray kra nga mga pag-uistorya sa ginpataw I think mga 4 to 5 series no itray kra nga mga hearings no nga ginpatagayon aging kasultanan banwa no based sa mga information katon nga ginpaabot nga mag-eleksyon no mga katodo. Kung sino abiron ro mapalaron kra nga mga chairman o presidente ita Roday Karang asosasyon no nga lehitimo nga gin accredit ko aton karga sangri ang bayan, I think no kung hindi kita magsaya sa chimpuanay para ni former SB member Dante Pagsugiron no aga SB Alan no nga makaroon presente pa nga miyembro aton karga sangri ang bayan akong banwa kara itamalay mga katodo.
1: Action.
0: Aga sandi kara banwa no sa nabuta nga impormasyon nga during sa ginpatigayon ang eleksyon mga katodo ay nagdaog ana norong daya karanga sa sequence a certain I think na nalipatan ko rong pangagan kay na a certain ruling no o galing may pila ka baga kwan nga ginapangayo dong pila ka baga requirements siyempre sa part siguro itry karanga mga katodo na una no nga mga officials itry karanga Boracay Island Livelihood Motorbike Owner Drivers Association nagapanindugan. No, mga katodo gali, siyempre nagkasugot nabi no, nga magkangkon kara ita election ay timing tanay dumaog tanay roday karang sabi karaga grupo no, mga katodo o galing rompila karaga dokumento nga kinanganon like rong sa registration mga katodo hindi ipag i-turn over no, doon na rompila karaga information aga ginpaabot ka ton that's why ganing hinaga ko magabot na ton no, roday karaga pila karaga officials ita Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association agud nga mabuo na to no rumpila ka baga sentimento natuoy banwa sa Roday Karanga concern aga gimpaabot no mga katodo aton na magigbangot pero sandi gas aton nga nabuo kag information banwa wa ra banwa nagakahugan nga porke nga gin revoke Roday Karanga accreditation ay try karaga Bilmuda banwa ay ang nagakahawag rong pila ka mga miyembro nga basi hindi na sanda ka na maging miyembro if ever nga may una ka nga panibag o nga i-accredit ko aton ka nga sangriang bayan.
1: Todo, aksyon.
0: Na mga katodo kay the same man gyapon man no if ever nga may una ka nga panibag o gidman no kay may una ka na sa ato nga pagkasabi may nag-apply una banwa. Na mga katodo pero sandig sa gimpabot ka ato nga impormasyon itapila naton kabaga local official sa Banwa Katambalay nga i-priority man gihapon Banwa runtay ka nga mga miyembro na no, kung Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association hindi man doong Banwa nga mga hire pagid no mga panibag o abig ka nga mga miyembro no kay daya ka na Banwa sanda man gihapon kabaga rumangin set up lang di ka na isa mangin bag-o rumpila kabaga officials no mga katodo ha asandig sa ato nga buhok kaya impormasyon sa ato nga pila ka mga local officials sa Banwa kay Tamalay.
1: Aksyon!
0: Siguro ay hindi naging klaro makaroon makatodo. That's why yung iba na ito nga mga imango daga tagang-tagang man makaroon. Normal man doon kay nagakahawag man specially kung daya malaman doon imo kaya gina sa ligan, no? Sa imo ka nga pangawabuinan while nga una ikaw sa isla kay Taburakay. No, pero ang katuyuan man ka na Banwa, that's why nga gin aakredit sa dayt ato nga karoon nga sanggo ng bayan ito Banwa at Malay. No agud nga matauan no ita pangabuinan aruray kara nga mga miyembro nga ra nga mga tumandok no una karon sa isla kara Itaburakay
1: aksyon
0: no mga katodo kay nagagi man da Banwa sa proseso no mga katodo asta nga nagabot sa punto nga gin accredit ko aton kara nga sangguniang bayan o galing may pila ka mga problema no mga katodo nga minko asta sa makaron ay minko wagi gihapon baga nagkasugot that's why nga may pila ka mga pag-uwi istorya ang nagkaganabo Banwa may kantanan sa rekrang concern mga kaabyanan.
1: Aksyon.
0: No kay min kumasubran sa 200 Banwa no rekrang mga miyembro nga ra na ita rekrang asosasyon mga katodo. Okay rekrang Banwa basahon na tondong rumpila ka mga nakwala ton sa social media gipabot ka ton naiintindihan ko ang labis na pag-alala at takot na mga miyembro ng Bilmuda asosasyon. Ang hanap buhay ng pamilya ang nakataya dito. Kaya normal lamang na magamba ang mga owner and driver kapag nakakarinig na mga ganitong banta sa mga miyembro at mga opisyal ng Bilmuda. Gayunpaman, mahalagang malaman na mga miyembro na hindi madaling mag-revoke ng akreditasyon ng ganoon na lamang. Lalo na kung walang formal na paglabag sa batas ang asosasyon. May mga prosesong nagprotekta sa mga miyembro. Narito ang ilang mahalagang punto at akbang na maaari natin gawin upang mapalatili ang ating kapananatagan at protektahan ang ating kabuhayan. Una, hindi sila pwedeng kumilos ng patago o biglaan dahil wala pang pinapadalang opisyal na resolusyon. Walang legal na basihan ang anumang banta o salita lamang bago maribok ang isang akreditasyon. Obligado ang sangguniang bayan na magpadala ng show cost order o formal na sulat na nag-aatas sa Bilmuda na magpaliwanag. Kailangan ding magkaroon ng committee hearing. Aro committee hearing ay ang bagi na ito nga sa Bilog Official at Malay. Nagkapadala sa dekarata hagos na 4 to 5 na no, nga committee hearing. Agod nga ma-address. Aro rahi karang problema. Pangatlo ang isyo ng tumandok Boracay non livelihood. Mabuti ang layunin nang natulungan ang mga lokal na residente o tumandok. Ngunit hindi pwedeng sirain o nakawin ang kabuhayan ng isang umiiral na legal na asosasyon para lamang ibigay sa bago. Pangapat, kung nais ng pamahalaan na magtayo ng hiwalay na livelihood program para sa mga tumandok, maaari silang mag-issue ng bagong akreditasyon para sa bagong grupo nang hindi kinakailangang buwagin o i-revoke ang Bilmuda. Basta't naayon ito sa kapasidad ng kalsada at trapiko sa Boracay, kung gamitin ng SB chairman ang kanyang posisyon upang paboran ang bagong asosasyon na siya mismo ang nagtatag o may personal na interest, ito ay graft and corruption abuse sa kapangyarihan. Dahil ka na magkatodo, may mga nag-forward na bigato, no? Itry ka na concern na no? Mga katodo, iya sa aton nga pag-ililibahin aga, no? Kay Kuya Bus, ato nga tiyempo, sa aton nga pagpangalagad, matry kita, no? Nga maka-istorya kung mataw ka statement, aro grupo ka rita Bilmuda, no? Kay Kagina, nag-contact kita, no? Sa chairman, no? Kung nga sangriang bayan ni Tabano at Malay, no? Mga katodo, kay makaroon, ay naghangyo, pag-anay mo, no? Nga di anay mo magtaw ka rita statement, mga katodo, may kantanan sa nasambit nga concern.
1: Matalinong talakaya.

0: Gapalo kita banu at champan o sa tonga pagililibas sa tonga pagpangalaga dong pila ka baga balita nga wakta magabot wakta matatar sa tonga pagpagayag makaroon ka nga hapon. Bantayan daw sa pila ka baga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Kumanan kita nga magilibati nagagad lang sa kapareho ka nga oras sa kapareho ka nga programa.
1: Todo Aksyon.
0: Partner naton sa technical side si katodong John Albert D. La Cruz. Ako man din katodo naging ka-aksyon makaroon ka nga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: wala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambaw imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kon kamo. The best, try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, in October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tugutang sa idagom ga-inubra. Agakon ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best trayang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Toto 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Alright, alright.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan, Pub.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa.

0: Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaroon na. Ikuti mo man abiro yung sikreto ka kon.
1: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
2: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalam pa.
1: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
3: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitin. Ito po, saan ko nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Go! This is my radio. Hit after hit.
8: I love this station.
9: They're always on.
6: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa dalot ka.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DTX 500!
10: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imo sikreto kakon.
11: Wa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nyerang itsura. Kompleto abi una it servicio sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo Huwag gid ka kubasra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
12: Ag harap pa mare. Alagang Law Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang Law Marqueza ka ba?
13: Law Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliguaclan.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow!
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Rayarong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagao. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gita ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ta ako, adlaw-adlaw tungod wag ta ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahol kita ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sunthorn Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sunthorn Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunthorn Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Sa pagretiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-nulok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
7: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Oh, huwag gigla ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
8: Ag harap pa mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maagang pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi pa gigko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
12: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isi ha.
13: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
12: Mm-hmm.
13: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Tapos, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
12: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.
2: Ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it, take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
6: saan
7: po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama,
7: ganyan.
6: Tama.
7: Well, marami, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako ang laudlaw tumuduwag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gatado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging kun constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Go! This is my radio. Hit after hit.
10: I love this station.
11: They're always on.
12: Radio Todo. For the best variety of music.
13: Ito ang Rock.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo. Radio Todo.
1: Hey. So,

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Magandang balita. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorosogon, SM City Daen. Save more Pili, save more Legazpi, save more Sorosogon 1 at save more Sorosogon 2. Ano pang hinihintay nyo? Punta na at simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.

Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado tunay na tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo, mga kaibigan, dito po naman sa ating balado dunan. At dyan sa inyo ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po sa ating balado dunan. Itawag na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na.

0: Tao po yun sa ating mga mga numero 0969226. 9623 yung ating mga mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating paladundunan, mga kaibigan. Eto na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Sino po ito? Ano po pangalan, nanay? Nanay, medyo malabo po kayo. Malabo. Ano nga po yun? Gigi? Okay, Gigi Miranda. Okay po. Taga Negros. Okay po. Saan po sa Negros, nanay? Negros Occidental, Oriental? Okay, Negros Occidental. Okay, saan po dyan sa Negros Occidental, nanay? Escalante. Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay? 54. Okay, umiinom na po ng rice coffee, hindi pa? Ah, yung 25 in 1 ang wala. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo sa Escalante? Lahat na po ng mga lugar dyan, nalibot nyo na po. Sa, dyan po sa T2JK Pharmacy, Roy Anthony Pharmacy, and E.C. Lumanog Pharmacy, napuntahan nyo na po yun, nanay? Wala talaga ng 25 in 1. Apo. Okay, wala ng 25 in 1. Okay. Nanay, ano po natin ha? Try natin libutin yung mga lugar po dyan sa inyo. Kasi pwede po kasing meron na po sa iba. Baka po ay hindi pa lang po kayo nakakapunta po doon sa ibang mga lugar, sa ibang mga butika. At baka po nandoon po yung ating po namang nandoon po yung ating ano po yun? 14 in 1 lang ang meron. Sige po. Opo. Tama po. Sige po. Sige po, nanay. Mahayaan po ninyo at sige po. At sisimulan po natin yung kumbaga sasabihin po natin sa ating po naman mga delivery para po ay malagyan po dyan sa inyo ng ating 25 in 1.
1: Sabon, wala.
0: Tsaka sabon. Okay po, tsaka sabon. Opo. Okay. Sige po, nanay. Noted po yan, nanay Gigi. At sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries na malagyan na po dyan sa inyo ng ating po namang 25 in 1 at tsaka yung ating sabon. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, nanay Gigi. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.

Tawag na po muli mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan.

0969-226-9623. Ang numero po mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado doon at itawag nyo na yan.

0969-226-9623 yung ating po naman numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating Balado Dunan.

Huwag po kayo, dito po naman sa ating programa. Para atin po namang pag-usapan ang inyo po namang mga kwento, ang inyo po namang mga katanungan. Dito po naman sa ating palatuntunan po, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahagi na mga kwento dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun na tayo po ay makapag... magpaabot po naman ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. Itawag po ninyo ang inyo po naman mga katanungan sa ating po naman palatudunan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatudunan mga kaibigan. Tawag po kayo. 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Sino po? Ah, yung taga Negros. Ah, okay po. Sige po, nanay. Nanay, again, yung wala po dyan sa inyo ay yung 25-in-1 tsaka yung sabon. Okay po. Sige po. Ha? Yung 25. Nanay, ano po yung ano? Pero yung ating 14-in-1 plus 1, naka-inom na po kayo noon. Higit dalawang buwan na. O, ano naman po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1?
1: Pagbabawas na kalulog.
0: Mm-mm. Opo, yung pagbabawas po ninyo, okay na.
1: Oo.
0: Opo. Mm-hmm. Dati po nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano po yung ano, kumusta po yung pagbabawas po ninyo?
1: Hindi
0: araw-araw. Opo. Pero nung kayo po uminom na ng ating ng ating po namang rice coffee, ay naging araw-araw na po yung pagbabawas po ninyo. Minsan dalawang beses. Opo. Opo. Opo. Mm-mm. Sige po.
1: Wala.
0: Opo.
1: Nilibot na namin yung apat na pharmacy.
0: Sige po. Noted po 'yun, nanay, at sabi ko nga po, sasabihin po natin sa atin po namang ano, sa atin po namang mga deliveries para maano natin, maipaabot natin, maibahagi po natin. Masabihan natin yung ating mga deliveries. Ha? Okay po. Sige po. Maraming salamat po. God bless po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

Siyempre po mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong, ano po yung mga nagsasabi po na yan daw po mga nakakausap po natin. Kinakausap na ni Kuya Boy kasi dati pa. Kaya ganyan yung mga sinasabi nila. Sabi ko nga po, simulan po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee nang kayo po yung makapagsabi kung ano po talaga ang maidudulot po na kagandahan ng ating po namang produkto.

ano po ang may dudulong po ng ating po ng mga produkto sa inyo. Kayo na po yung humusga, mga kaibigan. Nasa sa inyo po yan. At kung wala po kayong paniniwala doon, nasa sa inyo po yan, mga kaibigan. Ano po?

Awag niyo na po. Dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Available po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar.

0: ano ba, isang katanungan po naman, dito po naman sa aning programa. Kuya Boy, may rayuma po ako. Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Pwede po. Makakatulong po at marami na po sa ating mga kababayan ang natulungan po ng ating po namang rice coffee sa araw-araw po nitong pag-iinom. Basta po araw-araw lang, sabi nga po natin, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, hindi po naman ito instant, hindi po ito magic. So kailangan po araw-araw tayong umiinom ng ating rice coffee, araw-arawin natin yung pag-iinom po nito at doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito po naman sa ating produkto kung araw-araw po nating iinumin yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 and 1+1. At marami na po tayong testimonya tungkol po sa arthritis ang natulungan po ng ating po namang rice coffee. Isa po yung malawak na termino sa pamamaga ng mga kasukasuan na nagdudulot po ng pananakit, paninigas, yung pamamaga, tsaka yung hindi kayo makagalaw dahil nga po sa pananakit. Nakaka-apekto po ito sa, sabi po sa pag-aaral, na sa milyong-milyong tao sa buong mundo at maaaring maranasan po ng sino man, anuman daw po yung edad. Bagamat daw po sa mas karniwan, ito po ay tumatama sa mga matatanda. Pero mahigit po, meron pong mahigit na 100 uri ang arthritis base po sa mga na dadaanan po natin nababasa. Ngunit po yung osteoarthritis at yung rheumatoid arthritis po ang pinakalaganap na uri ng arthritis po, mga kaibigan. Nagkakaiba-iba po yung sintomas ng arthritis, depende po sa uri at kondisyon. Ano po, base po yan sa mga pag-aaral. Ngayon pa man, karamihan daw po sa mga kaso ay may mga karaniwang sintomas na may kinalaman po sa kasukasuan at nakapaligid po ng mga tissue. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Tiona Palentino po, nung tumawag po ng isang gabi.
0: Sino po? Ano pong pangalan?
1: Lorna Tolentino po.
0: Lorna Tolentino.
1: Chona po.
0: Ah, Chona. Akala ko Lorna Tolentino.
1: Nung isang gabi, tinawag ko
0: tamo. Okay, Nanay Chona, sige po. Tagalipa, Batangas, tama po?
1: Apo, Latag,
0: Lipa. Okay, sige po. Nanay Chona, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Kapagal na po, 3 years nang mahigit po.
0: Nanay Chona, balitaan nyo naman po kami. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong na sa inyo?
1: Yung naitulong sa akin, ako yung nakakadumi ng ayos. Kahit hindi araw-araw, nakakadumi ako ng marami.
0: Mm-mm. Tama.
1: Tapos, malakas ang katawan ko.
0: Uh-uh.
1: Bagat may naramdaman ako sa baga, pero malakas ang katawan ko pag nakain ng rice coffee.
0: Okay. So, ibig sabihin po, malaki na po yung... Malaki po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee.
1: Opo, malaki na po natutulong, pero yung ubo ko parang medyo partulit. Pero parang Kuya Boy, yung aking ubo, yung gang nalagotok na ilalabas yung plema.
0: Oo.
1: Ganun po yun, Kuya
0: okay.
1: Boy.
0: So, dapat po talaga tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Opo, opo, Kuya Boy, opo, na nalagotok na ilalabas yung plema.
0: Yes.
1: Saka Kuya Boy, yung kapitay.
0: Hello po, Nanay.
1: Nahirapan po yung kapitbahay ko, yung dibdib, na sikip ang dibdib.
0: Aha.
1: Tapos yun, nagpadala sa ospital, pero bumalik din naman nung hapon kasi wala naman daw nakitaan.
0: Mm-hmm.
1: E ngayon, hindi rin siya makatulog, sikip ang dibdib niya, yun ang sakit niya. Pinainom ko ng rescope, sabi ko, minum ka ng rescope. Ngayon, tumunta sa akin, nanghiram ng 2 piraso. Nung makainom daw siya ng rescope, nakatulog na rin siya ng ayos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nasakit ang kanyang tiyan, yung taas, parang matigit. Lumambot na rin kasi kakadumi na rin siya ng ayos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi niya, nung hindi para siya nainom ng rescope, maintenance siya sa high blood, hindi nagnonormal ang kanyang high blood. Nung makainom na siya ng rescope, nagnormal na rin. Kaya tuwan po siya makainom.
0: So malaki na po talagang tulong yung adibo namang rice coffee sa kanila
1: boy,
0: din.
1: Opo, Kuya Boy. Tulong, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. At
1: pinapalakihan ko muna sa Panginoon Diyos. Una sa Panginoon Diyos, kasangkapan niya ang mga bagay-bagay na rice coffee.
0: Tama.
1: Tapos kayo, Kuya Boy, pasalamat ako kay kinasangkapan ng Panginoon Diyos para mamarami kayo matulungan.
0: Salamat po sa inyo. Thank you very much
1: po.
0: Opo. At kung hindi rin po naman sa inyo na nakikinig po sa ating programa at sa tuloy-tuloy po na pag... iinom ng ating rice coffee kung hindi po ninyo tinangkilig
1: ito. Pwede naman, Kuya Boy, nabilan ako sa 31. Masarap. Malakas ako. Lumalakas pa ako.
0: Apo, apo. Salamat po.
1: Kuya Boy, ang tiyahin ko ay nasa Perbio. Minsan, pabalik-balik sa ospital. Hindi naman araw-araw, hindi naman buwan-buwan. Sa napatapos na ospital.
0: Mm-mm.
1: Senior na rin yun eh, pero siya ay ano yung nag-opisina sa bahay na lang. Yung broker.
0: Apo.
1: Mga sa custom.
0: Mm-mm.
1: Hindi na rin niya kaya magbiyahe, napapago daw siya, ngayon sa bahay na lang daw siya.
0: Mm-hmm.
1: Eh sabi ko, minum ka ng rescope. Namakanan po na kuya po ng rescope, lumakas daw siya.
0: Very good po. Very good
1: sabi
0: po.
1: Sabi ko, magtuloy-tuloy lang.
0: Dapat lang, dapat
1: ang lang problema ko lang kuya Boyang, sa pang ano, yung rescope, yung sabon.
0: Yung sabon, apo.
1: Wala pa po dito sa lipa, lahat naman wala pa po kuya Boy, wala pa.
0: Apo, yung sabon na lang yung wala po dyan sa inyo.
1: Opo, yung rescope in one pair of yung glow soap.
0: Apo, yung glow soap. Glow apo, soap,
1: apo. Doon po ko nabili siya lagi sa John Pharmacy at saka Billy Pharmacy.
0: Ah, doon po kayo nabili na ng ating rice coffee? Okay.
1: Sa Billy Pharmacy, Kuya Boy, Billy Pharmacy, mura doon po yung 254 lang po.
0: Mm-hmm.
1: Sa iba naman, 230. Sa iba naman, mas mahal, 244.
0: Uh-uh.
1: Malaking tubo.
0: malaki yung tubo. Doon, hanapin po ninyo, nanay, yung pinakamura.
1: Doon na nga po ko sa Billy Pharmacy, mas mura po doon. 254 lang.
0: Sige po, nanay. Okay. Sige po, noted po yan, nanay. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Actually, nasabi na po natin sa ating po naman mga deliveries. Pero ang sabi po nila sa akin, nanay, available daw po sa mga butika dyan. Hindi lang po sa isang butika. Baka po daw, nanay, nasa mga ibang mga butika po yung ating sabon. Kaya po kailangan po natin, nanay, na hanapin. No? Ipagtanong-tanong po natin sa mga butikang nandyan sa inyo.
1: Sabihin nyo rin po, Kuya Boy, sa mga deliveries, ay deliveran ka mo yung Jude Pharmacy at saka Billy Pharmacy. Kasi, kaya ko doon nabili, kasi mas malapit ako sa sinasakyan ko. Sa iba kasi malalayo na.
0: Mm-mm.
1: Matatapagod na maghanap.
0: Tama.
1: Doon, dalan po ninyo yung Billy Pharmacy at saka Jude Pharmacy.
0: Sige po, nanay.
1: Then sinabi ko na sa mga pharmacy, ayan nyo tatago kay Kuya Boy para magdala dyan. Sabi ko sa pharmacy.
0: Sige po. Basta po, nanay, gagawin po natin, ipagtanong-tanong po natin, nanay, sa ibang mga butika dyan para okay, malaman po natin. Boy. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay. Maraming salamat po, nanay.
1: Anong kulay po yung Kuya Boy?
0: Ang kulay po ng packaging po ng ating sabon, kulay white, na meron pong orange po, nanay. Ang pakasulat po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, orange red. Ganon po yung kulay. Okay.
1: Okay
0: po.
1: Okay po. Salamat po.
0: Thank you very much po, nanay. Ipagtanong-tanong po natin kasi ang alam ko po meron po dyan sa inyo na ng ating po namang sabon. Okay po?
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Bye-bye. Tawag na lang po ako pagka nakabili ng
0: sabon. Yes po, nanay. Please. Okay po. Maraming salamat.
1: Salamat.
0: Ang ibigay na si Nanay Chona ng Batangas. Wala tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatong tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ka, ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pagandang sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: Ito ang Radyo Todo. Ito 8.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo at 8.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos Karanga, Pilipinas. May kapinoy bimnotos na kataliwan, oras kara ita alas 7. Standby sa pagpagayagit programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas. Panay kalibog Bugos Karanga Provincia Akan, mayad ayad nga gabi ikaton tanan-tanan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa pagpangayag ita programang Diretsahan. Today is Monday, September 7, 2026. Natod kira kapag welcome pag-agda ita balipag kira kagabihon sa tod kira mga katudag kabarkada sa kanginan nga naka-opinion dada kira mga transistor radio sa 88.5 FM kalibo. As well as amon kirang website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla kara ita Boracay.
3: Diretsahan.
1: Dato may kirang pagdapit ita malipayang kirang kagapihon sa ating kirang 328 nga mga kabaranggayan, 17 natin nga mga kabanuhan ng Agrong Kabisira kara kung banwa ita Kalibo. Good evening sa ating mga friends sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo Oyoturong Satellite Market. Manaman sa ating kirang mga empleyado at gobyerno, mga pribadong opisina, kumpanya, mga commercial and business establishments. Manaman sa ating kirang mga suki, mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, atong mga public utility jeepneys, atong mga tourist bus, ag Southwest Yellow Taxi. Manaman sa ating kirang mga aklano na abroad, sa ating kirang mga overseas Filipino workers, ag mga domestic helpers. Mutubo nga naka-attract ka magkaronda dahil kira nga mga transistor radio at dahil kira nga mga Facebook accounts at kira nga pag-iliba magkaroon kira nga adlaw kira nga Lunes. Damon kira kinyo nga pagpaabot. It mainoswagon. Mainoswagon. Malipayon ag mabinungahon nga kagabihon katon tanan-tanan. Mag-ililiba kita magkaroon kira adlaw nga Lunes hasta kita magkaroon alas 8 imidya magkaroon dong oras kira itgabi.
3: Diretsahan!
1: Mangin kaakbay ko, technical side broadcast engineer, Buboy and Rigi Plasho, station manager is Emilia De La Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kiring anchorman, din yung kiring El Capitan sa Kahanginan, Raya, si Kabarkadag Katodong Che Enilibi, nga mga panerbisyo kini o magkaroon kiring adlaw nga Lunes, hasta kitat alas 8:30. Magkaroon dong oras kira it gabi.
3: Diretsahan!
1: Ano makano mga mainit ng mga balitag isyo na aton kirang pagatawupang na pagatawuan ni Kabuhi sa Kabilugan at aton kirang pag-iliba sa programang Diretsahan. Una, nakahataga na makaroon ka aton nga gabi nga aton kirang pakipag-angutan dong aton kirang sambilog no? Sa mga gintawan at katungdanan ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores angot sa operation kung aton karang Dumaguit Port raya karang pag balik makaroon kung mga biyahe ita aton karang mga commercial vessels agroro vessels no? Sa may Dumaguit Port pagkatapos ng ginpunduhan through the initiative ni Sumag-Ilonggo Party List Jojo Ang nga makapangayo banwa itpondo. No. Sa aton kirang a national government pinaagi sa PPA para nga ni sa rehabilitation repair no? Kung aton kirang Dumaguit Port. Bago niya ni nga kabuhay yun da banwa nga wa kara itbiyahe itbarko bago niya ni nga gin transfer dong rota et barko sa tun kira nga may katiklan GT port. from Katiklan to Calapan, Mindoro, and from Katiklan to ano nga ni nga port sa Piak, ano ning port daman, Calapan ag Calapan, Mindoro, and then Batangas port, no? And then from Manila po, from Manila to Katiklan GT port. Ti makaron ba no may banyani ra ay sa rundaya karang bugan it September, I think next week magabiyahe gon dong raya karang Starlight Express, isa yang ka commercial vessel, no? Gagin butang iya sa Dumaguete port para gani nga makakater kita it mga passengers as well as dong mga cargo, no? Mga kargada, mga produkto nga ra it mga akyanon nga ginadaga banwa pagto it Metro Manila. Kasi usually daton nga mga produkto from Altabas, Bataan, New Washington, mga seafoods, no? Ginakarga paron banwa sa aton karang rurubas dong mga halin sa Libakaw, no? Ginakarga man doon sa aton nga rurubas pagto it Katiklan. So hindi unbanwa kita magagto pa it Malay, no? Kundi iyaw lang kita sa may banwa kara it New Washington, mga pit ba banwa, no? Maka-save pa kita it aton kirang fuel, aton niya gasoline, no? Maka-save pa kita it aton kirang gas consumption ko aton niya sakakyan, makatipid kita it oras, ang makabawas ba ng expenses ko aton kirang mga negosyante nga nagakarga ko anda kirang mga kargamento nga gina export na ton going to Metro Manila from the province of Aklan going to Metro Manila. Now today, tonight mangin kaakbay na ton Mr. Niben Makira sambilog rin mabanwa sa mga sagaligan ni Aklan Governor Joanne Miraflores, kaibahan si former Sangguniang Bayan member ag naging ex-officio member kung Sangguniang Panlalawigan si Board Member Roli Nonoy Ikinia. Daiwas ang darabanwa gintugyanan it papel kuaton kira ka provincial government para nga ni nga maniharon wrong operation it aton kira nga Dumaguete port, no? Iya kira sa aton kira banwa it New Washington
3: diretsahan
1: ti si architect ni Ben Makirang imaura banwa rong mga imaura rong usoy, no? Ita raya kira nga mga shipping companies and then he talk with them, no? And encourage them and entice them, no? Nga magbiyahe halin sa Dumaguete pagto it Calapan vice versa ag Mindoro vice versa. Di abo may nagambay kabay pang may include, no? Sandang proposal kung ato niya provincial government dong biyahe pagto Cebu ag may diretso direct kita nga biyahe Dumaguete to Metro Manila.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo.

Dekrang Sapa sa may barangay Mabilo sa Banwa Itniwasin. Dung tupad abingan ang programa sa idagom ra Banwa kong Department of Labor and Employment. Dung tawag kara is tulong pangkabuhayan sa ating mga disadvantaged at displaced workers. Okay. Dung pangutan na ba kara included ba sa programa ito pa dung declogging it canals, no? Clearing it sapa or raya karang creek or waterways, no? Kasi abobi ka na ba, no? Man ginamit ni Kapitan Malunusan man, no? Daya karang mga tupad workers, no? Para sa pag-clearing it daya karang Mabilo Creek. Di aton dang sabton hindi na Banwa with the Honorable Barangay Captain Miriam Malunusan sa Kabilugan Banwa it aton kiranga pag-iliba sa programang diretsahan. Okay, now makaroon man Banwang gabi balikan yang naton daya kirang natabo Banwa kay Police Major Prince Andrade. Di narilib ya Banwa si Police Major Prince Andrade kung kalibo PNP, imaro nag-aakto abing deputy chief of police kung kalibo PNP because he was second in rank kay Colonel Vargas. Di si Colonel Andrade ti sayod bandung kadagayaan Banwa nga kabuhay rin mo nag-serbi sa PDO ag nag-chief of police manimo Banwa sa kalibo PNP. Ag we know for the fact wrong performance ag accomplishment achievements ni Police Major Prince Andrade when he was the chief of police kung kalibo PNP and even when he was then the head kung Provincial Drug Enforcement Unit. Di sa kamatuuran Banwa abo ta Banwang nagadayaw kay Police Major Prince Andrade. Agabo ta Banwa nga nagapati ka. Agabo man kami nga mga katapo it media sa akyan. Members iter Port State. Those people who belongs to the Port States na naga saludo Banwa kay Police Major Prince Andrade. Bagod yan ni kung anang mga accomplishments, no? Agbangod ko anang performance yung ginpakita without fair and favor sa mga subject individuals kung drug raid operations sa an even Banwa sa mga unlicensed firearms, loose firearms, ano pa, illegal gambling, no? Di sayod man natin Banwa si Major Prince Andrade gawa man Banwa imot ginakiligan. The problem, 3 weeks ago, may gin-operate Banwa na saklaan sa barangay poblasyon sa Banwa Itkal. May namatyan Banwa, ag normally, siyempre kung mga namatyan nga ra, ag uwa-uwa man, di rung iba karon nga sakla operators nag-ooper sa pamilya it namatyan nga kung pwede maka-operate kami it saklaan kasi ginadayo Banwa ro saklaan nga ra, no? Dagag ko rong taya ag syempre kundong pamilya nga uwa-uwa man nagginatukob man ang dara bangod nga ni nga sa sanggabi nagaabot Banwa it 10,000 kunamat nga ni may 20,000 nga tong sa sanggabi. Imagine mo matuod nga bulig Banwa sa pamilya ra it patay. Now, ambay ko nga ni nga dung sakla is considered as illegal gambling. Because inaron Banwa nakabutang imaw sa 1602 presidential decree 1602. Aga sa Akta Republika angot sa antay gambling law. Nakaspecify Banwa dong sakla. Pero rung iba nga mga police stations, you know, may mga considerations man abira sa Banwa. Di iba nga mga namatyan na
naging tradisyon ba

0: Banwa, nanda. Na may mga nagahampang banwa i-cards. Di ba ya? May mga nagahampang it-dice, may mga nagahampang it-cards. No. Parang aning ka makapugaw banwa, doon iba sa namatya. Ti! Nagatong man doon banwa, nagatong. Di ba ta matya, nakakabulig man ka munda. No? May tonga 5,000 sa gabi eh. May tonga tig 2,000, 3,000, 4,000, ba kung ani. May tong banwa sa sakla nga nagaabot banwa it 20,000 sa sanggabi nga operation it sakla. Ti, klaro man nga may presidential decree 1602 ag may Republic Act on anti-illegal numbers game or illegal anti-illegal gambling law. Ti, ano nung saga banwa? Ni Police Major Prince Andrade. Because dong kamatuuran banwa sakla ginman gindakop. May mga tawo banwa gindakop. No. May mga kwan itsakla, ano anira, ano nga mga kwan itsakla, no. Kag gingamit, no. Ay gindakop proto nga makap. Dong problema is may nagpagupok kuno ba? Dapat supposed to be ko last week ko para talakayon. So, wako na gin-hold ko anay na banwa. Gin-hold ko. Ti, si Police Major Prince Andrade, automatically, imaut a banwa rung nagukpan. Okay. Ag gain to banwa rung report, ka umabot sa Camp Crami. Gain man nung report nga nag-abot sa regional office sa may Camp Martin Delgado, no? Sa may siyudad it Iloilo City. Iti, abong nagamba ito nga waslik poder, o nag-abuso ko no si Major Prince Andrade. Iti, ginakorek ko ang natunda. Ginakorek tayang na. Kasi, roako niya pagpamantaw kay Prince Andrade, bukont at waslik poder na klaseng opisyal. I'm sorry sa ibang opisyal. Although, wa man gid kami nag-iba it mabuhay ni Police Major Prince Andrade, but saan ang background kundi karang opisyal? But sa hindi ako personally magpati, no, na si Prince Andrade, imaw rong magpagupok banwa. Di ba si Sabon kung may nagkaroon na disgrasya yang, no? Ag may mga pulis banwa, may pulis ka ginhinganan ka. Pero problema ta nga niya mat si Police Major Prince Andrade ro ginrelieve. Agamat igto gid naton ginpila. Si Police Major Prince Andrade sa Antique Provincial Police Office. Igto imo banwa naka-assign sa mobile group sa probinsya kara it Antique. Ano gid kabahol? Doong nakomitar nga saga ni Police Major Prince Andrade Banwa.
1: Diretsahan!
0: Okay, ano gid ka baho? Hindi ko gid ra magubtan. Or, kasi sabon may tawo sa likod ka. Okay. Ti, kung aton nga o si Saon, ti, may kaman responsibility man karon chief of police si Colonel Vargas. Kasi mo rin chief of police kung kalibo PNP. Di, nagpangusisa, baga ka na. Ano ato niya mga kapulisan? Kung sino ba no nagpagupo? Okay. Kung kanyo nga ba, kung anyo nga baril, siin nagalindong bala? Di, kaya at aton malang ra sa mga sakla operators, yasa. Di, isa yun maninyo ron. Na illegal dong sakla, hamat ginapilit. Okay. Now, kung may mga approval man doon or may bas-bas man doon sa regional office, may bas-bas man doon banwa sa aton kirang national headquarters, general headquarters kung PNPT, wa man doon it problema. Abay ko nga ni, nakakabulig man dahil sa mga namatyan. Especially sa mga namatyan nga uwa-uwa, ba nakabulig? Abagun tarumi na to. Ti, kung makaraban na ti, abagun talang sakla operator, sigaong kamusat ng chief of police, sigaong kamusat mayors ninyo. Kung nagapasugot ng tag-ana it na matyan, especially ng mga pobre, no, na may na matyan, tiwa may problema. I-consider na to. I-consider niyo. Di ba nga? Kayaw ay baga, kayaw ay. Kasi raw, may operation it is TL, bukis sa akla. Di, sayon bandong pulis kara kung sin oba na rogari-ari it is TL bukis sa akla. Ag may aton nga legal nga operation, it is TL. Kaya karang Great Lion, no? Sa idayong bra, kung supervision, kung Philippine Charity Sweepstakes Office. Dayang Great Lion banwa, imauraro gintaw anit prangkisa, kung PCSO, nga mag-operate it is TL sa Aklan. Agrayang Great Lion ba na nagabayad sa gobyerno? May tax sa gobyerno. Nagabinipisyo ng mga tao. Every Juan de la Cruz is benefiting from the taxes and contributions from the sarundaya karang Great Lion. And yet we allow and tolerated rundaya karang illegal bukis STL nga wa man banwa it ginaganar tuaton kera ka gobyerno. Okay. Di, ano na hipusan tara? Okay. Tama ba ra? Tapos ra? Ha? Gindakop ni Major Prince Andrade? Minatuod gin man? No, nga may sakla? Ginali naton, ginrelieve naton si Major Prince Andrade. Okay, tali ang
1: kasi tali ato niya yung pinbot naman kara it's time to restart abi nadlock
0: nadlock hindi ko kapinbot ko akon nga ko ano akon nga akon kara nga akon kara nga shout. Okay, tali ang gid tali ang nga mabahaw dubulig sa tag-ana itpatay sakla uwa gani ginabawali duperyahan nga ron nga sugay man doon. Duperyahan abi sa kalibo, may anda nga ordinance. Gina-allow tanang duperyahan, may local ordinance dong may 1990, agin amend nanda it 2012. So there was an ordinance about sa operation itperyahan sa kalibo. Okay? May una. Pero dapat dong taya, gina-regulate dapat. Okay, dapat 50 pesos yang 20 pesos minimum mga itmauron ba ya? Okay, ginaregulate doon. Kita mo yung nasaklaan, may sanggatos, 50, 20, may regulation sa daban. Dapat hindi ka magsubra sanggatos. Okay. At dapat wa itunga banwa. Dapat minors are not allowed. Okay. Kalibo may ordinansa rong, may ordinansa ba, rong period. Tiyabay ko nga, kabaw-baho ba ng bulig sa namatya? Kung makarama lang, tiyaong ka mo eh, sa chief of police. Agad matugutan ni chief of police, yaong ka mo sa municipal mayor. Okay. Kasi ambay ko, imagine mo kung may 5,000 doon na matyan sa gabi, tanawa ba ninyo? Mabulig sa namatyan? Pangdugang bakay tabao? Ha? Pangdugang pamakay itkapi asukar sa nagapugaw? Pangbakay ita dulce o tinapay sa nagapugaw? Pangbakay itkandila? Tanawa ba ninyo? Di ba? Di kung maura malang, di eh. Kung hindi ninyo hindi ninyo mabawaw yung operation it is the illegal STL bukis sa akla, di. Ayaw niyo pagbawaga man doon sa akla. Ay, nung operation man nanda, naga, oh, may kita man doon na matyan, may ginatao man sana para sa namatyan, pamilyat na matyan. Okay. Thank you, Gina. Kay Kennedy de la Cruz Ablaon, huwa gani ginabawali doon periyahan nga roon nga sugay man doon. Kay paring Rinaldo Engilio, good PM pre, shout out kay G. A. Ramos, iya kami pre, so bye-bye habang nag-shout, shot-shot, pre, iya sa kami sa All Buswang pre. Kay Kapitan Alin, Kap, Ampun Alin, haman po, Chi Duperyahan, uwa ginabawal, kapin color coding. Kwarta do ginataya, bukon niyang ita sa kalibo Duperyahan ay sa ibang banwa, agbaryo may una. Sa kalibo, abik, Kap, may amon atong ordinansa. Oo, may 1990s nga ordinance, agin repeal imaw, way back in 2012. Okay. Sanday dong barang dong SB members pa before day Daddy George Kim po eh. Sanday boss pa day SB Mark Kim po. Sanday attorney Arnaldo Tihada, Vice Mayor the late Vice Mayor Nilda Tambo mo sa dapat ano. Sanday Sir Greg Malapad. San dapat arong kan eh. At the time rong composition itsang gudang bayan kung aton karang day August Tolentino sanda may adong ulihi nga amend kong peryahan bago niya ni gagin butang abinan dito nga tradisyon ara no? Tradisyon aro peryahan pero dapat ginaregulate dong pusta no? 2012 dong banwa 8,000 adjust nolo sa ibang mga kabanuhanan kung may anda banwang ordinansa pero nung kalibo may una nga ordinansa. Haramba ni Kapitan Ali naman po siya doon piriyan uwa ginabawa kapin color coding hindi gin man dapat doon pula ag puti sa piriyahan hindi gin man dapat doon pulo doon kwan doon pula puti ginabawa gin man doon hindi gin man dapat. Okay, kwarta doon tayo buko niyang it sa kalibo doon piriyahan ibang banwa. Okay, ay Alpha Mike kuno Alpha Mike kuno doon sa klaan nga ron ni Raid. Sino si Alpha Mike ba? Di ko abimakuan da eh. Ikuan mo nga ni Kakon, badyaw palaboy. I-message mo nga ni Kakon. Okay. Kay makagwapo, unlawful ko nuro pagdakop. Unlawful? Natagbuo man kita. Ay bayag kita ki. Ambay na naroon makagwapo, unlawful ko nuro pagdakop? Okay. Actually, harap. Total, gin, nag-message man katon si makagwapo. Sa ninyo rong pati dong mga intel sa province ag mga intel banwa sa Arto naapektuhan ka ra no? Iba nga mga intel operatives sa Arto gin pang reassign banwa o gin pamu ay agawa nga ni ako karay tapos pati ya sa kwan pati rong aton yung mga intel operatives sa province naapektuhan. Sino ba nga si Kwan niya ra? Alpha Mike ay. Ha? Nga masyado gid ka baskog. Kasi Alpha Mike kasyado ka gid ka baskog.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Actually, kung si Alpha Mike Gidman, ah, kung si Alpha Mike nga iya sa akong piniinot, eh, actually may mga connections gin matara iba. Eh, una pataban wala nang mga connections kara sa Metro Manila, sa PNP, Regional Command. Una pagita until now kung si Alpha Mike di nagawagin ako kanugun ba si Police Major Prince Andrade atunt ang malitan he's just performing his job no as police officer. Ay kung makaral at tatanan atong obrahon sa mga pulis na nag-aobra at ako andang obligasyon, di, ano matabo? Huwag man ako nag-aapin sa pulis. Huwag ko man ginakwa ni si Police Major Prince Andrade. Di ka ba si ang bago ninyong ginakwa? No! Nakita taman abiban warong dedikasyon eh. No? Nakita taman kung paano imaw magtrabaho si Police Major Prince Andrade. Nakita ako personally, I know nga bukon ta corrupt no, nga police officer si Police Major Prince Andrade. Nagakasubo yang baya kita. Pero sige lang, Police Major Prince Andrade sir. No, una kayang anay sa Antique Provincial Mobile Group. Huwag-tugat yang ginanay ku imong oras. No? Hindi man doon magbuhay basi makabalik ka man iya sa aklan.
3: Diretsahan.
0: Good evening gali kay Barangay Captain Eupimio de la Sina, no, dati natin Barangay Captain sa Barangay Poblasyon sa Makato. Mayor M Nongche. Si Mayor M gali. Okay. Sige, ano para? Okay. Kay Kennedy de la Cruz Ablaon, good evening Sir Che. Good evening po Che, amba ni Ampod Alin, Kapitan Alin Rubilo. Haha, ay Mayor Kwan Abi nga grupo rutaga ana itsaklaan. Nga tonong Che, ginabalakan pa nga ni magpile ikaso. So why nanda nga pagrade? Grabe yo. Okay. Sir Aloxus Mationg, igbango di Mayor Langkoy Mationg. Correct nung Che. Dapat man ro mga empleyado ang politiko ha hindi gon magpanaw sa mga sugagan bangod sa may civil service resolution. Ma'am Rosie Isip, good evening Sir Che sa diritsahan. God bless you. Auntie Dailin, good evening Auntie. Good evening Che. Have a safe night always. Good God bless. Thank you gid Auntie Dailin. Ong dipiliti sa kay nini Irene. Ina sa Europe. Okay, agay mister na. Good evening ni. Okay, ina kay Toto Andro ba? Si Toto Andro Swalogo. Mayad niya gabi, Sir Che. Okay, Sir Andro, good evening. Ina kay Melvin Martinez, good evening. Katodo, agkabarkadang Che. Thank you, Sir Melvin. Sunny Antaran, good evening, Idol Che. Pa-shout out sa Tagumpay, Antaran Family. Iya sa Barangay Tangalan, Tangsan, God bless. Mayad niya gabi, inong Che. Ag sa tanang listeners. Ina kay Paring Roger. Sir Roger, Lucero Nagalis, good evening, Katodo, Sir Che. Indili be happy. Monday, have blessed today. Enjoy your day sa imong programa to the diritsahan. Kay Ma'am Jessica Jeremy, good evening. Sino para? Okay, iba na ton, tanawuntar, iba nga sa akon nga posta, sa akon nga account. I-check ko anay na akon nga account. 50 pa! Kalali nga. Ay, abo na tong messages. Yeah. I-check ko lang sa akon nga account. Okay. Good evening, gali kay Bro Jonathan Bernabe, International Irrigation Administration. Correct, Sir Che. Inabaw sa akon niya classmate to, kay Police Officer Luarni Barrientos. Good evening, mate. More power watching. God bless you always. Kay Bulano, Tuto Julius Barrientos. Manog official yun. Mate, si Utol mo ba? Pagawa ni Kuani Bulano Julius, may anong tong estrella sa ibabaw. No? O, akong ginabiking mga amigo, raya karanga mga manghod. No? Mga suod yung mga amigo, mga Barrientos Brothers, kira, pati anang mga igmangod ng mga babayi. Ina kay Ampud Hill, Kagawad Hill Reyes. No, good evening ha. Kay Ampud Hill Reyes, ita istansya. Good evening po, Che. Gamonitor good sa imo mga programa. Have blessed Monday, everyone. Antong mami Antong kaya Bro Jonathan Bernabe. Ay bro, ay kwan gidman, Mayor Antong gidman. Okay. Okay. Kay Kagawa Jewel ito Lidricasa. Shout out Che ambaga. Amba ni Boboy agloklok iya kami kanday Boboy. Ah, good evening kay Ampod Boboy aga kay Ampod Loklok ina sa Daha. Kay S member Anthony Nabor, good evening kabarkadang Che ina sa Banwa Itmadalag, kay Toto Rismat sa mga Mationg family sa Europe. Shout out Brad Che. Bro, good evening ha. Sayang si Police Major Prince Andrade ay madasig ta imauron kapin kon sa drugs. Big salot gid kay Sir Prince Andrade. Kita mo ka ba abo talaga kwan nga kay kwan. Kay Police Major Prince Andrade. Oh, may kuyo ka nat puto good man down. Okay, maskin ano pa ninyong obra kay Major Andrade. Abo tagihapon karon ba no nagapati ka na. Okay, agabo ta nagasaludo ka na, abo ta nagaidolize ka na. Okay. Good evening gali ina kay worthy brother Tongtong Noblesa. Bro, good evening. SB member Itabanwa Itmalinaw. Kay Bro Bulano Rex Makinto. Bro, good evening ha. Kay Bulano Rex Makinto, good evening. Ina man, good evening kay Vice Mayor Ariel Igoy. Vice, may tayo gabi eh. Sa Banwat Malinaw, ag SB member Jerome Escala, ag SB SB Takod, no? Mr. Takod, mga amigo tang konsyal, Kinisyo, kay SB Kinisyo, may tanyang gabi eh. Manong Ricky de la Cruz, dong aton kira nga manager kong Imperial Appliance Plaza. Good evening to Che, please greet, happy viewing to Mayor Noel Boy Redison of Banga and his beautiful wife, Ma'am Janet Yap Redison. Thank you and more power. Thank you gid ha. Mayor Boy, salamat. Vice Mayor Stanley Makahilig. Vice, thank you gid sa pag-view sa ato niya programa. Permi gid na sandaga view sa ato niya programa. Hindi kundi iba mapano. Dali nga. Ano natabo sa ato niya ng kwan man?
1: hindi ko ta makuan. Toto Lowi Erudistan, Toto Lowi, good evening. Hindi ko makuan, no? Dali nga, hindi ko ma... Vice Mayor GC Tomaka, okay, worthy brother Kim Chana Milgariho, nakabiyo ka ton, salamat. Okay, okay. ABC President, aga Poblasyon Kalibo Barangay Captain, Neil Ibardolaso Candelario, good evening, good PM, bro, pod, good evening. Thank you, good so much sa pagbiyo. Okay, si, naanaran nyo tanat, naanaran kita pirmi ni Mayor Shimunit, garagapin naman tao. No? Mayor Shimunit, thank you. Abaw, si Kuan, bro. Okay, good evening kay worthy brother, police captain Duni Magbanwa. Bro, good evening ha. Manog, kuan yun da? Manog major. Amo, ambay ko nga ni. Si police captain Duni Magbanwa. Sus, ambay ko. Saludo kagid ko mga opisyal nga ra. Si Batilis, ita, dati ita Altabas PNP. Grabe. Waka ba itihambay kandang, waka gid itihambay kandang negative sa mga, although lateral entry sa darap, pero mayad nga mga polis. No? Day police officer, police captain na langan. No? Day Gonsaludo nga na, mga PNP, nanugngan ko gid. Si police major, Juan, Villanueva, si Bilya. No? Bilang bisis ka to kami kinag-iba. Grabe, down to earth na official. Nagkanugon gid ako. Alinunta bago paki mau gin operan gin bisitahan patunamon no ka nagbisita to kana si police sa kwan si bro Duni Magbanwa no bisita pa to sa kana sa kwan sa ano nga ni Panay Healthcare no nagsunod diyan kami to ni police captain Duni Magbanwa no ay sus Maria kagusip na kanugnan kikita kamayad-mayad nga mga police officers no. Pwede niya gabi eh. Aga, ano na, dali yan. Ano ba? Ah, may resolution. Okay. May resolution. Yagin obrarong kan. Poblasyon Barangay Council. Hindi na, basahan ko na. Sige, bro, thank you ha. Ay, bro, Kim. Ba't siya nag-masot mo yun ato niya buo? Konsin pa mayad nga mga opisyal masaligan tang mga opisyal dato para to. Tao kun sino lang paghupok ba yung policeman ay? Eh? Oh? Sino lang paghupok kay Mamila Sonio Dominguez, good evening Kapitan Alin. Nag-message ka to. Sige. Dali yang ay tawagan ko anay. Thank you so much kay Ma'am Lay Reyes Hicks. Ma'am, good evening. Why Prime Minister Ricky, no? Anang yung husband po ni Ma'am Lay is nagkakawang gawa dito sa Aklan. Mad Dog Philippines. Marami yun sila. Marami yun sila. Imagine mo, whole country. Umiikot po sila whole country. Bumibigay po ng mga tulong sa mga nasalanta ng Bagyo, Lindol, ano pa. Basta may mga problema na kayang tulungan ba? Kayang tulungan ng kanilang grupo. Okay. Hopefully, next week, magkikita ko kami ng husband ni Ma'am Lay. No? Because may charity ride sila na gagawin dito sa Aklan. Kaya sabi ko nga kay Ma'am Lay, sabi ko, ma'am, tutulungan natin yung grupo po nila. No? Kasi magkakaroon sila ng community rides and they are going to help our poor people in Aklan, yung mga deserving talaga na tulungan. Tutulungan talaga nila. Okay, magkakaroon po sila ng charity rides dito sa Aklan. Sige lang po kasi sabi ko kay Ma'am Lay, sabi ko Ma'am Lay, tutulungan natin. Kasi kailangan nilang pumunta kay Mayor, no? Siyempre, magkakaroon magkukuha sila ng permit, no? And clearances, etc., etc. Sabi ko ma'am, samahan ko yung husband po ninyo, no? So standby lang ho kayo, no? Sa lahat mong taga-Kalibo, magkakaroon po ng charity rides, no? Yung Mad Dog Philippines in Kalibo. Tutulungan ho tayo, no? Ng nasabing group ng mga bikers club. Marami po sila,
0: Sabi man, sabi nga ni Ma'am Lay, may mga Mason po dito, may mga kabro tayo dito, no? May mga hopefully may mga kabro kami diyan sa Gardeners. May mga Mason po dito nakasama si Mr. Yan, no? Na matutulungan na magkakaroon po sila ng charity works dito sa Laluigan Aklan, in particular po sa bayan ng Kalibo. Ma'am Lay, maraming pong salamat, Ma'am Lay. Maraming pong salamat sa inyo. God bless po. No? Keep on helping our people in Kalibo. Maraming pong salamat sa tulong po ninyo. No? Thank you talaga. Maraming pong salamat. Okay. Dali nga, tawagan ko kung bakanti si Kwan, architect ni Ben Makirang. And then, okay. Dali yang ay kabay pa nga free macaron si architect. Ma-update yan kita. Okay. Negative. Sige. Okay. Si okay, agto kita kay Ma'am Kwan, kay Kapitan Mariam Malunusan. Okay, dali ang kapa, tawagan ko si Kapitan. Sir, may delivery bugas sa market. Okay, sige. Thank you. Thank you, Mick. Pabtikot ang makaroon dato niya mga kwano. O, kita mo na to mga kolektor sa Kalibo Public Market. Pabtikot ang makaroon. Okay. Na-pre-pre ka. Na-pre-pre ka. Pre ka na. Si Kwan Gins. Okay. Balikan ko si Kwan niya na. Okay. Sige. Okay. Tawagan ko makaroon si Barangay Captain na Miriam de la Rosa Malunusan. Ita Barangay Mabilo sa Banwa kara ita ni Washington. Kung anong nag-viral nga na Banwa nga post sa na karang clearing Banwa kung da karang nga Mabilo Creek. Imagine mo yung clearing. Hello. Okay. Yama ko sa ito nga linya. Kapitan. Hello. Kapitan Miriam, kamusta ang sugod, ma'am?
4: Okay man, naririnig ko.
0: Narinig mo, okay. Kapitan, no, ginimbita kagin na akong makaw niya gabi eh. Parang ani nga mabuo ko rin mo karang clarification imo nga side regarding kay imo nga barang imo ba yung post nga ra, no? Kasi abo nga na ila ag maina man nga uwa na ila, no? Gaging kritisar ka rin kara pero habay ko ngani nga kaparti abira ko programa ra itdole ko tupad rong pag clearing it creek raya karang mga waterways ag aton nga mga canals, no? Now kap ginatawan ta it oras makaron para klaruhon do dahil karang gin-post ni mo, nga gin-gamit mo kuno sa awa itama, rung programa it gobyerno, particularly sa mga binipisyaryo nga ra, ito pa, nga gin-palimpyo ni mo it creek. Sa may barangay Mabilo sa Banat ni Washington, Kapitan?
4: Oo. Now, so, yang sa duli ko, may long term talaga yan kami, na dosi katao.
0: Okay.
4: Na binipisyaryo, oo. So, before kami yan binigyan, inkausap kami ng yung galing yan, galing kasi yan sa piso. Piso ang nagbigay
0: sa inyo. Sa province, ma'am.
4: Sa province, okay. Opo. So, ginorient kami talaga yan.
0: Uh-oh.
4: Kung sa diin dapat ang gamiton. Mga kailangan na ipatrabaho gamiton.
0: Dami, correct.
4: So, andyan talaga ang creek, mga kailugan. Dahil nga sa baha na yan, na nagpukusan mga baha.
0: Correct.
4: So, dyan talaga pinapukus sa amin yan. Tsaka yung ano ko rin, yung may proposal abi din kami yan. Tsaka ang proposal ko yan talaga is sa mga
0: waterways suba. Talaga, suba.
4: Yes. Okay. Mga kanal. Yan.
0: Kanal. Okay.
4: Then, bago ako nagkuha, so, kinano, simple kailangan ko na kumuha ng mga beneficiaryo.
0: So, nag-identify ka na.
4: Yes.
0: Okay.
4: Ang in-identify ko talaga dyan, mga lalaki, ang kukunin ko, then yung mga sanay sa suba.
0: Tama na. Correct naman. Tama. Okay.
4: Noo. So, bago ako nagkuha niyan, kinausap ko sila. Ang kinuha ko, mga lalaki, may nasali lang talaga na tatlo pa babae.
0: Okay.
4: Dahil kaya man daw nila, pinagbigyan ko na lang.
0: Ganun ba? Okay.
4: Lalaki, ang asawa nila ang gusto ko.
0: Uh-oh.
4: Kasi nagtatrabaho man sa suba at sa pangistaan. Kaya lang, kaya man daw nila trabahuin para may income sila habang nag-aat. Siyempre, may hanap po ay ang asawa nila nag-aaruga sa
0: tama.
4: Mga suba. Oo. So, kaya man daw nila trabahuin. So, kinuha ko sila. No, tsaka pinaliwanag na ganito ang trabaho niyan, ganito. Pinaliwanag ko sa kanila na dapat ito is pagtrabahuan. Dahil sabi ko, alam nyo, ang swerte nyo, dahil long time ito, 31 days ito.
1: My God, nagagawa. Ang laki. Pero magkano, yes, ma'am, yung per day ng nila?
4: 550 in 4 hours.
1: So malaki.
4: Malaki din.
1: Para.
4: Kasi
1: okay,
4: masasahod sila ng 17,000 plus eh.
1: Tama. Sa loob ng 30 days.
4: Santo, opo.
1: Okay.
4: So, oo. So, sinabi ko sila ng gano'n, no? Ay. Pero sabi ko ito, dapat pagtrabahuan nyo. Kasi una, kinapaliwanag ko baga sa kanila. Una, maraming maiinggit, maraming magagalit sa akin.
1: Tama.
4: Dahil kamo ang napili ko.
1: Tama.
4: Wala akong magagawa.
1: Uh-oh.
4: Dahil tusi malang kataong mapipili ko.
1: Oo.
4: Mm-mm. So, kung makita nila na gapinong kulang kamo,
1: oo,
4: mas lalo magagalit ang tao sa inyo.
1: Oo.
4: Pero kung pagtrabahuan nyo ito na maipakita na mapapakinabangan nila, pinagtatrabahuan nyo, mawawala yung galit at tampo sa atin ng tao dahil nakita yung trabaho ninyo na mapapakinabangan din nila.
1: So ma'am, kailan po to ma'am nagsimula? Kailan nagsimula po to? Yung clearing ng creek?
4: 18 days na sila ngayon eh.
1: 18 days. So mahaba na pala ma'am yung nalinis ng ng mga tao na to. Mahaba pero, na pala, marami na pala.
4: Pero Sir Chi,
1: yes ma'am.
4: Itong talaga yung ito kasi hindi ko kagad na ilagay dito sa sapa dahil inuna muna namin yung mga creek dito sa taas.
1: Okay.
4: Yung mga bahaing kun inuna ko talaga muna kung saan yung bahain na sector na mga mababa ang lugar.
1: Okay. So nagdiklaging pa pala kayo.
4: Nagdiklaging pa.
1: Kinuha pa pala yung mga lupa diyan sa gitna ng ng creek.
4: Yes, meron ako
1: yan. Okay.
4: Then, nagpagawa pa kit ako ng talagang kanal. Dahil
1: kanal, oo.
4: Meron dito sa Mumuong na pag bumaha, walang bagyo.
1: Oo.
4: Magsama lang yung high tide tsaka yung malakas na ulan.
1: Oo.
4: So halos baywang sa kanila, no? Halos baywang. So ako alam ko yan kasi ako talaga pag may mga ganyan, personal ko yan, pumunta talaga ko yan, sinusulong ko yung baha, tinitingnan ko yung mga sitwasyon nila. Walang putol yung sapa-sapa nila, walang madadaanan.
1: Okay.
4: So ang ginawa ko ang haba, iwan ko kung mga ilang meters ron na to, ang lapad 2 meters, tapos ang haba niya is mahaba, na pinagawa ko na kanal hasta diretso gate sa ilog.
1: Kasi walang outlet eh. Walang labasan.
4: Walang
1: eh.
4: Labasan.
1: So pinagawan mo ng outlet, labasan.
4: Pinagawaan ko talaga. Oo,
1: my God.
4: Pinagawaan ko.
1: Okay.
4: Oo, pinagawaan ko. Tapos yung mga nipa na napupunta doon sa nagpaalam ako sa may-ari ng lupa. Pag-clearing ko, buti naman pinagbigyan ako. May iba talaga, kaibang chi, lalo na kung medyo kontra sa akin, hindi pag ipagawalawan nipa nila.
1: My God.
4: So wala akong mahimo.
1: My God.
4: Mm-hmm. Pinaparanggay nga kami niya nung nakaraan noon.
1: My God.
4: Kasi napaspas yung nipa nila na sang tupad din, pangbawasan.
1: Eh, so, yung ginagawa mo naman, para naman sa kabutihan ng lahat ah.
4: Yes, para sa kanila ron, hindi para sa akin, para sa kanila.
1: Okay.
4: Para sa kanila talaga yan, oo. So, nakatrabaho na doon sa nakaitinda siguro mga 60s or 70s pa lang kami sa ilog nga, nakababa na kami sa ilog.
1: Uh-huh.
4: Then, nag-collaborate yung umabot-abi kasi yung may 30 naman piraso ako na tupad.
1: Okay.
4: Pero short terms lang.
1: Ilang days lang, ma'am?
4: 10 days lang.
1: 10 days lang, okay.
4: Oh, so nung sasapa na, nag-collaborate na yung short term kagsang long term.
1: Okay.
4: Doon po na sila pinasok, may mga babae.
1: Uh-oh.
4: So ang dami, diba? Yun na.
1: Yeah, yeah.
4: Hindi nila alam. Advance ako mag-isip. May dala ako niyan sa bag ko, may dala ako niyan na bita. Dahil may dala ako na yung pang-ano sa sugat, kung may nasugat.
1: Siyempre, sugatan.
4: Pero wala man lang sa nangyari yan. Kaya lang, siyempre, lang ako. Advance.
1: Oo.
4: So, nung una is, alam mo, nagkano pa ko niyan search eh, nagpagawa pa talaga akong balsa na dalawa.
1: Personal yes, mo na pera yung ginamit?
4: Yes, oo. Personal ko na pera ginamit. Yung pagawa ko yan na balsa.
1: Sus.
4: Dalawa, oo. So, para lang, siyempre, mataas. Siyempre, may mga documentation. Saka ako, sumasama talaga ako. Napago din kaya sa kaka, ano sa palsa? Anong tawag niyo? Tukon.
0: Oh, tukon.
4: Pero sanay ako niyan kasi sa Masbate, may ano niyan, may ganyan din kami. Nag-iiba yung tulay namin na tawiran, diyan balsa ginagamit.
0: Yeah, balsa ginagamit.
4: Oo, oo. So sanay ako diyan kasi sanay talaga din ako sa tubig. So sinasabi nga nila na ganito, ganito na paalin malumos. Sir, yung mga babae na yan, sa gilid sila yan.
0: Oo.
4: Sa gilid. Yung mga lalaki yan, mga gentleman.
0: Oo.
4: Sila muna ang mga sanay yung lalaki, di ba? Sila muna ang nagababa sa ilog. Then kung malalim, iiwan namin sila, hanap kami ng mababang, kasi may malalim, may mababa, may malalim, may mababaw. So ang ginagawa namin, yung mga babae nila yung paglusong, mga babae na yan, dito sila nakaharang, sa harang sa mababaw, silang
0: nakita,
4: lahat.
0: Nakita ko naman dito eh, hindi lumalabas dito sa screen natin eh.
4: Yes, tapos yung mga ano, sila ang tagasalo dito sa mga basura.
0: Okay.
4: Habang ang mga lalaki nagapang ano sa mga obstruction, nagapang tapas, siyempre maralabas na yung mga basura, yung mga ano nila, may babae na nasa takas na tagadawat, na itatapon dito sa takas yung mga kinat na mga lipak at kahoy. So, nung palalim na portion na, siyempre alam nila na doon ba na malalim yan. Nagdala na nga pang 2 days yata, nagdala na nga niya kami ng life jacket, hindi ba nyanik sila magsuot. Kasi parang paniguro lang, hindi ba nyanik kasi kaya man daw nila. May hindi magsuot sa buta, may buta kami, may buta ka sa barangay, hindi nila gusto. Ay sanay man sila ko, no? Tsaka wala kay bang yung mga beneficiary ko, alam mo, ang saya nila habang nagtatrabaho.
0: Nag-enjoy talaga sila, mama?
4: Yes, enjoy. Okay. Ay nakikita talaga nila na pag nalinis na, ang lawak ng suba.
0: Nako.
4: Oo, ang lawak ng suba. Then naririnig ko pa sa kanila, may nagsasabi sa, ulidoho natin ang ating trabaho dahil tayo rin lang naman ang makikinabang nito.
0: So yan may 30 days, nila. Pero ilang days na kayo, ma'am? May 12 days pa na...
4: So
0: na...
4: yung akon long term, mga 12 days pa siguro.
0: 12 days pa.
4: Ay, hindi pa, sobra pa. Kasi sobra 18 pa? Days pa lang sila ngayon.
0: Okay.
4: 18 days pa lang. Oo, 18 days na sila. Tama, mga... mga ganon, mga titis na lang.
0: Okay. Pero malinis na talaga, ma'am, yung ano ha, yung creek, yung suba, malinis na talaga.
4: Yung hindi ikit man totally, kasi siyempre yung mga dahon, andyan talaga
0: andyan
4: yan.
0: Pa,
4: nadudunot man yan.
0: Okay.
4: So, nunit na namo yan, ang ginakuha namin, ang ginapick up na, nung una talaga, kinuha namin tanan, akala namin yun lang. Tanan, pati dahon, kinuha na lang namin para malinis itingnan. Pero hindi, kasi ano, sa bandang unahan, may mga dahon kasi kahit na may mga nipa niyan, may mga nagatubo na mga puno sa kahoy.
0: Oo, nakita ko nga
4: so,
0: dito mo.
4: So may mga dahon, siyempre naglaglag man ay dahon. So ang ginawa ko, ang ano ko sa kanila, papamuluto nilang natin yung mga basura na hindi nabubulok. Yung mga plastic.
0: Oo. Grabe pala yung basura, mamu, sa ano? Sa creek, no? Grabe yung basura.
4: Saka yung mga obstruction na mga nipa, mga kahoy, mga ano, grabe talaga. Grabe, oo. So,
0: mabuti lang dito mo naisip na dito mo gamitin sa ano? Na dito mo gamitin sa creek?
4: Sir Che, kasi nung kagawad pa lang ako, siyempre ba sa iyo mo naman na minsan ay may sa iba na politiko na binibigay sa amin.
0: Okay.
4: Na yung mga ganon.
0: Okay.
4: So, So ako, pinagawa ko na yan talaga. Kaya lang siyempre, kaunti man lang, 10 days lang, mapila man lang kabilog. Napagawa ko na yan yung ilog. Nag-ipalinis ko.
0: Okay.
4: Sa ilog talaga. Din kagawad pa lang ako din noon. Sa sarili ako magbayad, di ba? May kanya-kaya kaming sektor na...
0: Yeah, sektor.
4: Na pasadiin kami nakasay. Namon. Kagawad pa lang ako noon. Nagabayad ako, nagasarili ako. Kasi bahaon dito sa nasasakop ko. Nagabayad ako. Sariling pira ko. Na para magawa ang sangkanal. Magagawa talaga ako yung idea. Tapos yung mga click man nila... pinapalinasan ko yan. Kaya lang, dito lang mismo sa sakop ko. Ginagawa ko talaga yan noon kahit gagawad pa ako. Kasaraling ano ako, pati basura. Pati basura. Yan, nagpapayad ako yan kasama ako. Nagpamulog kami ng basura.
0: Yung problema kasi ka, politika, hindi natin ma-please yung tao. May kalaban ka
4: talaga. Naintindihan ko talaga sila yan. Sila, identified talaga yan sila na mga dating mga tauhan sa barangay na wala na ngayon sa barangay na parang gusto nila ako lang. Kasi... Sir J, nakaupo ako, wala silang nakita yan sa akin na tama. Kasi yung sabi, naintindihan ko sila
0: yan. Yeah,
4: kasi na nag-presyon. Yeah, alam mo na lang sa politika,
0: sa politika.
4: Pero
0: okay,
4: kung wala nila na-appreciate, doon ako sa tao kung sino nakaka-appreciate lang sa ginahimo ko.
0: Okay.
4: So, Ito sabi nila, nagpaipal ko na ako. Gusto ko lang iklaro, no? Paipal.
1: Oo.
4: Sir G, pag kung nagpaipal ako kung mag-eleksyon ngayon, hindi, kasi pag pungko ko pa lang na pungko, Sir G, grabe talaga ang trabaho ko, kumukos talaga ako. Oo, alam mo, Sir G, pag pungko ko na pangpungko, ako lang, hindi sa pagmalaki, no? Ako lang ang nakapatayo ng cover court sa barangay Mabilog.
1: Oo nga eh, oo nga, nakita ko ka, oo.
4: Yan ha.
1: Barangay yun mo, mukhang bago din ha.
4: Bagong pintura kag-impa, ano ko lang para elegante na manami tingnan.
1: Okay.
4: Improve ko lang, gin-improve ko lang. Naman yan. Dati na yan, pina-improve ko lang yan na, siyempre, yan ang ano na, center of attraction yan ng tao. Yeah. Kaya kailangan, ano man.
1: Bahay yan ang ano eh, taga Mabilo eh. Pag barangay hall, bahay ng Mabilo yan eh.
4: Oo, kaya dapat manami man, di ba?
1: Correct.
4: So, ayan yung covered court. Kasi paalin makapatayo, search sila. Wala silang lupa. Dahil walang lupa na mapagtayo. So ako pagpungko na kapag pungko ko, lupa talaga ang iniisip ko. Kasi yan is, ano man sa akin ni Isbe, Jojo.
1: So binili po ninyo, ma'am. Kap, binili po ninyo yung lupa na nilagyan ng ano, ang covered court? Bili-
4: yes. Ah, okay. Yes po. Sobrang 2,700 plus square meter yan.
1: Naku, malaki pala. Malaki.
4: Yes, malaki. Oo, malaki. Yan okay. Kasi, naging 3 gifts yan eh. Pinakutang sa amin ng Tagadian Malangabi kasi mismo yung may-ari. Pero hindi na sila nakatira.
1: So, pundo ng barangay po yung binaba. Pundo po ng barangay yung ginamit po ninyo. Okay.
4: Yung 20% namin.
1: 20% development fund. Okay.
4: So, pasalamat man ako sa council. Siyempre, alaman na kasi ng council na talagang kailangan yung lupa. Dahil sipon mo, kaganda ng barangay Mabilo, malaki. Walang sariling covered court.
1: Ligasin mo na yan, Kap.
4: Ligasin
1: mo na yan.
4: Ayan nga ni, so siyempre mahukot ka talaga. So sabi nila na, paipala ko lang akong ginagawa. Pagpungko ko na pagpungko, grabe ang sakripisyo ko niyan. Alas 6 pa lang, andoon na ako kay Kong. Sa bahay, kita ko ni Kong niyan.
1: Kong Lito.
4: Kong Lito, alas 6 pa lang kami, kasama ko si Ispe, ato na kami niyan sa bahay. Din. Siyempre, sayod ni Kong talaga yan. Si Kong Abi, may mga pamilya dito.
1: Okay.
4: Walang recovery court yung Mabilo.
1: Mabilo,
4: Sayod niya. Malapit yan, Sir G, sa inyong lupa, kay Papa mo.
1: Ah, oo nga, sa bahay doon. Oo.
4: Oo, sa bahay. Hindi lang sa may likod. Una, likod. Anong pila lang kapiters. Malapit lang. Malapit. And so, sa ngayon nga, Sir G, may ano naman ako, itong 2026. May 5 million naman ako kay
1: Kong. Wow.
4: Sa estates at mga bleachers.
1: Nako. Mm-hmm. So, kailan i-implement yan, Kap? Kailan?
4: Itong 2026.
1: Ah, okay. So, by ano? By October, November, or December? Malapit
4: talaga? Hindi ko lang alam. Pero, ano na, kasi kailan pa yan, ginagawa ng program of work ng ano, PWH.
1: Galing yan kay Kung Jess o kay Kung Lito pa?
4: Galing kay Kung Papa Jess.
1: Papa Jess, okay.
4: So, hindi lang yan, Sir Che. Ang ano pa, oh, yung solar light na binibigay sa amin ni Go Bierle.
1: Oo. So street lights yan, street lights.
4: Na 300,000.
1: Oo.
4: Ayan, nakadalawang ano na po ng solar. So yung buong, kasi may street lights din kami, yung sa wiring, yung may wiring na street lights namin. Sobrang laka, malaka, sumadilim pa rin. So ang ginawa ko, solar, pinagkita ko sa solar para mag-iwanag.
1: Okay.
4: Na oo din, syempre kung may mga bagyo kita or brownout, may alternatibo kami na maliwanag yung Mabilo, yung kalsada. So yung buong Mabilo, nakadilim-dilim yan. Yung amumuong, inuna ko talaga yung amumuong dahil puro puno dito, puno doon. So doon ko muna buong sitio ng, sa sitio sa amumuong. Lahat yan na may solar. Then itong provincial road natin, galing doon sa Tapay, doon sa may hasta dito sa Briones, punok na yan ng solar. Then meron na naman ako sa Sintruna, solar. Ito ang doon may chicken na nag-bidding na.
1: Okay.
4: So solar naman. So may ginagawa ko, hindi ibig sabihin na nagpaipal ako. Kag ako, Sir Che, alam mo, pag may problema yung barangay, hindi ko inaasay yan sa tao o sa nag-maintenance o sa galing. Kasama ko niyan para makita ko kung ano ginang problema. Misa nga na, pwede na ako mag-electrician eh. Dahil mismo ako medyo nakakakuha na ako sa idea kung ano may problema, kung ano may yung gagawin. Dahil kahit abutan, umulan, uminit, gabi, kasama nila ako niyan, andyan ako kasama kung paalinayusan yung ilaw.
1: Nako, yung si Kapitan. Okay, maswerte sa yun, taga Mabilo Cup. Ikaw yung linagay lang Kapitan, so, Kapitan dyan.
4: Yun nga, sa, yun nga sabi ko, si Isbe nga ni nagreklamo, minsan tanghali wala pa ako, nagkakawang siya mag-isa, kaya nauna ako mauli. Dahil siyempre yung mga tao namo sa barangay is, siyempre gagayas treasurer, secretary, mauli sila makaon, walang tao sa barangay hall. Ako nagpaiway, alauna ako mauli,
1: sus, ang Maria, kagating kasi sila nakadating. Oh. Grabe, ta sakripisyo gitagalikap, no?
4: Sakripisyo, kung pag alam mo, ang hirap talaga, ang ano. Tsaka, sir, che, ganito kasi yon. Nakita ko, di ba, kasi wala akong alam dito sa suba na yan. Siyempre, hindi ako taga dito. Mismo nga na taga dito, hindi alam yan mga suba na yan, eh.
1: Okay.
4: Tanong ko yung kagawad, oo. Ano, nakita ko talaga na grabe talaga ang obstruction. Grabe talaga, maano. Ngayon, pwede na sila mag, ano, pwede sila magpanglambat.
1: Okay.
4: Pwede dumaan rong, ano. Tsaka, siyempre, ito na ang problema natin, ano. Paalin kung wala na sang tupad. Di ba, nalinis na
1: nakatanan.
4: Paalin kung wala na sang tupad. Siyempre, hindi kaya sa barangay yan. Tsaka, wala man yan ang pumuluyo. O kung sino man ang magbuyot sa barangay na magsakripisyo dyan. Kagaya ko na andyan kita ko. Pag-uli isang tupad, hindi ako magdaretso niyan, basta pa ako, hindi na ako mag-uli isang balay, mauli ako. O wala akong uli-uli, di ba? 10 maano ang tupad, na-out. Diretso ako niyan sa barangay hall. Diretso ako sa barangay hall yan, mauli ako, basta yung...
1: Basa ka pa ka pa?
4: Basa ako, nakaapak ako dito sa barangay hall. Oo, kasi kung umuli pa ako na magligo, ilang oras na lang, tapos na yung tanghali, di ba? So ako nag-uli, dito ako mauli niyan, ako alauna. Tuyo na yung akon sa luwal.
1: Sus, Maria, yung kagusip. Sa baba.
4: Oo. Nasa kapisyo ang katulaga. So, tsaka naisip ko, napaalin kung, di ba, tapos na ang tupad, paalin na mag-maintenance. So, nakaisip nga ako ngayon na kailangan mapagitan namin na may tao na taga-maintenance na dyan sa ilog.
1: Tama.
4: Din magkaroon, din magkaroon na kami ng, hindi kasi pwede kong bangga na disagwan or mag-ano lang, mag-nanungan ito ba, ng... Balsa,
1: tagbutong.
4: Mahirap. Dahil sa kahaba-haba, mga 4 kilometers daw ito.
1: Sus, Maria, kaga.
4: So,
1: grabe.
4: Buti lang kung ang sweldo naman mataas-taas, di ba? Nung ipapasok namo sa barangay. So, kailangan may motor bank agent kami na para maikot ina permi, ang dami obstruction, pati mga tigbakol. Ang dami.
1: Anong tigbakol, Kap? Anong tigbakol?
4: Inaarang nila yan. Yung inaarang nila, anong tawag yan?
1: Pagkwan ng isda?
4: Pang-oo, lambat ina siya na ginaharang.
1: Okay.
4: Basta sa kapal siya, sa kapal sa ano.
1: Obstruction talaga, ha? Obstruction talaga sa, sa ano. Flow ng water, okay.
4: So, sabi ko, kailangan talaga mamintin. Kasi sayang sampagot na inano na rin dyan, na malinis na, tapos mabalik naman sa dati. Diba?
1: Tama.
4: So, kailangan may mag-maintainer na.
1: Tama,
4: may mag-maintainer. Gagawin ko kita talaga ron.
1: Tama.
4: Kung sarin ako makahanap sang budget na makapakal kami ng fiberglass.
1: Fiberglass, correct.
4: Diba?
1: Fiberglass. Correct.
4: Oo. Kung wala kami may budget sa barangay, kung sarin ako nito, magtanong ako, kung sarin ako pwede manghingi.
1: Uh-oh.
4: Na para magkaroon talaga na ma-maintainer na maging maayos lagi. Kasi marami makinabang yan, dahil ito sa pa, diretso ito sa ano? Lagatik River?
1: Lagatik River.
4: Briones, Mabilo Kalipo, Tambak, ang dadaanan nito.
1: Okay.
4: So, paalin yung ibang barangay. May nagsasabi nga, paalin nga yung ibang barangay ko, no, na dadaanan. So, wala kita kumahimo kung hindi sila magkilos. Ako ang kikilos dahil alis sa amon, kami ang apektado. Dahil apektado na talaga kami sa baha. So, yan talaga naisip ko.
1: Mabuti kap naisip mo to.
4: Na kailangan malinis.
1: Mabuti kap naisip mo to.
4: Naisip ko talaga yun. Yeah. Kaya lang ang daming kisokin, ano ngayon. Siyempre saan ipagawa? Diyan, papulutan ko sa dahon. Piras ang ano yan? Pirasan mga pumuluyo. Na ang ginabayad dyan sa tupad na yan. May ano sila dyan, may kontribusyon, di ba? So dapat mapakinabangan din saan mga constituent. Hindi lang constituent ko, pati ibang barangay.
1: Tama.
4: Kasi kung malinis ang suba, maraming isda.
1: Tama
4: kaya
1: naman.
4: May problema pa. Kasi ito nga dito, lalo pa kung mabuksan itong, di ba, nasasarado itong dito sa Tambak, yung kulay. So, ada puno naman sa buhangin. Lalo pa, Sir Che, kung yan bukas, alam mo, kulay blugit ang tubig.
1: Wow.
4: Maganda ka, marami talagang, mismo sila nagasabi, mga hipon at alimang isda, maraming nahuhuli. Kailang sarado na naman siya.
1: Kasi papasok na yung ano eh, di ba, yung tubig sa dagat. Si Milia eh.
4: at kulay blue ang tubig, ang sarap tingnan na maligo. Lalo na dito okay. sa may tambak, dito sa loob namin.
0: Okay, so, sige lang, Kap.
4: So, sinasabi nila pa na mga leptospirosis, naku, wala yan sa leptospirosis dyan.
0: Oo.
4: Tsaka ako napapasaman, oo, wala yan dyan. Kasi ano man siya, naka-open siya.
0: Oo. Kag-running running water eh.
4: Yes. Wala siya, wala yan.
0: Okay, sige. Sige, Kap. Kap, thank you gid so much sa oras, ha. Sagamat gid sa oras yung taon imo. At least naklaro natin daro imong issue nga ra.
4: Oo. At thank you gid nagintagaan mo gid ako sa oras man para maipalawanag ko ng sarili ko. Hindi pang pwede ako kasi magkara sinagot sa kanila. Ano, ginapabayaan
0: yes, Kap.
4: Ko na lang yan sila. Basta ako nagatrabaho.
0: Oo, Kap Miriam, salamat. Maraming pong salamat sa inyo sa oras.
4: Okay, thank you. Thank you din, Sir Chi.
0: Anytime, Kap, anytime. Okay, there you are. Nabatian natin, Banwa. Si Honorable Malunusan, Miriam Malunusan, 8 Barangay Mabilo sa Banwa, kaya 8 New Washington.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, gali ina kay Ma'am Jocelyn de la Cruz Amarilla, kay King John Ibargulasa, po shout out Sir Che Ias Andaga, po shout out kay Janry Irja sa Parkom 3, kay Pastor Philip Roldan Alparo. Pastor, good evening, Pastor. May anong programa ra sa ANC. Good evening, pre. Watching, thank you. Kay makagwapo, makaroon man matabo, kay Colonel Nakar Gintakop. May gintakop sa Gimaras, anay katonong Che. Ah, gali. Okay, kay Ma'am Melissa Javier. Good PM, Sir Che. Good evening po. Good evening, ma'am. Ina kay Kapitan GC Morales, ABC President at Balot Banga. Watching katodo, Che. Hindi sanda mag-abtik nung Che. Uwa sanda siya doon. Ina kay Kagawad Mikey Bilanoy Basolina. Matawang gabi ikabarkadang Che. Marilyn Alda. Good evening, Sir Che. Kay Gualberto Bartolo. Sir Che, nag-monitor ako skimo sa Candelaria. Agrit mo man do Bartolo family sa Ginbaliwan. Kay Bin Milbin at Chabil Bartolo. Good evening, Sir Che. Tama tala ang sinabi ni Kap. Kahit bagyo yan, nagasukob yan siya. Agoy. Good evening, gali kay nang Rosini Saiman, nag-abuse sa ating programa nang Rosini, good evening. Okay, kay Kuan, kay Architect Niben Makirang, nagpamantaw katon, kay Captain Maglonso, no? Fiscal, thank you good Fiscal Gonzales, no? Architect Niben, kay ex officio member Rolly Ikinia. No? Thank you good. Diyan. Nagpa-okay ka ton si Kwan, nagpa-okay ka ton. In general, pa Valenzuela Engineer, meron yung gabi eh. Kay Toto Carlos Sibiliano, good evening to. Kanini Maribel Nadora, good evening. Agama naman kay Bulano Ivan Patron, Blanche, good evening. Thank you for viewing. Kay Shikina Malyari Samson, good evening. Kay Happy Pamati, no? Happy Pamati. Kay Toto Yobert Tirasona, kay Ma'am Lisel. Kay Lablin Tolentino Vlog, ag happy viewing man, ag belated happy birthday sa akon nga amigo, akon nga kumpare, kay Police Sergeant Junel Kitong, ita Banwakera, ita Balite. Pre, good evening ha, belated happy birthday baw. Na-miss ko man ki, atong amigo nga na. Kay Toto Ryan Nabara, pwede nga gabi eh, Bernard Martinez, ag happy birthday gali kay Jack Lee. Jack Lee, happy birthday! At congratulations kay Kalibo Mayor Juris Bautista Socro. No, Mayor, good evening. At congratulations, no? Dong Kalibo, number one, best bot, no? Sa best bot category sa ginhimo nga ano ni 37th, ano tali nalipat yun ako. Sus, dari ang patawara kita ninyo. Dari ang itawgan ko, anay, si Architect ni Ben Makirang ay maubusan kita at oras. Okay. Okay. Nagaring role niya. Okay, dali angin ay nagaring role. Okay, iya makon sa aton kirang alinat komunikasyon si Architect Niben Makirang, no, sa Bilog Rabanwa sa magintugyanan ni Aklan Governor Joe N. Miraflores nga maniharon banwaro aton kira nga bag-o nga inugbukas, I mean, nga Dumagit Port sa may barangay Dumagit sa Banwa Kalatni, Washington. Mangayo ang kitat update kay Architect Niben Makina, Makirang. Architect, good evening. Welcome ka makaroon sa programang Diritsahan, Architect.
5: Yes, good evening. Katodong
0: Che.
5: Katodong Che.
0: Okay. Thank you.
5: Good evening.

0: Bilang information nga, saan na mo umpisa, no?
1: Oo.
0: So, Starlight Shipping, aga, ang dami ginaayos mo karoon ng barko kung si N ay i-deploy ka nanda iya sa Dumaguit, Batangas Manila, Dumaguit is yung dedicated na vessel para harangatara ng biyahe. Dahil, pabisa na nailang araw, sabi ko barko, i-transfer niyo mo o ma-make up yan. But that it will be a maging regular imaw nga barko. Gabiyagit niya sa ating Dumaguit port. No? So that's why we are now in the process na i-follow up for me, especially sa andang GM na Starlight, para makataong kita ita confirmation or ginatawag natin niya schedule gate kung saan o no. But September 18 is tentative. So that's why we have to ano lang. To follow up lang ang naton ko ang sa milo kabi karong ginatalaw naton na ito. Actually prepare yung mga aton nga port.
1: Okay.
0: Natalaw naton karon do mga dokumento ha, required nanda nga para magsunod. Una-una karon na ito ginataw nga application for berthing. So now I think wapa no.
1: Okay.
0: But we will follow up from time to time.
1: Okay. Kalurohon ko architect no. So nag-commit yung matagi drong Starlight nga mapadayas ang datsang bilog regular tara dito ro nagabiyahe ita Dumaguit to anong destination da architect? Anong ruta kara anong ruta? Batangas to Dumaguit.
0: Okay. Yes, to Dumaguit.
1: So raya uta
0: Trumblon.
1: Maagi imo Trumblon.
0: Oo.
1: Ang anong frequency anong biyahe kara anong adlaw?
0: Well, ro, ang muna pag-usapan di ka to ay at least twice or three times a week.
1: Twice or three times a week, okay.
0: Ma-start ay nasa dato niya schedule once niya maka-buos ang dahil niya tawag market yon niya ma-anuro ato mga commuters, ato niya mga tracking out at the time siguro nga ma-continue na makikita daily ro, no? But yun ang muna atong request nga. Temporary lang makakabuo sa special permit.
1: Okay.
0: So kailangan mga ano, 2 to 3 trips a week.
1: Okay.
0: So,
1: manoy motbaw, I mean dugdug passenger capacity na nakaraing architect makirang sa mga pila.
0: Mga nasa 500 to 700.
1: So mabaho.
0: Capacity. Pareho man yun sa Katiklan.
1: Sa Katiklan niya gabiyahe. Okay.
0: Mga biyahe kasi it almost, I think, 10 to 12 hours travel time man eh.
1: Yeah.
0: Hanggang 14 hours, no?
1: Oo.
0: Hanggang travel time. So, agdo yun ay bukon eh, maroon eh, ano, seating set up it barko, but is may bed eh maroon. May mga, ginatawag na ito niya, mga room.
1: Oo.
0: Na pwede ito yung mga magkaroon eh, VIP or
1: something.
0: Gusto mo ito yung mga exclusive kita ka mo. So may tatawag na itong aircon, tourist, economy.
1: So nag-accept matasan, accommodate man sarat mga kargura, mga sakyan, for example, mga private or kwan, mga sakyan, mga ruro bus nga rin, nag-accommodate matasan da, architect?
0: Actually, sir, Rwanda, ano ka na, classic barco is the same as Katikla na roll-on, roll-off.
1: Okay.
0: So aside sa passenger, may mga cargo, so no?
1: Okay.
0: Mga sakyan, no?
1: Uh-oh.
0: So, more or less, mga nasa 30 ka-vehicle ron, no? Capacity na pwede na dama-accommodate.
1: Aside sa Starlight Shipping Company, ano pa rin iba, Architect Makira, nga inyong gin-invita sa mga shipping companies?
0: So, Light Shipping, if you remember, I think August 7 ba yun? Yeah, August 7. During the time of the launching it, Starlight Shipping sa Katiklan. Sa bilog lang sa request kita ni Congressman Miraflores.
1: Okay.
0: Puntahan naman yung barko. So, nag-commitment do, tag-iya mismo.
1: Good.
0: Nagsugat man si Governor Joanne Miraflores sa ato niya, Marina man, requesting for another vessel, no? Especially Light Shipping na magbutang ngayon sa ato niya Dumaguit Port.
1: Okay.
0: Sa Bilugan, I think 2 weeks ago ay nag-inspection niya ro ang down niya management man at Light Shipping. So, more or less, okay man kanda, no? Okay, na nga may receive na ako ng mga information.
1: Okay.
0: Mahalis mismo sa Tag-iya at Light Shipping. Roma distance ba? Gina-compute na binanda Roma distance.
1: Okay.
0: From Iloilo to dumagit, o kung limbawa

0: ikaw ga-biyahe nga halis sa dilo kung lumagit ka or pagkatiklan ka. So may anag yung tao kakon yung mga data nga kung ilang hours of travel time at mga sigakin na ito, no?
1: Okay.
0: Magkatwis dumagit. So, doon pa lang rugi tao kakon nga information yung tao nana, but they are not the process man nga. So, ang dabi nga plano, just in case magbiyahe sanda, they will also magbutang at barko nga. Pero bukod at dedicated yung barko, but o barko una sa katikla nga ron, matravel, mabiyasin at mga, I think, 3 times yun na ayaman na yun, twice lang a week. So, para isalit na nanda.
1: Okay.
0: So, doon na nga, doon na nga yung plano. Mag-set up.
1: So, maka-start ba ito sanda within this year, 2026? What do you think?
0: Sa ganong setup nga 2026 they can start.
1: They can start. Parang okay.
0: Light shipping,
1: that's good.
0: Pero ratong ginatuyo karon nga mas mabaho nga gusto natong nga mag-iyano, even the governor. Gusto na nga magbiyahe taro may yang magbiyahe dumagit to Cebu.
1: Wow.
0: Tanaw naton nga magiging ano ruta man in the future, no? Of course kung may market yun tapos mas madali kasi kahit sa ibang mga kakilala man nato lalo mga contractor nga ra kabuo pa semento sa Cebu,
1: tama,
0: madali on nanday ay transport,
1: tama,
0: by way of transporting at ang product.
1: Wa ka mo itlano architect nga rumblon to dumagit nga biyahe? Wa
0: actually do yun nga barko Starlight. Anong biyahe karon ay Batangas, Romblon.
1: Romblon, yeah.
0: Then Dumaguete. Romblon.
1: Okay.
0: Batangas.
1: Okay, good. Kasi abong nga nag-travel abi pagto Romblon eh. No, abo ato nag-hambay. May comment. Yes, architect Gwen. Good architect.
0: Tolero biyahe makaron ay Romblon nga may biyahe ka mga Romblon, Batangas, Romblon, Roa City. Romblon. Batangas.
1: Okay.
0: Kailan hindi ron pwedeng i-pull out dahil nakakumit lo Starlight sa ato niya yeah, sa Rojas at sa Romblon niya doon yung maging anong ganda. That's why we have to add more vessel just intended only or dedicated only yeah, sa ato niya rota nga nga dumagit. So kung halimbawa man may barkong sanda nga ibuta una. Actually, una ang barko kailan medyo may sangkiri pa sa dahil na ayos, no? Dahil gusto binenta ka mamaya ay fully furnished agad, same time ay anong doon, nakakumbaga sa ano na animal na iturahan, everything para pag dinaga mo yan, medyo manami manimaw.
1: Okay, doon ato niya dumagit port architect ni Ben, no? Mga pilang kabisas doon ato ma-accommodate at the same time?
0: Well, base sa existing ang ginobra makaroon at Philippine Ports Authority ng tampahan.
1: Yeah.
0: I think 2 to 3.
1: Kabubaho tagali.
0: Magapad doon.
1: Magapad tagali, my God. Kabubaho tagali.
0: So, they can stay, won't it pull out? They can stay na in and out. Okay, what problema? Naging separate patang area for mga cargo nga na. May mga barges nga may karga mga semento or natawag na ito mga bakal o kabilya na may mga cargos. May area mata. Or the Roro operation at mga barko ay orientarugin bagong nga o ginobra nga patatlampa.
1: Nagpangayo pa ka mo itdugang karangapundo sa PPA para ma-improve paginaton dukuan do port architect uwa yun.
0: Actually, ro, gin-request natin karoon na gin-anoon karoon na titulay the governor is requested for the repair and rehabilitation
1: and
0: the existing terminal, no?
1: Terminal so, building. Terminal building, so, okay.
0: Yes, repair it on rehab.
1: Mga pilang million?
0: 35 million yung taroon.
1: Okay.
0: Schedule lang loan for, I think, bidding.
1: Okay.
0: Gin-obra mo that plano doon. Patro, pinaka... long term of plan kita karon ay to have another structure or terminal kita na modern yon imaw.
1: Okay.
0: Alam na plano kita. Mamaubra na.
1: Mamaubra. So mabaho kita si Gugidra? Mabaho kita
0: gid. Okay. Ato na tara nga mga long plan yung tara.
1: Long term plan.
0: Like what happens sa Katiklan. Nagsimula kita sa isang may stand but right now yung traffic ito nga Katiklan medyo gabaho, no?
1: Correct.
0: That's why ron niya pwede na ito ron niya. Kung anero sa bilog sa justification na ito karon ay to decongest the Katiklan na port, no? At the same time to for the safety man dito ato niya mga travelers, especially sa mga trucking. If we remember, may mga accident na happened on that sa mga Nabas area because mga bukid niya medyo pataas. So, sa bilog sa mga justification niya, why you travel pa sa Katiklan kung pwede man kabayas sa dumagit yun. And actually, the June meeting before, ito lang, no, with the governor and our stakeholders, man, like the PPA, the shipping company, actually, napag-usapan karon na ginibitagin man karon ng mga ibang mga natawag natin yung mga tracking at the same time yung mga bases natin like Handayang Ceres, Limpo, talang doon yung mga bases nga pwedeng iyamasanda mag-sakay sa dumagit area.
1: Okay. Architect, basi kung may mga wako kimoha pangutana, imo makaundo kay gayunan para ipabutsyag sa atin kira ng mga akanon aga putob, no? Nga naka-tune in makaon katon sa aton karang sa aton karang radio sa 88.5 sa amon nga website, naka-live makaon sa Kalibo Cable, Aklan Cable, Ag Paradise Cable sa Istat Boracay, Architect Niben Makirang, sir.
0: Yes sir, actually do atom lang kara once yung mga final ambo na to the final schedule it ara it ang travel unit aton yung mga barko, then we will inform siguro ro, na mas imong programa, no?
1: Yes sir.
0: Will inform aga of course i-publish man imo ron niya asa no gid mo umpisa. So for the meantime gina ano nato ron we are on the process coordination with the shipping company. Group PPA ready yung doon, ato niya portion ready anytime taro niya pwede yung kita makagamit karon bato bato lang ato ginahugat niya kabay pa nga araw andaman niya commitment, no? Aga maka ano makita makastart siya kita bata ano niya ano makita information type to type siguro para at least we can inform mga kababayan nato lag sa bilog na sa gina tuyo man ni itatong gobernador nga was umapisaan rai ro ikanami man itatong niya probinsya especially sa eastern side ay maano at mabuso na ito dahil tumaw na ito for how many years yung mga wakbihaya so doon ro pinaka ano gini yung Governor Joanne niya maopisa niyang dire-diretso kita agad ro ekonomiya at itong probinsya ay gataas man especially makaroon ro ato niya mga papamasahe medyo mahal yung masisero plano so doon ro pinaka objective ito itong provincial government niya madayong gito ato niya ro.
1: Okay.
0: Operation niya sa dumakit to. Pag-initin makita sa ato niya, ano, local government.
1: Gani.
0: Kay Mayor Simonet, from time to time, may mga updated kita, pwede makita pagkato ka na.
1: Oo.
0: Information.
1: Opo. Okay. Architect Niben Makirang, sir, thank you so much sa precious time. Maging taon mo ka ito makaunya gabi, aga pabuhay ka.
0: Thank you man, katotong chino, at thank you. More power sa imong programa, sir.
1: Good evening. Good evening. Okay. Nabatian natin ba, no, si Architect Niben Makirang, no, aton kirang sambilog sa sagaligan ni Aklan Governor Joanne Mera Flores pag-abot Banwa sa operation kong Dumagit Port sa Banwa kira it New Washington. Nag-diuman nag, magpan aton nyo pa, no? Na duga ko man aton nga nagpanganong brown kita at oras na ano nakanabo ka raman. Okay. Ay sa aton niya mga viewers, grabe atong mga viewers sa kwan. Okay, kay Ampo Jane Retillo, good evening Bulano, no? Watching from Daha. So, iya ka sa Daha. Si Ampo Jane. Blans, iya ka mo Blansay? O, iya mo. Okay. Iya ka mo sa Daha? Okay, dali nga. Sige. Kay Sir Nini Chongson Terencio sa Amerika. Thank you so much. Kay Nini Ria Ingalia sa akon karang ang kumari kay Mr. Nani. Thank you gini ah. Ina kay Manong Rigi Iribukan. Good evening, Che. Kay Sir Ralph Isidor Samura Itbanat Banga watching. Kay Manong Gina Cipriano it LGU New Washington. Good evening, Sir Che. Kay makapitan ako no ako niya ng classmate. Okay. Kay Kagawad Jopi Olmedo Flores, good evening. More power to your program nung Che. Madayagan kita kunot kapitan. Amo niya presidente ita Kalibo Public Market United Stallholders and Vendors Association. ina kay nung ili dong presidente mid section manong ili baul nung nagatinawag kagali kang kung nagtaliwan nga adlaw. Sorry git ano nga kay Ma'am Rosalia saw sa tampos, good evening Sir Che, still watching here in Old Buswang. Kay worthy brother Rubilo, no, kay Bro Aldrick, kay worthy brother Vice Mayor Jincon Flores ita Banwakara ita Altabas, kay Kapitan Mawi Samson, happy birthday kay Rinrin D. Ismael Old Buswang from Mawi Samson, ML Boys Ag Smart Gays. Kay hello to Jobin Sokgang Pasis ita Ujong Altabas. Okay, good evening. Ag gina-congratulate ko gali. Gina-congratulate ko si aton nga aton gidla. Tuliang. May bag-o kay Ampudhil Baraka, good evening po da. Happy pamati kay worthy brother Rodel Danong, thank you. Thank you for viewing. Kay Barangay Kagawa Jongjong Pulencio, nagapamati ka ton. Kay ni Ima Pastrana, gali. Ni Ima, good evening ha. Thank you, good. Kay Major Bernie Ibisati, happy pamati, no? Thank you. Ag manaman, ina kay Queen Amerto. Okay. Happy viewing. Dali yang ay gina-welcome ta, no? Sa aton karang Region 6. Si Attorney Joey Ayop, registered na imaw nga criminologist. Si Attorney Joey, imaw makaroon dugin butang. Imaw makaroon dugin butang banwa nga regional director. No. Regional director at National Bureau of Investigation. Attorney, congratulations sa kay Attorney Ayop, no? Attorney Joel Ayop. Okay, ginisla na na, no? Dong aton man nga kilaga, aton mga amigo, si Attorney Jeremiah Sargado, amigo gid naton da, no? Ita National Bureau of Investigation. Kaina, there was an installation, turnover ni Attorney Jeremiah kay Attorney Joey, no? Inaron kaina sa regional office kung National Bureau of Investigation. Attorney, congratulations. Bagong regional director kung National Bureau of Investigation sa Region 6.
2: Diretsahan!
1: Okay. From time to time, nagpinamati ka ton atong amigo. Aton niya amigo. Amigo ginaton da. Aton gidang kumpare, no? Dong head it R2, no? Si Police Colonel Giovanni Musico. Sir! Sir! Sayid Mundon. Okay. Imarorong head ita Arto sa Camp Martin Delgado sa siyudad kara ita Iloilo, Iloilo City.
3: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Si Sir Giovanni Ati. Hindi kita na magpatawag, Sir. Hindi, pari lang, pre. Pre, kakonjit ang tao. Kabuot. Kasi how many times na imo yung saklan nga kaibahan na nakita. Sir Giovanni Musico at R2. Sir, good evening. Thank you, good sir. Okay, good evening man. Ina kay Reverend Father Jose Nobilino Ingilio. Pads, good evening. God's evening, Sir Che. Okay, shout out kay Cap Lindrino ag Mamsil Rosilo at Bajangan Banga. Kapitan! Oh, bigo na tunda. Si Kapitan. Okay, bigo kita kami kara. kilala kita kami ni Kapitan Ledwino. Inay mo kimo pansay sa simbahan si Kapitan. Okay, aga ina kay Uncle Jorix no. Barangay Kagawad ita Barangay Turalba sa Banwakara ita Banga. Nagapinamati ka ton, worthy brother, dating alkalde, SB member ita Banwa ita Libakaw no. SB bagto sa pata ag inaman kay Ampo Dave no. Bilyorente. Unga ra ni Mayor Luluirot Bilyorente ang ina kay Ampo Utoy Bilyorente dating SB member ita Banwakara ita Libakaw. That retired man da si Ampo Utoy nga police no. Retired man da imo nga police. Okay, thank you again Ampo Utoy, salamat. Kay Sir GB Maturi, good evening kabarkadang che watching iya sa Old Buswang. God bless you always. Thank you gid. Okay, dali ang ay basi kon may wa pakita habasa rikara. Dali wa kita habasa. Okay. Ina kay Sir John Ricampo pa shout out po kay Sir Roger Lucero. Che, hagungang sa pamanawon, always keep safe sa pag-drive sir. Che, God bless you always and your family. Thank you. Salamat gid nga abo, no? Sino para basi kon may uwa akon ba kara wa may uwa ko habasa rikara. Ha? Aga pangano brown kita sa oras. Siga. Amang puli sabal Sir Ed Sabal. Ina kay Bulano ay Edmond sa Chicago, Illinois, no? May day gabi. Ina kay Mami Litorga, San Diego, Auntie Ann, Uncle Chito sa Vancouver, Canada, no? Uncle Titoy gali. Kita kami ng Uncle Titoy Rodriguez, Engineer Titoy Rodriguez. Kul sinsyang kay ina masyado ginya sako, no? Masyado gid sako kami kay ina, nagkita kami kay ina ni Fiscal Chris. Ita NTF El Cap agni Uncle Titoy, good evening. No? Happy pamati. Thank you gid kol. No? Ag manaman permigid ka to nagapinamati ra. No? Permigid ka to. SB member Jerome Vega. Ita numan siya. Ag manaman kay Vice Mayor Worthy Brother Philip Yero Kimpo. Vice, good evening. Ag kay SB member Matt Aaron Guzman. Permigid ra nag-abuse sa atong kira programa. Ag manaman ina kay Toto Mark C. No? Ita Barangay Affairs Office kung Banwa kera itkalibo. Ag sa atong niya Provincial Barangay Affairs Office kay Bulano Ivan Patrol nagsana ka ng mga staff. Thank you gid so much Kapitan Uying Rago. Okay, kina ko abos yung kitang oras sa ating kinang pag-iliba makaroon kinang adlaw nga Lunes sa programang Diritsahan. Sa ngat bilog ang Burag Pair sa News and Public Affairs, naging kaakbay ko sa Technical Side Broadcast Engineer Boboy and Rigi Plasio, Station Manager is Emilia De La Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang Anchor Man, yung karang El Capitan sa Kanginan, Raya si Kabarkadang Che, hindi libre na kapabilik at malipay niya gabi. And may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines. Mabuhay!
3: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Roger. Todo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Dodo.
1: You're listening to 88.5 Rádio Dodo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: escucho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na Calibo.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo, lo ha hecho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.